0: kag niinom ko ani, na feel jud na ko ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve ug uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Santo Plus Gold. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
6: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan na ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga balatian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa.

0: Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
7: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sansol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako dai si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EHP na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
15: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Mau na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!

0: FM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
3: Garantisado.
4: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Sansong Plus Herbal Oil.
0: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya, hey! Laini, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, pre, oy! Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas!
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan nami, Gin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang mamindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM! Weh!
5: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
4: Paguha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
6: X
3: XFM
6: FM.
4: Grabe naman ka-exciting, uy!
6: XFM.

0: FM.
1: Sabton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Sabton Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad niinom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Sabton Vitamin C.
1: Sabton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sabton Vitamin C.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene o Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas pa.
1: Sabton Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: FM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, TSL Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa gift

0: inyong mga lugar.
1: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Mau na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
5: Exciting!

0: X FM.
1: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel, komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: XFM.
12: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
0: XFM.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
3: Naun sa diay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
3: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Di lali magkaglukuma, sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision Next Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit

0: Getaway Time?
1: Tara na sa Cliff Ridge Beach House.
0: Suruk 8 Sigil Tinuto Maasim Sarangani.
1: Malapit lang from General Santos City.
0: With pool and beach experience.
1: Reserve na 0929-473-8020.
0: Cliff Ridge Beach House.
1: Cliff Ridge Beach House.
0: Your getaway near Jensen.
2: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: at mapagpakonsultahan. Kaya bisitahan po mga katropa, mga kaibigan. Ha? Ang atin pong mga Yestro Health Wellness Clinic na malapit po sa inyong mga lugar. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasami po ngayong umaga. Ayan, welcome na welcome po lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin. Ha? Ang inyong mga inquiries, no? Kung meron kayo na isikonsulta on air dito sa atin pong programa, ating palatuntunan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ha? Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Ayan. Para malaman din natin kung hanggang saan nakakaabot ito ang atin pong mga palatuntunan. Ha? At huwag pong kalimutan, ha, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan. Ha? At syempre, ngayong umaga ay atin din po mga kapareham ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong PTAC, DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga kaibigan, taga-subaybay, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome to The Secret of Health.
0: Yan, ha. Sa mga kababayan natin, samahan po kami dito sa atin pong palatuntunan. At sa inyo pong mga katanungan, mga text messages po ninyo na nais yung ipaabot dito sa atin pong programa, huwag pong mag-atubili na ipadala yan sa atin pong numero. Ulitin ko po ang ating text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagkabala pong bumisita sa atin pong mga Yestro Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.

0: Santon Plus Gold.
1: Mga katropa, bakit gusto ko ang Santon Plus Gold? Dahil kampante ako na protektado ang aking immune system araw-araw. Ito ang food supplement na partner ko sa araw-araw na pagtatrabaho. Huwag hayaang humina ang iyong depensa. Piliin ang natural na food supplement. Piliin mo ang Santon Plus Gold. Moises Acosta po. Ako at ang aking pamilya ay user ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po na tayo mga katropa. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement ngayon na pwede niyong mabili sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Dahil sa epektibo na suplemento na ito, Doc, napakarami ng natulungan at napakarami po ng napasaya at parami pa ng parami ang natutuwa ano, na nakagamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Hindi lang ng Santon Gold Herbal Capsule natin, ha? Marami pong produkto ang Yestro Health na talagang kinagigiliwan ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, once na masubukan po nila, ano? Dahil alam nyo naman, ang atin pong mga produkto, unang-una, FDA approved po yan, mga kaibigan. At syempre, yung mga sangkap, yung mga content na nandyan ay piling-pili, ha? At of course, ito po ay talagang patok na patok sa mga kababayan natin dahil na-address niya, Doc, ang karamihan na problema ng atin pong mga kababayan. E ano ba yung kadalasan na problema ngayon ng atin pong mga katropa dyan? Diba hindi nawawala, Doc, itong high blood, pagkakaroon ng mataas na blood sugar, pagkakaroon ng mga pamamaga sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan. Yung iba nakakaranas ng mga bukol, pagtubo ng bukol sa katawan po nila, ano? Ay na-address po lahat yun. At lalo tigit, Doc, yung pinaka-common na problema ngayon ng sosyalidad natin, yung nutritional deficiency, kakulangan ng nutrisyon.
5: So itong mga sustansya, kilala naman yan sa pag-aaral na talagang isa sa malaking natutulong sa kalusugan.
4: Tama
5: natin.
4: Doc.
5: Kung wala yung mga sustansya na yan, talagang alanganin. Mm-hmm. Alanganin tayo sa ating kalusugan.
4: Yun, no? Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha? Huwag na huwag po kayong magkapawala na mga produkto ng Yestro Health, especially yung Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, ha? Na pwede nyo mabili dyan sa mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Mag-avail kayo na to, mga kaibigan, para meron po tayong pangdagdag na nutrisyon sa atin pong pangangatawan na kadalasan na hindi natin nakukuha sa mga pagkain na atin pong madalas na kinakain, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at Premium D3. Yan po yung ultimate na nutrisyon, pangdagdag nutrisyon sa atin pong pangangatawan, ha? Hanapin lagi ang Tatak Yestro Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin at gagamitin ng mga produkto. Ayan yun na papakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pag-usapan po natin ngayong umaga, itong isa sa mahalaga, Doc, ano, na aspeto ng atin pong kalusugan. Napakahalaga siya at talagang kinakailangan ng katawan natin para makabawi tayo, ha, mula sa mga posibleng pinsala o injury na maaaring maidulot nito sa atin pong pangangatawan o sa sistema ng katawan natin. Ito pong tamang pagpapahinga. O, kasama na yung sapat na tulog. Ayan. Doc, bakit ba itinuturing ito na isa sa mga pundasyon ng malusog na pangangatawan? Ito ang pagkakaroon ng sapat na pamamahinga.
5: Ayan. So, actually, ito yung isa sa pinakang, aside from hangin, ha? Isa ito sa pinakang madaling ma-access na healing method o healing modalities, ang pahinga. Ngayon na pag nakita mo yung pagtulog, naka-associate sa katamaran, eh.
4: Tama, Doc.
5: Diba? Pero ang pagpapahinga ay hindi katamaran. Oo, diba? Ang pagpapahinga ay isang biological necessity. Ibig sabihin, lahat ng tao nangangailangan dito, maging sino ka man. Ano? Bawat organ ng sistema sa katawan natin dumedepende sa isang panahon na kung saan doon siya magkakaroon ng restoration process. At yan ay mangyayari kapag nagpapahinga. Okay? Ang katawan natin, nagre-repair ng ating mga sirang o na-injury na mga parte ng tissues and cells. Binabalansi din yung mga hormones at pinalalakas yung ating immune system. And during the time of rest, kinoconsolidate yung memory, nare-regulate yung ating emotion, at nare-restore yung energy. Ganun ka-importante, ano? Ayon nga sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, napakita doon na yung sapat, kasi hindi basta pahinga lang eh.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nga yung title natin is yung tama, mm-hmm. okay? Na pagpapahinga, no? Yung sapat na pagpapahinga at ay associated dyan sa mas magandang kalusugan ng puso natin,
4: mm-hmm.
5: mas malakas na immune system, mas improved brain function, mas maganda yung metabolismo, saka nare-reduce yung mga inflammatory conditions sa katawan natin. At ayon sa kanina pag-aaral, kabaliktaran doon sa naririnig natin na yung pag natutulog ka daw ng mahaba para mm-hmm. nagpa-practice ka daw ng kamatayan. Mm-hmm. Di ba?
4: Oo nga. Oo.
5: Di ba napakinggan mo na yun?
4: Tama daw.
5: Hindi ho totoo yun. Kapag mahaba yung pahinga natin, mas pinahahaba natin yung ating lifespan.
4: Yung iba kasi, Doc, iniisip nila, pagka hindi na natutulog, eh, napakasipag mong tao.
5: Eh, yun nga, masipag kang, ano, sirain ang katawan mo.
4: Nako.
5: Actually, marami at tatama, kahit tayo.
4: Mm-hmm.
5: Hindi tayo ligtas sa guilt about this, ano. Tapos yung, pag lagi ka nagpapahinga ng sapat, ano, mas maganda yung emotional resilience mo,
4: mm-hmm.
5: mababa yung panganib ng depression and anxiety. Yun yung pag-aaral, no, ng mga latest discovery ngayon. Alam nyo, mahiwaga ito, ano, eh, itong pagtulog.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Di ba natin naiisip na sa pagtulog natin, baka hindi na tayo magising?
4: Tama na ako.
5: Di ba? Kasi ang katawan natin, yung function niya, may tinatawag na rhythm.
4: Mm-hmm.
5: Pag tinawag na rhythm, parang kumbaga, parang kompas, tamang beat. Ano? Parang hawak mo yung beat. At ito ay tinatawag na circadian rhythm. Na ito yung 24-hour biological cycle na kinokontrol yung ating internal clock sa katawan, na yung internal clock na yun located sa ating utak, sa ating brain's hypothalamus, na yung structure tinatawag na suprachiasmatic nucleus, na kung saan ito yung nagko-coordinate ng pagtulog mo at ng tamang pagising. Kung ito hindi normal, malamang di ka makakatulog.
4: Mm-hmm.
5: Okay? At worse, hindi ka na magigising. Kaya di ba may mga tao na nasa coma?
4: Tama daw ko.
5: State of coma na hindi nila alam ng mga doktor kung kailan gigising.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yun ang may problema din sa kanila. Okay? So, yun po mga kaibigan. So, ibig sabihin kapag in-ignore natin yung pahinga, nadi-disrupt natin yung rhythm na to,
4: mm-hmm.
5: at ito ay pwedeng maging dahilan sa development ng isang sakit.
4: Mm-hmm. Ibig sabihin, Dok, itong sapat, yung tamang pahinga, mga katropa, ha, hindi yan katamaran o hindi associated sa idleness, mga kaibigan. Ha? Basta sakto, basta nasa wasto yung pamamahinga po natin, mga kaibigan. At ito ay nakakatulong pa sa self-healing and preservation ng katawan po natin. Dok, meron bang iba't ibang klase ng pamamahinga maliban dun sa usually na pagtulog na ating alam? Meron bang ibang dapat tayong isaalang-alang na rest?
5: Kung i-differentiate natin yung mga rest ng katawan, ano, nangungunan dyan, meron talaga iba't ibang klase yan.
4: Mm-hmm.
5: At may mga tao na they are rested in some aspect,
4: mm-hmm.
5: pero dun sa iba, sablay.
4: Mm-hmm. No? Tama, oo.
5: Una, physical rest.
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin lang nito, yung magpapahinga ka, hihinto ka sa any physical exertion,
4: mm-hmm.
5: Allowing your body to recover. Yan yung isa sa pinakang pangunahing pahinga. Ano? Yung simpleng pag-recline, simpleng pag-idlip, at simpleng paghinto sa iyong trabaho ay physical rest yun.
4: Mm-hmm.
5: Diba? So, mapapansin natin, diba, pag tayo pagod na pagod, we are walking for long, nag-hike tayo. Pag nagpahinga ka tayo at 15 minutes lang, parang refresh tayo. So yun yung una, yung physical rest. Pangalawa, yung mental rest.
4: Mm-hmm.
5: Mental rest is ibig sabihin magbibigay ka ng break sa continuous cognitive activity.
4: Mm-hmm.
5: For example, ang trabaho mo, ikaw ay guro. Mm-hmm. Ang profession mo talagang, kumbaga, talagang gumagamit ng utak.
4: Oo. Oo.
5: So do something na hindi mo gagamitin yung utak mo ng ganun ka-complicated.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nga yung mga ano, di ba, yung mga CEO ng mga lalaking kumpanya, simpleng-simple yung pupunta sila sa beach, pupunta sila sa isang lugar kung saan sila hindi talaga mag-iisip. Di ba? Sabi, walang tawag, walang anything, walang business.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang purpose nila noon is to give a break to their
4: mental
5: physical
4: health.
5: Kasi kahit hindi ka nagtatrabaho physically, kung utak mo talagang pagod na pagod, matindi yun.
4: Ganun. Minsan nga, mas matindi impact nun sa kalusugan natin.
5: Oo. Actually, nagiging dahilan yun ng pagkakaroon ng decline sa ating cognitive capacity.
4: Mm-hmm.
5: Kaya akala natin, meron kong kakilalang talaga napakagaling, napakatalino. Siya isang Filipino scientist.
4: Mm-hmm.
5: Naging mentor ko before.
4: Mm-hmm.
5: Napakagaling talaga, napakatalino. Kaya lang alam mo naging problema niya.
4: Mm-hmm.
5: Nagkaroon siya ng Alzheimer's na napunta sa dementia later on. Sobrang talino.
4: Mm-hmm.
5: Ganun siya katindi. Ibig sabihin lang, sobrang na yung kanyang mental load. You know? Next is yung emotional rest. So, isang, ang ibig sabihin lang nito is taking a break from emotional stressors. At wag na nagbibigay sa yung sarili na parang nadidrain ka na totally. Ano? Kasi alam mo, mas mabilis makadrain ang emotional burden and load compare mo sa physical.
4: Physical, oo.
5: Diba? Eh, sumamala ang loob mo ng isang araw, maghapon, magmukmukay eh.
4: Para sama ka ng pakiramdam mo yan.
5: So, ang gagawin mo lang doon is to take a break from any emotional. Ano. So, ganun din, just like mental health, mental rest, hanap ka ng way to engage in something. Yung iba dyan, ginagawa nila, naghahanap sila na makapagpapasaya sa kanila. Alam mo, kahit yung simpleng paglalaro ng mga board games or pagpunta sa mga lugar na hindi mo pinupuntahan dati, just change your routine. Di ba yung daily routine mo? Change mo yan. Nagkakaroon ka ng ano. Iba yung kasama mo. Iba yung kausap mo. Hindi mo nakikita yung nagbibigay ng sama ng loob sa'yo. Emotional rest yun ka-tropa. Yung sensory rest naman to, maraming tatamaan ito. Yung sensory rest, involve yun yung pag-reduce natin sa mga excessive sensory input. At alam mo, yung constant noise, bright light, digital screen. Yun ang nakapag-burn out sa ating sensory system. So, ang advice nila, mga at least 1 or 2 hours before going to bed, wala na talaga tayong cellphone. O kaya, have a break na may pupuntahan lugar na walang signal, tapos wala kang gadget for a day or half at reserve lang for emergency. Yun yung sinasabing mga sensory rest. Di ba?
4: Para kang nag-rehab sa mga gadgets nun.
5: Oh, ay, naku, yung mga kabataan ngayon, baka hindi pa natatapos ang ilang oras, eh. Nagwawala na.
4: Buti kung mapalagay sila sa loob ng isang oras na walang cellphone.
5: Alam mo kasi yung mga Pilipino ang number one daw sa social media capital of the world ang Philippines. At ang average Filipino spent 4 hours minimum sa
4: gadgets na yan.
5: Kaya nakakalungkot. So we need sensory rest kasi kahit matulog tayo, pagising natin, automatic ang hanap natin cellphone.
4: Minsan nga ito kung sarap-sarap man tulog, tapos may tutunog yung ringtone mo. No, gising ka.
5: Parang automatic yung utak mo, nakaset.
4: Nakaset na. Meron mga ganun tao talaga.
5: Ayun. So, self-rest naman, simple lang. Have a break with your, sa work. May mga ganun tao ko eh. May kilala ako na na gusto niya na i-spend yung kanyang day off na hindi, iba naman ang kasama niya. Oo, kasi kung tayo masyadong natotoxic sa mga tao, hindi naman maiiwasan yun eh.
4: Tama.
5: So, you need to, temporarily, away from those people. Kasi, yung pinag-usapan natin yung oxytocin dati.
4: Tama daw ko.
5: So, paano ma-enhance ang oxytocin mo? Ini-enhance yan by touch, by something that stimulate, yung affection. Pero, nadidrain yan once na ang kasama mo eh, puro na, kinaiinisan mo lang.
4: Nako.
5: Oo. Labawa, galit na galit ka sa boss mo kasi lagi kang ginikipit. O supervisor mo.
4: Live muna.
5: Oo. Pwede. Pwedeng basta, hindi ko maipaliwanag. How you will, yung kumbaga, social rest.
4: Give the distance muna dun sa mga yan.
5: Oo. And last but not the least, the most important of all is spiritual rest. Oo, kasi 'di ba, sabi nga sa Bible is pumunta kayo dito mga napapagal at kayo aking papagpapahingahin. So spiritual rest involve yung inner peace because of your faith and connection with something greater than ourselves, and that's God. Whatever your belief, is it Allah or is it Buddha, is it God? So di natin masisisi iba na based on their religious belief. Basta you believe in the higher power, and that's your spirituality, connect to the greater power. Yun ang ibig sabihin ng spiritual rest. So kumbaga, kahit gaano karaming problema, through prayer, meditation, ibibigay mo sa higher power yung buhay. Yun yung faith, So maraming mga sa pag-aaral kasi sinasabi na yung mga tao daw na mayroong pinaniniwala ang higher power or naniniwala sa Diyos, they have much better resilience at they are much healthier than those who do not believe God, those who do not believe in faith.
4: Anything.
5: Kaya yun yung natin mga katropa. So yun yung iba't ibang uri ng pahinga na depende sa inyo saan ba kayo masyadong napapagod. Kasi kinakailangan mabigyan solusyon ninyo yun. Dahil kung hindi nyo mapapahingahan yan, kahit nga makina, nadidrain eh. Sisira eh.
4: Eh, napakarami pa na itong ano na to, Doc. Dapat isa lang alang ng mga katropa natin, ano? Ang rest na ito is, dapat holistic yung approach natin. Tama. Not only physical rest. Yung iba kasi, Doc, nakakatulog naman. Oo. Ang problema, pagising, andun pa rin. Napakaraming napakaraming load ng emotion at saka ng mental condition.
5: Tama ka dyan. Yung wala ka namang trabaho physical, office worker ka, day off mo naman, pero parang hindi ka nakakapahinga.
4: Tama daw, oo. So, kinakailangan, dapat holistic yung approach natin. Ano? Dapat maipapahinga talaga natin yung physical natin, yung ating emotional, yung mental natin, and also our spiritual condition. Mm-hmm. Eh, dapat, kumbaga nag-associate yun to each other, Doc, ano? Para makuha natin yung tinatawag na itong optimum health, ano? Kasi pag isang parte lang yung ating laging ipinapahinga at yung iba ay napapabayaan na natin, ano? Kumbaga hindi na natin ipapahinga, nako. Mas lalong titindi yung problema ng pangangato natin at later on babagsak talaga siya kasi sa isang body lang naman yan, Dok, ano? Mm-hmm. Kumbaga nasa isang vessel yan, ano? Na kung ano yun ang lahat na nandoon, kinakailangan bigyan natin ng pansin. Hindi lang yung isang aspeto, ano? Kaya marami-rami ang ito, Doc. Tatamaan. Itong rest na ito.
5: Umaray na lang.
4: Actually, sa panahon natin ngayon na very busy at talagang occupied lahat ng tao, ano? Kumaga busy world, ika nga, ano? Eh, marami ang natitaken for granted itong rest na ito, Doc. Kaya, ito, Doc, bigyan natin ng pansin naman yung tungkol sa pagtulog.
5: Mm-hmm.
4: Kasi, syempre, ito naman yung pinaka-ano natin, pahinga sa atin pong physical na pangangatawan.
5: Uh-huh.
4: Gaano naman ito kahalaga, Doc?
5: Ay, alam mo ba na ang average person, 1/3 of their life, mm-hmm. lifetime, ay we spend in sleeping?
4: Mm-hmm.
5: So, yun yung datos ano, na naitala. Ano? At ang pagtulog, hindi lang essential para sa utak, mm-hmm. nakaka-apekto rin ito sa bawat bahagi ng ating katawan. Mm-hmm. Just imagine, mapuyat ka nga lang, pakiramdam mo sa sakit ng kalamdam.
4: Tama, Doc.
5: Yan ay ayon sa pag-aaral ni Dr. Michael Chwery ng National Institute of Health. Sinabi niya na nakasalalay sa pagtulog
4: mm-hmm.
5: yung kalusugan ng bawat bahagi like yung stress hormone, yung immune system, pati yung blood pressure natin,
4: mm-hmm.
5: even yung kalusugan ng puso. Sa madaling salita, ito ay based sa kanilang study na ang pagtulog ay hindi lamang ito mababaw yung magiging benepisyo sa atin. Mm-hmm. Just imagine, kahit kumakain ka pala ng healthy, kahit na humihingi ka ng healthy, kung hindi ka natutulog, magbe-breakdown yung katawan natin.
4: Mm-hmm.
5: Kaya napakarami mga scientific research na sinasabi na kapag ikaw ay puyat, lagi, makakaramdam ka na as if you are having a kind of condition like diabetes and hypertension and heart disease. Yun yung pakiramdam mo. Kahit bata ka pa. Kaya marami tayong mga nakikita, yung mga bata pa dyan, pero parang ang dami nilang nararamdaman sa katawan. Because hindi sila nakakapag-repair at hindi nila napufulfill yung tinatawag na sleep cycle na pinaka-importante sa kanilang kalusugan. Kasi yung sleep cycle, hindi lang yan basta pagtulog eh.
4: Tama doon.
5: You need to complete the cycle and you need to have not just sleep but a quality, healthy sleep.
4: Mm-hmm.
5: Sinasabi ng iba, ilang oras po ba ang pagtulog?
4: Mm-hmm.
5: Actually, 7 to 9 hours talaga.
4: Mm-hmm.
5: And that's non-negotiable. Sinasabi nila na kapag ikaw ay matanda na, normal lang daw na bababa na yung ano mo, yung need for sleep. Actually, it's not true. Sabi nga ng mga scientific view, myth yun. Hindi totoo yun.
4: Mm-hmm.
5: Kasi habang as we age, we need more repair in the body.
4: Mm-hmm.
5: Kaya lang siguro umiikli ang tulog dahil maraming dahilan.
4: Mm-hmm. Pero marami yung na nakakadistorbo sa tulog.
5: Oo, yun yung ano po, yun yung as a human being, we need to sleep at least 7 minimum to 9 hours
4: mm-hmm.
5: of a day.
4: And that is dapat yung quality sleep. Kasi meron na nakakatulog, kaso pagising-gising naman. Kumbaga parang hindi tuloy-tuloy yung tulog nila. Kaya nga pagising nila, Doc, parang hindi naman nakatulog. Parang hindi na-refresh
5: So kasi,
4: yung katawan.
5: Kasi alam mo, ang pagtulog, merong dalawang major categories. Mm-hmm. Para maintindihan nyo, bakit tayo, kahit matulog tayo, kung pagising-gising, hindi maganda yung pakiramdam. May dalawang kategory kasi ng tulog eh.
4: Mm-hmm.
5: Which is also covering 4 stages of sleep.
4: Mm-hmm.
5: Yung una, yung tinatawag na non-rapid eye movement o non-REM.
4: Mm-hmm.
5: Paliwanag ko lang ng konti. Itong non-REM, kasama dito yung light sleep, moderate sleep, saka deep sleep.
4: Mm-hmm.
5: So may kanya-kanya silang ginagawa sa katawan, mga katropa. Hindi yan basta tulog lang, ano.
4: Mm-hmm.
5: Yung ikalawa naman, yung tinatawag nating REM sleep. Meaning rapid eye movement. Kasi tinawag nilang rapid eye movement kasi during this phase, ang mata ng tao na nasa REM, mm-hmm, talagang mabilis yung galaw. Ito naman yung panahon na, kumbaga, i-explain natin, ano, yung non-REM, yung first three stages ng pagtulog, mm-hmm, natin. Light sleep na kung saan, mabilis lang yan, mga 7 to 10 minutes.
4: Mm-hmm.
5: Makakatulog ka na at papasok na doon sa tinatawag na light sleep, ano. Then, eventually, moderate sleep.
4: Mm-hmm.
5: Then, pagpasok mo sa deep sleep, talagang relax ang katawan mo noon.
4: Mm-hmm.
5: Doon ang nangyayari sa deep sleep, yung repair mechanism, yung tissue repair, mm-hmm, yung mga injury, yung immune system, yung hormone,
4: mm-hmm,
5: growth hormone release, anything that the body needs for recalibration ng ating katawan, yung mga injury, nangyayari yan doon sa deep sleep.
4: Mm-hmm.
5: So, ang deep sleep ay kadalasang napakataas ng rate sa percentage sa pagtulog natin during the first phase of the night, mm-hmm, yung 2 hours before midnight. So ngayon, ang tanong, ano nangyayari pag nagkakaroon ng deep sleep aside, mm-hmm, from repair of the body? Dito nangyayari yung mga sleepwalk.
4: Mm-hmm.
5: Nakakita bang hinataon ng lumalakad? doon yan sa phase ng ano ng deep sleep.
4: Mm-hmm.
5: Kasi dito sa deep sleep, ang wave ng utak, kasi alam mo kung bakit nila natuklasan to? Mm-hmm. Gumamit sila ng EEG,
4: mm-hmm,
5: yung electroencephalogram. So, nakakonect yun doon sa utak, tapos minomonitor ng mga scientist yung brain waves. Mm-hmm. Kaya nila na-identify na ang tao pala mayroong tinatawag na stages of sleep.
4: Mm-hmm.
5: At nangyayari ang stages na yan, yung to complete that stage, one stage is 90 minutes.
4: Mm-hmm.
5: Okay? So, ang pinaka-exciting part, pagdating doon sa last stage, yung, mm-hmm, fourth stage, mm-hmm, ang tawag doon ay REM sleep. Alam mo, sa REM sleep, ang ating mata gumagalaw ng mabilis at ang utak natin, yung wave na binibigay ng utak, eh, parang wave na binibigay ng utak natin kapag gising tayo.
4: Mm-hmm.
5: Okay? So, ibig sabihin, ang brain ang pinaka-active during that period, yung tinatawag na REM sleep.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Pero ang difference, kasi dyan din ang nangyayari yung panaginip, eh.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga panaginip na papanaginipan mo, nangyayari yan sa REM sleep, yung, mm-hmm, rapid eye movement. At ang REM sleep, kadalasang pinakamarami, nangyayari bago pag umaga.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga madaling araw. Kaya pag, oo, ang panaginip mo, nangyayari between pagising mo, waking up in the morning, malinaw yung ano mo, panaginip mo. Malinaw sa recollection mo.
4: Naalala mo.
5: Di ba? So, anong ano noon? So, pag ikaw yung nasa REM sleep, active yung brain mo. Kasi ang ginagawa pala ng katawan sa REM sleep,
4: mm-hmm,
5: yun ay nakafocus sa mental calibration.
4: Mm-hmm.
5: So, yung ating memory consolidation, emotional processing.
4: Mm-hmm.
5: So, ibig sabihin, pag nakarating ka sa REM sleep,
4: mm-hmm,
5: malamang na marirelax yung utak mo.
4: Mm-hmm.
5: Marirewire yung brain mo, kumbaga parang reset, mm-hmm, na ating brain. Pero during that period, ito ang kamangha-mangha,
4: mm-hmm,
5: sa system, sabi ng pag-aaral. Ang mga muscle natin ay nakalock,
4: mm-hmm,
5: partially paralyzed. So, ibig sabihin, ang reason daw nun ng utak natin, while the brain is active like as if we are awake,
4: mm-hmm,
5: pero nakalock ang muscle natin kasi baka i-mobilize natin yung panaginip
4: natin.
5: O, sa panaginip mo, umiihi ka.
4: Mm-hmm.
5: Eh, ginawa mo talaga. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ng katawan is binak yung muscles, mm-hmm, and movement.
4: Oo.
5: Kaya yung mga yung sleep paralyzed na, mm-hmm, para hindi makagalaw,
4: mm-hmm,
5: during that time, nagising ka bigla na during nasa REM sleep ka.
4: Mm-hmm.
5: So, ang palatandaan niyan, panaginip.
4: Oo.
5: Okay? Kung hindi ka nananaginip, mahirap.
4: Mm-hmm.
5: Kaya yung panaginip is something that is very ordinary and essential.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Kasi kaya ka pala nananaginip, ang brain mo, kinukonsolidate lahat ng mga, mm-hmm, memories mo. Ino-organize niya. Kaya pag ikaw ay malilimutan niya, dahil yan sa pagpupuyat na hindi mo na-achieve yung tinatawag na rapid, mm-hmm, eye movement, yung, mm-hmm, REM sleep. Ano. So, pag ikaw ay magagalitin, ganun din yun.
4: Mm-hmm.
5: So, ilang beses ba nangyayari yung cycle na yan? Yung sleep cycle?
4: Uh-huh.
5: It happened at least mga 4, 5, or 6 times every night.
4: Every night.
5: So, you need to complete 90 minutes per, mm-hmm, cycle.
4: Mm-hmm.
5: Kaya pag gising ka ng gising, hindi mo talaga makukuha yun.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Kaya, may mga taong ginigising, pag ginising mo, groging-grogi sila, mm-hmm, sila yung mga taong nasa deep sleep,
4: mm-hmm,
5: nang sila ay gisingin mo.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang katawan nun is in so relaxed,
4: mm-hmm,
5: state even the muscle is relaxed, tapos nire-repair lahat ng damage ng katawan. Parang nasa hangar ng ano eh, ng ano tawag dito? Ng isang talyer.
4: Oh, talyer.
5: During that deep sleep. Mm-hmm. Na talagang yun ang pinakang highlight ng ano ng repairing repair mechanism. Mm-hmm. Pero take note na yung isa sa pinaka-importante for brain reset mm-hmm. and health is yung REM. Mm-hmm. So napakaraming pag-aaral niya. Kaya hindi talaga maganda sa kalulu. Now I realize personally na pag natulog ka, minsan natutulog ka ng ano, ng, ano ba, sa umaga natulog ka ng diretso.
4: Mm-hmm.
5: 90 minutes. Nagkakaroon ka ng ano, ng nare-refresh ka. Mm-hmm. Yung mga maikling tulog lang.
4: Because yung power nap, kung
5: yung tinatawag na power nap. Kasi you can complete the cycle. Pero ang tanong ganito, eh, paano ba nangyayari yung tulog at bakit sa gabi talaga dapat na nilang tutulog, hindi sa umaga?
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang tulog is natural sa katawan, sa ating circadian rhythm.
4: Mm-hmm.
5: Na titrigger ito ng environmental stimuli. For example, wala ng liwanag, wala ng araw.
4: Mm-hmm.
5: Bumaba na yung araw, nag-sunset na. Ang utak automatic, madidetect niya yan. Uy, bumaba na yung araw. Para mga ano, mga hayop. Kasi lahat ng nilalang may circadian rhythm. Eh.
4: Mm-hmm.
5: Even as, iba-iba nga lang ng pace.
4: Uh-oh.
5: Pag dumilim na at na-detect na ng ating pineal gland sa utak natin na madilim na, o dahan-dahan na siya nagre-release ng melatonin.
4: Melatonin.
5: Yung melatonin ang tawag doon, hormone of darkness. Mm-hmm. Ano? So, ang mangyayari, pag nagre-release na ng melatonin ng ano mo, ang katawan mo, makakaramdam ka ng parang sedation, parang
4: naantok ka na.
5: Oo. So, it happens, pero kung ikaw ay exposed sa napakaliwanag na paligid, for example, ang ilaw sa bahay niyo, sa kwarto mo, napakaliwanag, malaking hadlang yun sa ating melatonin production. Kaya nga, ang suggestion, dapat ay sarado yung ilaw, dapat madilim yung kwarto mo.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, paano ka naman nagigising? Pag sumikat na yung araw, automatic na si-sense ng ano mo yung, ano, yung liwanag.
4: Mm-hmm.
5: And mag-ship na from melatonin, the body will release serotonin that will give you energy and boost.
4: Mm-hmm.
5: Kaya tinatawag ang serotonin na hormone of light.
4: Yeah. Oh,
5: ganun po yun ha. Simplihan lang natin yung paliwanag. Mm-hmm. Kaya nangyayari sa atin yung hindi magandang pakiramdam kapag tayo hindi nakatulog. Kasi alam mo, pag hindi ka pala nakaproduce ng sapat na ng melatonin, the body is slowing down din sa production of serotonin. So kinakailangan mo magpainit.
4: Mm-hmm.
5: So serotonin can be released as many as possible as you need.
4: Mm-hmm.
5: Oh, kasi solar din ang katawan natin.
4: Tama doon.
5: Kapatid eh.
4: Ibig sabihin, kailangan talaga mapainit ka.
5: Pag nainitan ka, the body will release serotonin that will make us, ano yun eh, ang tawag nila sa serotonin, yan eh. Booster eh. Energy booster.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Oh. Kabalik tala nung melatonin na
4: feel
5: pag kinain mo naman noon. Feel good hormone kasi para kang awake na awake. Eh.
4: Mm-hmm.
5: Kabalik tara na ng melatonin, mababangingi ka doon. Mm-hmm. Di ba pag hindi makatulog, pinapainom ng melatonin.
4: Oo, tama doc.
5: Oh, so nagkakaroon ka ng sense na euphoria, para kang naantok. So yung ganun po kasimple, pero ganun po kahalaga ang pagtulog. Kaya kapag kulang po tayo sa tulog, marami po tayong mararamdaman at maraming panganib sa ating kalusugan.
4: Yeah. Maraming salamat doc sa pag-impart na itong info about this. Kasi karamihan talaga doc na taken for granted yung pagtulog. Minsan naman binabaliktad nila.
5: Hmm.
4: Sa umaga tulog, sa gabi gising.
5: Hindi siya healthy actually.
4: Kasi nababago doc yung ano eh, yun nga yung nabanggit mo kanina, production ng mga brain chemicals natin, yung mga hormones na kinakailangan para dun sa normal functions ng ating pangangatawan. Imagine pagka sa araw tulog ka, ibig sabihin yung production ng serotonin mo napakababa.
5: Mm-hmm.
4: Then sa gabi, gising na gising ka, yung melatonin mo naman sobrang baba.
5: Yes.
4: Yung dalawa na yan, pagka yan ay bumagsak, nako, ang laki po mga kaibigan ng epekto sa
5: kalusugan. At alam mo tumataas kapag ang serotonin, ay ang melatonin ay mababa. Ibig sabihin, ang stress hormone mo mataas.
4: Yun, oo.
5: Kasi they reduce each other.
4: Mm-hmm.
5: Kapag masyadong mataas ang stress hormone mo, ang pineal gland hindi magre-release ng enough melatonin.
4: Melatonin, oo.
5: Kaya, ang dadami sa'yo, stress hormone.
4: Mm-hmm.
5: Kaya di ba, yung mga puyat lagi ang mga trabaho, ilang linggo lang, mukha lang matanda.
4: Tama daw, oo.
5: Kasi nga, grabe yung stress hormone na tumadalo sa kanilang dugo.
4: Tapos ang daming mga nararamdaman. Ano?
5: Totoo, yan.
4: Mga illnesses sa pangangatawan.
5: Kaya nga, anong tawag doon sa shift na nag-start from 6 p.m. to 6 a.m.? Mm-hmm.
4: graveyard shift.
5: Oh, sa pangalan pala nakakatakot na. Para malapit sa kamatayan, graveyard shift. Pero hindi ko naman inaano yung mga ang trabaho sa gabi, ano. Especially yung mga police, sundalo, yung mga talagang gabi. Mga vigilant na mga workers, ano. Wala kasi tayong choice. Kaya kumbaga dito, ang gagawin natin is to do something that will help to the body na magkaroon din talaga na ano. May paraan naman eh. Kung talagang halimbawa, kaya nga hindi pwede yung mga security guard. Diba? So, sobra sa 15 days yung kanilang night shift.
4: Tama. May shifting talaga.
5: May shifting yan sila. Kasi nga, nakita na sa pag-aaral ng sleep deprivation can lead to so many health risks. Mm-hmm. Hindi lang sa sarili mo, pati sa ibang tao. Kasi pag masyado kang puyat, daig mo pang lasing.
4: Tama.
5: Yun ang ayon sa pag-aaral.
4: Kaya nga, di ba, marami yung mga insidente na nangyayari. Na yung mga security guard, kumbaga, na out of, ano sila, out of, tawag yun, yung parang hindi na nila alam yung nagagawa nila.
5: Emotionally.
4: O yung decision.
5: Oh, emotionally, na nagagawa nila. Ano sila, impaired, saka mentally, sometimes, padalos-dalos.
4: Oo. Ay, sabayan pa ng stress na ako. Eh, yun na nga, hindi maganda ang nagiging resulta, ano? Kaya yan sa mga kababayan, ganyan po kahalaga, ha? Ang sapat na pamahinga, especially yung pagtulog po natin, ha? At mamaya po, dadagdagan pa natin yan ang mga info about this, mga katropa, ha? Kung kayo may mga katanungan patungkol sa atin po pinag-uusapan, dito sa atin po palatuntunan, i-text lang yan, ha? Sa atin po numero. Atin po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, bago tayong break, sasagutin lang natin itong isang katanungan atin pong mga kababayan, no? Doc, ask ko lang po, if pwede ba mag-inom ng Santong Plus Gold ang nagpapabreastfeed? Christina po ito from Nara, Palawan. Salamat.
5: Yes po. Mas maganda nga kasi kapag ikaw ay nagbe-breastfeeding, mas nagiging productive yung ano mo, yung paggata. Kaya nga, di ba, nung panahon, kapag hindi ka nagkakaroon sapat na gata, sasabihin ni Lola, maglaga ka na malunggay, kaya ka na malunggay. O kasi may galactagog property. Ibig sabihin, nagpapaganda ng gatas. At saka, hindi lang ikaw ang mabe-benefit, pati yung baby.
4: Tama, oo.
5: Kasi yung sangkap naman Santon Plus Gold, hindi siya, ano, hindi siya restricted yung Santon Plus Gold sa mga buntis, sa mga nagpapasuso. Hindi po siya bawal. Actually, kasi food supplement siya, hindi naman siya isang uri ng gamot na kadalasan ay kailangan mo munang i-consult yung doktor mo kung pwede kang uminom.
4: Oo.
5: So, kasi may mga hindi pwedeng mga substance doon sa bata. Kaya ang sagot ko, yes, makakatulong sa inyong kalusugan maging sa kalusugan ng mga bata.
4: Yan.
5: Kasi kung ano yung kinakain ng ina, yun yung nagiging quality din ng
4: kumbaga,
5: gatas niya.
4: Kumbaga nakakuha din yung ano din eh, yung infant doon.
5: Eh ang meron sa ano sa ating Santon Plus Gold, meron siyang moringa bukod diyan. Meron pa siyang spirulina which is napakaraming nutrient like yung mga amino acids na kailangan din commonly. Minsan may mga gatas ng bata ka makikita na mayroong alam mo yung chlorella. Ang chlorella at spirulina eh hindi naglalayo yan. Pareho yan na uri ng lumot na highly nutritious.
4: Mahalaga yun sa ano, Doc, di ba? Growth factor ng mga bata.
5: Tama. Kaya nga, maganda rin talaga kung meron kayong ano, ganyan na mag-take din kayo na Santon Plus Gold everyday. Kasi malaking bagay ho ito. Kasi minsan yung ina, hindi naman niya nakukumpleto yung kailangan niyang kainin na sustansya. Kaya nga, ang tawag sa Santon Plus Gold is supplement. Kasi parang ito yung magdadagdag sa mga kulang na hindi natin nakuha sa ating regular food.
4: Yan ha. Sa mga breastfeeding mothers natin dyan, take yun ng Santon Gold Herbal Capsule. Ilan ba, Doc, ang preferable na dosage para sa kanila?
5: 2 to 3 capsules ang pinaka-the best. Ano? Especially kung halimbawa recovering, kakapanganak pa lang, paano, mga at least 3 capsules per day.
4: Per day.
5: Okay. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon bago kumain.
4: Yun, no? At isabay mo na rin pag-inom ng Santon Vitamin C po natin. Ha? Para merong catalyst yung mga supplementation na inyo pong iniinom, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa mga katanungan, huwag kong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. At ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Sa kabalik po, ang programang The Secret of Health.
2: Gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Santon Plus Coffee Mix.
0: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na gusto niyong bibilhin?
6: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay Mura na Kape, tapos Herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaya sa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na Herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas na ng mga uric acid saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa Herbal na ito.
0: Sir, ano pong pala natin?
6: Eric po.
0: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
8: Christina Salen, 51 years old.
7: Taga saan po kayo ma'am?
8: Asuncion, Davao del Norte.
7: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
8: Santon Gold Capsule.
7: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
8: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
7: Mm-hmm.
8: Ginamit ko ay Santon Capsule yung bago yung Gold.
7: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
8: Maganda ang Santon Gold. Yung problema ko sa tiyan na wala at pati pagtulog ko naging maganda.
7: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
8: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
7: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
8: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
7: Maraming salamat po ma'am and
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibo

0: Susunod ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ito po, Nay. Ano pong pangalan nyo, Nay?
4: Juliana de la Peña Matias.
3: Taga saan po kayo?
4: Yes, ma'am. Sa Angut, San Isidro.
3: Ano po ang naramdaman nyo noon nung hindi pa kayo umiinom ng Santon Plus
4: Kasi
3: Gold, Nay?
4: Kasi mga akin nang tumutubo sa tiyan kung gano'n ako. Parang al-alunit ay galila. May nana. Pero sumasakot sa itin. Saka dito sa batok ko, pag nasusuklay ko gano'ng kasakit, pagka ako mawawala, pagka ako meron na lang. May narinig namin ni lakay ko sa radyo. Maganda sa mga bukol-bukol. In-try ko ng Tokyo, bumili ko ng isang baring. Nuka isang baring. Saka dalawang baring ako. Parang lumili. Kuminis na nga ako yung tiyan ko. Ang dahil gano'n. Malilit na. Saka sa bato.
3: Apo.
4: Kainan pa na nga ng Santon Plus Gold. Sabo.
1: Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon pong muli, morning pala, mga katropa. Sa mga kababayan natin na nakikinig sa Metro and Mega Manila, ganun din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: Mm-hmm. Doc, yung in accordance dun sa topic natin, yung Santone Gold Herbal Capsule ba, mm-hmm, ano yung benefits niya na makakatulong para ma-improve yung sleeping pattern ng mga kababayan natin?
1: Unang-una sa lahat, ang Santone Plus Gold, meron siyang, actually, ang pinaka-highlight na unang-una nating binibida dyan, mm-hmm, napakatataas ng antioxidant capacity, mm-hmm, ng Santone Plus Gold. Kung sa ORAC value lang naman ang pag-uusapan, napakataas ng ORAC value, especially ng mangustin.
0: Mm-hmm.
1: So, anong nagagawa ng antioxidant para sa, anong connection ito sa pagtulog? Mm-hmm. Unang-una, kapag mataas ang antioxidant ng katawan natin, mas nalilesen yung mga inflammatory condition. Mm-hmm. Kasi pag masyado mataas ang mga tinatawag na free radical, tinitrigger nito yung stress and stress inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Which is yun yung number one na nakakahad lang sa pagtulog. Kaya pag may insomnia ka na, na kahit anong gawin mo, hindi ka makatulog. Mm-hmm. Kahit nandiyan ka na, pumipikit. Mm-hmm. Kinusunod mo naman yung timing.
0: Uh-oh.
1: Pero parang hindi ka pa rin nakakatulog. Meaning that your body is so disturbed with inflammation. Kaya hindi ka nakaka-create ng magandang momentum ng pagtulog. So if you have high antioxidants, mm-hmm, in your food, napakaganda ng magiging reaksyon ng katawan nito. So nababawasan yung chances na ma-disturb yung pagtulog mo. Pangalawa, may mga sustansya siya na directly nag-work out doon sa ating brain. Okay? Para mas ma-facilitate nito yung normal na circadian rhythm ng katawan. Kasi ang ating utak, every part and every process of the body natin is nakasalalay din sa mga sustansya ang kanyang tinatanggap.
0: Mm-hmm.
1: Kaya if we eat foods that are rich in amino acid, which is meron talaga doon sa Santone Plus Gold, kasi meron siyang spirulina, meron siyang sangkap na mayroong mga essential amino acid,
0: mm-hmm,
1: mas nagiging maganda yung kondisyon, favorable doon sa mas malalim na pagtulog. Kaya sa totoo lang, ang dami nating mga katropa, mga kababayan, na ang problema talaga nila, commonly naman yun, hindi sila talaga makatulog na masarap.
0: Mm-hmm.
1: Nung nag-take sila ng Santone Plus Gold, parang naging package na.
0: Mm-hmm.
1: Gumanda na yung pakiramdam nila ng yung kanilang mga hypertension,
0: mm-hmm,
1: na lessen, which hindi naman gamot yung sa hypertension. Mm-hmm. Kumbaga, ang tinatarget ng Santone Plus Gold na nutrients, yung mga causes. So, sarap yung tulog nila. Sabi nila, Dok, sarap ng tulog ko dun sa 3 days pa lang umiinom, pero mm-hmm, parang naiba na yung pagtulog. Lagi akong inaantok na agad. So, ang simpleng paliwanag dyan kasi, loaded na mga antioxidant, phytochemicals na nag-workout sa ating system of sleep, yung ating Santone Plus Gold. Kasi sustansya siya.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi yan yung katulad ng mga sleeping pills. Ang target ng sleeping pills ma-reach natin yung tinatawag na light sleep, moderate sleep, and deep sleep.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagawa nito, normal, natural.
0: Mm-hmm.
1: Na yung katawan mismo natin na magko-correct dun sa rhythm na yun.
0: Oo.
1: Kasi hindi rin man maganda na nag-sleeping pills ka para makatulog ka.
0: Habitual kasi.
1: Kung pangmatagalan. Oo. Kaya hindi ka pwedeng bumili niyan kung walang reseta.
0: Tama, Dok.
1: Diba? Kasi it influences the brain. It influences the nerves.
0: Oo.
1: Kaya Santone Plus Gold is really malaking tulong sa mga taong may problema sa pagtulog because malawak yung kanyang nutritional profile,
0: mm-hmm,
1: na masasabi nating malaki yung benepisyo sa kalusugan ng isang tao.
0: Kumbaga yung saklaw niya, sa kalusugan natin, plus yung mga benefits na maibibigay niya sa ating pangangatawan to correct the normal functions ng bawat sistema ng pangangatawan natin. Yun yung isusupply ngayon ng mga suplemento na yun, especially ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule. No? Kaya pwedeng isabay yan sa mga medications ninyo or kung meron kayong other supplementation na tinitake, no? Subukan nyo po ang Santone Gold Herbal Capsule po natin. Oo. Mga katropa.
1: May mga nagsasabi nga, Dok, mula nung ako yung naging senior citizen,
0: mm-hmm,
1: hindi na ako nakakatulog ng mahaba, 4 mm-hmm na oras na lang. Alam mo, hindi nga normal po yun. Mm-hmm. I-correct natin yung concept nyo.
0: Yes, oo.
1: Hindi normal na ang tao ay umiikli ang tulog habang sila'y tumatanda. Ang tanong, bakit umiikli ang tulog, mm-hmm, ng isang tumatanda?
0: Mm-hmm.
1: Kasi marami na siyang problema, yeah, sa kalusugan.
0: Tapos marami pang kulang.
1: Aha. So, affected yung sleep. Alam mo, sa isang pag-aaral, mm-hmm, ng National Institute of Health, yung mga sleep specialists, mga doctor of sleep medicine, sinasabi nila na non-negotiable yung haba ng tulog.
0: Mm-hmm.
1: Na sinasabi nila, sige, matulog. Basta makatulog ka, okay na yan. Mm-hmm. Eh, buti kung ang pagtulog ay plain lang mm-hmm. na pagtulog. Mm-hmm. Eh, merong phases eh. Merong tinatawag na stages. Merong mm-hmm. Types of sleep
0: mm-hmm.
1: na dapat ma-achieve mo in a cycle. Kaya, ang suggestion ko doon sa mga lolo, lola, yung mga umiidad na natin, mga senior citizen, na as much as possible, i-achieve yung pinakamahabang kaya yung tulog.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Ang pinag-uusapan natin dito sa gabi, ha?
0: Oo.
1: Kasi, sabihin na iba, sige, gising ako ng, tulog ako ng alas 12,
0: mm-hmm.
1: gising ng alas 4, bawi na lang ulit ako sa umaga, tulog ako. Hindi ho mababawi yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya alisin natin sa isip natin na normal lang sa matatanda yung mga maikling tulog.
0: Mm-hmm.
1: Lalo po tayong tatanda na mabilis.
0: So, lalong manghihina yung pangangatawan. So mga elderly person, ito yung mas kinakailangan po natin to supply the needs of our body. Kaya nandyan yung ating Santon Gold Herbal Capsule. At iba pa mga produkto ng Yestro Health na pwede po ninyong subukan, mga kaibigan, mga katropa. Okay? And so yung mga katanungan na huwag kumahiya magtanong, text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron po lang tanong dito. Doc, magandang tanghali po dyan. Nagkasakit, Doc, yung aking batok. Kasama po yung ulo. Ano po ang dapat kong inumin na gamot from Renaline Buhoy?
1: Kung wala kang maintenance medicine, kasi ang usually naman na dahilan ng pananakit ng batok hanggang sa ulo, una hypertension. Kung normal naman yung blood pressure mo,
0: mm-hmm.
1: ay baka naman mababa yung BP mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung normal naman ang dugo mo talaga as in normal, something ang problema ay sa cervical vertebrae. Yung neck bone natin. Okay? Kasi kaya nga, di ba, may mga tao na, lalo na yung bata-bata ka pa, mm-hmm. nagtatrabaho ko, tapos nakasunong yung mga bigat sa ulo mo nilalagay. Di ba, nakikita ko sa probinsya, sinusunong yung isang buong sako mm-hmm. sa ulo nilalagay. Mm-hmm. Nakakasira yun ang cervical vertebrae. Itong neck bone natin sa yung buto na nagko-connect sa ating pong ulo, pababa. Okay? So, pag yan po ay nagkaroon ng problema, lagi mo mararamdaman talaga yung
0: mm-hmm.
1: yung neck pain hanggang sa ulo. So, ang pinaka the best na i-take natin kung sabihin ng hypertension, yung mga nagre-relax ang daloy ng dugo.
0: Yeah, no.
1: Oo. Kung wala ka maintenance, tanong mo sa doktor mo, baka kailangan mo na mag-maintenance. Mm. Kung meron kang Santon Plus Gold, pinaka the best yung tatlo eh. Santon Plus Gold, Vitamin C, at saka yung Premium D3.
0: Mm-hmm.
1: Yung tatlo na yon, ang purpose nun is gawing relax yung daloy ng ating dugo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag na-relax yung daloy ng dugo natin, hindi mag-create ng tension yon mm-hmm. sa mga daloy ng dugo natin. So hindi mo mararamdaman yung ganyan na parang batok. Kasi pag high blood ka talaga, isa yung sa classic signs eh, mm-hmm. symptom. Dito sa batok, namimigat, hindi naman literal na sakit yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung nararamdaman ng mga na-high blood. Parang pamimigat. That causes headache na parang may pulse na nararamdaman.
0: Mm-hmm.
1: Oo, pero common neck pain kasi talagang related sa bone structure natin.
0: Mm-hmm.
1: So, kain ka ng mga pagkain mayaman sa collagen. Yung mga ang collagen kasi ang purpose niyan puntahan yung mag-produce yan ng integrity ng mga kasukasuan natin
0: mm-hmm.
1: para makagalaw, ma-articulate ng tama at hindi. Alam mo, pag kulang ka sa collagen, magkikis-kisan talaga yung mga buto-buto mo. Apektado yung mga nerve, okay, ng katawan natin. So, marami naman pagkain na mayaman sa mga collagen, mm-hmm. di ba? In fact, sa Yes to Earth, hindi nga pagkain yung source eh.
0: Mm-hmm.
1: Coffee.
0: Kape.
1: Yeah. Oo, di ba?
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Oh, may collagen na siya. Mm-hmm. Na equivalent sa isang pag-inom ng collagen sa mga regular na nabibiling suplemento.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun po yun. Tapos, pwede mo siyang ipa-therapy. May mga stretching therapy na ginagawa no na kung saan yung galaw ng ating buto sa neck naayos mm-hmm. at nagiging mas magaan at mm-hmm. nawawala yung mga pananakit.
0: Usually kasi doc, diba yung iba pagka sobrang stress din mm-hmm. especially mentally or emotionally stress madalas yan matigas yun dito sa may trapoids area yeah. sa may traps area
1: oh.
0: Pag pinint mo na ganoon sobrang sakit nun.
1: Alam mo kung bakit? Ako isa licensed mm-hmm. therapist din mm-hmm. ako eh mm-hmm. ang ating mga muscle na yan ang siyang pinakang stress absorber ng katawan. Mm-hmm. Pag na-stress ka, yan ang warning ng katawan mo. Mm-hmm. Sumasakit na yung batok mo, mm-hmm. sumasakit na yung balikat mo.
0: Balikat yan, oo.
1: Kasi kung yung stress dire-diretso doon sa utak mo,
0: nako.
1: Paano baliw ka na ng maaga? Kaya ngayon yung mechanism, ibig sabihin, pag nagtatrabaho ka tapos nananakit na yung mga balikat, mm-hmm. batok mo, magpahinga ka na.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ibig sabihin, yung threshold ng stress ng katawan is nakarating na doon sa
0: peak niya.
1: Peak time pa, peak talaga niya. Kaya nararamdaman mo dito sa mga muscles, mm-hmm. kinikerry niya yung stress. Okay, kaya ang magagawa mo noon is to stretch. Mm-hmm. Pwede mong iparelax yung mga balikat mo.
0: Haplasan na ngayon, no? Yung Santo Plus Herbal Oil natin.
1: Pag na-relax na yung muscle mo ngayon, mapapansin mo, awake ka na ulit, mm-hmm. para kang condition ka na ulit.
0: Oo, yan.
1: Oo, pero kung hindi mo yan papansinin, yan yung pinanggagalingan ng malalang problema. Mm-hmm. Yung stroke, kung bakit ang stroke mm-hmm. nangyayari. Kasi pag masyado ang stress, pwedeng sisikip yung dalo yan ng dugo mo papunta sa brain area. Mm-hmm. So, may pwedeng malapot na yung dugo mo, nagsisring pa yung mga blood vessel mo. Mm-hmm. Pwedeng pagmulan niya ng bara at saka ng pagputok, yung hemorrhagic stroke na tinatawag. Oo, kaya, yung pananakit ng batok, buti na sabi mo yan.
0: Tama
1: sign din na posibleng ikaw ay kulang sa pahinga.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga puyat, isa, sa nangangala, yung kadalasang di natutulog ng normal.
0: Tapos lagi nakayuko, nakahawak ang cellphone.
1: Buti na sabi mo rin yan. Kasi alam mo, sa pag-aaral, marami daw ngayon ang may cervical problem, yung mm-hmm. problem sa neck. Kasi yung hindi ergonomics yung paggamit ng cellphone. Lagi ka nakayuko.
0: Nakayuko lang. Nakatungo lagi.
1: Wala naman yata nag-cellphone straight.
0: Minsan, pag nakahiga, Dok. Minsan nalalaglag pa ng cellphone sobrang antok.
1: Actually marami din talagang dahilan kaya suggestion ko sa inyo, kung malapit na sa Yes to Health Clinic, punta ka sa Yes to Health Clinic kasi may mga consultant tayo na they know how to assess.
0: Mm-hmm.
1: Makakapag-suggest sila ng mga modality na pwede sa'yo.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan tayo, laging sumasakit ang ulo. Mm-hmm. Alam niyo yung headache, hindi talaga siya disease in itself but warning sign ng katawan natin.
1: Parang ano yan eh. Parang warning shot.
0: Oo.
1: Na, pag sumakit na ulo mo.
0: Merong ibig sabihin yun.
1: Unang-una dyan eh. Unang-una, dehydration.
0: Mm-hmm. Dahil na ngayon, mainit ang panahon, ha? Mm-hmm. Keep hydrated, mga katropa, mga kaibigan. Hydration, pahinga, at sapat na nutrisyon ang kinakailangan po natin, ha? And if there's an underlying causes niyan, mas maganda makapagpakonsulta. Pa-check up po kayo, ha? Okay. Paano, Dok? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok.
1: Time na ba?
0: Ang bilis
1: naman. Siyempre, maraming salamat mga kaibigan, mga katropa. At sana ay may natutunan kayo sa ating episode ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, maraming tinamaan eh.
0: Oo.
1: Maraming tinamaan talaga yan. At lahat tayo guilty dyan. Kaya we need to learn
0: mm-hmm.
1: paano natin talaga ma-achieve yung goal natin ng pagpapahinga. Kasi una, ang pagpapahinga, hindi mo binabayaran eh.
0: Mm-hmm.
1: Libre lang yan. Kaya lang, dahil nga sa atin pong sobrang pagiging busy sa buhay na to, mm-hmm. ayaw natin magutom, tayo yung breadwinner,
0: mm-hmm.
1: sometimes we sacrifice health to gain wealth.
0: Mm-hmm.
1: But, sad to say, time will come, we will sacrifice wealth to gain
0: to
1: health.
0: Gain health.
1: To gain health, sorry. Mm-hmm. Yeah. So maraming salamat, see you again tomorrow sa ating pong programa, sa mga himpilan na ating kasama ngayon. Salamat po sa ating mga taga-subaybay. Dok Aljo po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po ni Dok Remilito Uy, ito po yung likod, Dok Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating

0: sa Klarik sana.
1: Exciting!
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: बनता।
1: Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklarex, Ana.
1: Exciting.

Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: kayo nga to Davao, Mindanao. May nga to Pilipinas o kutob sa maabot sa atong pagsibya karong nga to ha. Happy, happy Sunday kaninyo mga katropag. Welcome na sub sa atong programa nga sentro. Ng adlaw nga Domingo, petsa 17 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. Ako si katropang Andy Causon, ang magtimon sa atong programa kutob kita ala una karong hapuna. And of course, dininako langanon pa. Ako nang i-welcome, walay lain, ang small but terrible din sa XFM Davao. Eto na! Eto na! Eto na! Yeah! Katropang Marvin Abano, katropang Marvs, how are you today? Are you today
1: yes,
0: or tomorrow?
1: Tomorrow is another day. Kay tomorrow, kay ugmang adlaw katropang Andy, ang giatangan sa kadaghanan.
0: Uy, unsa man ang giatangan sa kadaghanan?
1: Of course, November. May 18.
0: Bakit naman nagkalag-kalag na sa'yo, na, kaibigan?
1: Ano na nga, katropang Andy? Okay,
0: parang hindi ka nakahigop ng Zanton plus coffee mix dyan ba?
1: Actually, ang kape ko lang ang nandyan, pero wala akong baso.
0: Okay. May baso ako, baka may donation ka na kape.
1: Okay, mamaya na lang, katropang Andy, kasi mapaprogram pa tayo.
0: Ito, katropang Mars, unang nag-iatangan ugma.
1: Kay ugmang adlawa, May 18, ang pag-convene.
0: Oy.
1: Mag-convene na ang Senado isi-

0: mahimong impeachment court alang niining impeachment complaints bato kang Vice President Sara Duterte.
1: Ayon, so abi na ko katropang Marbs nga ang giatangan sa tanan katropang Marbs
0: kay
1: katong maayuhon no
0: sa maayuhon.
1: Yes.
0: Oh,
1: don't you know, are you not updated? Na karon katropang Marbs karon mga panahuna kada mga empleyada sa gobyerno katong mga plantilya ay mo na ilahang team song.
2: You know what I'm saying?
1: Eh,
0: hala ka no?
1: Katropang Marbs, dungod kay atong adlaw nga Biyernes or sukod atong adlaw nga Biyernes, diba na sila na dawat nga na, blessing.
0: Blessing! Nag-start with letter M and Y. Yeah. Oh my!
1: Pero the question is, na pa ba?
0: Pinawa! Uy, bilin!
1: Bitaw mga katropa, o isa itong mga katropa diyan ka namin karon. Good vibes lang ta karong adlaw nga Domingo, no? Medyo lamugdong sa gawas katropang Marbs,
0: yes,
1: no? Pero di na makapugong sa katong mga nakadawat og maayuhon nga mag-shopping karon.
0: Ay, what? Weekend palang daan katropang Andy.
1: Pagsulod.
0: Pagsulod. Ting! Ay!
1: Ano na?
0: Pagano, uy, trabaho og ma. Manadira.
1: Uy, work from home. Bitaw, uy, katropa. So, good things sa mga nakadawat og maayuhon, no? Sa ilang mga meter bonuses karon, but spend wisely mga katropa. And sa mga sama na ko din hanga 1-9 na Julen.
0: Hey, na Julen.
1: Okay, nangyapon katropang Marbs, kag invest man nato sa itong health.
0: Uy,
1: and at least naagihapoy blessing nga na dawat, no?
0: Yes.
1: So, muna importante mga katropa. And mayong pagpaniud to, mayong paghigop sa inyong Zanton Plus Coffee Mix din, katropa. Timing kay katropang Marbs lang ihigop og kape karon kay medyo bugnaw, no? Ang atoang kaning kuhaan sa gawas at ang kahimtang
0: actually,
1: sa panahon.
0: Actually, mixture kini, ha?
1: Mixture.
0: Aluming! Kita pa mang dag omdra katropang Andy.
1: Asa madapita daw ba sa napista ni Rocket
0: Ann? Basis akong experience, gikan ko og pa Davao de Oro, biyahe ko din ni. Dito sa Davao City, medyo na-observe na ito, baga-baga ng dagom.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa Davao de Oro, mga katropang, to Davao del Norte, init pag yun ang area.
1: Ayun.
0: No? Na, no? So, dito sa Davao City, nindot magtaon na muda agduyan.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Para unya, mabundakan na
0: mabunda. Ayaw po da?
1: Bitaw mga katropa. No? Naglamugdong sa gawas, busa sa mga mugawas niya sa ilang mga panimalay kay na ay hikotaron, no? Mag-shopping ba? Mag-grocery ba? Mag-date ba niya mga katropa? Or musimba?
0: Yes.
1: Magdala mo sa inyong payong mga katropa o gayaw kalimot sa pag-inom sa itong Zanthone Plus Coffee Mix o itong Zanthone Vitamin C para protektado kita sa mga sakit nga hatod sa mga kaning palain-lain, no? Nga kaning kahimtang sa itong panahon.
0: Yes, of course. Atong mga kaigsuunan, labi na weekend thing banding sa pamilya, amping halabi na sa mga ligog dagat.
1: Oy!
0: No, katropang Andy, no?
1: Inahay na lumos, katropang Marbs, no? Dito ni sa may Hagonoy, Davao del Sur. No, kagahapong adlawa, bato katropang Marbs, tungod kay kusog ang hangin, dago po ang balod mga katropa. So, timing it po katropang Marbs, no? Karong panahon na, kaya na yung mga blessings na nadawat.
0: Oh,
1: so, ang uban, ana, mag-bonding man na with the family, magato sa mga beach resort, amping mga katropa, ha? Labi na yun sa mga bata, bantayig yun ninyo nga dilim at to dito sa lawom nga kaning area.
0: Yes.
1: Kaya bisan gani katong dito sa may Hagonoy, I believe katong pang Marbs, medyo naana to sa kaning hamtong ang panuigon ato, pero kuan gyud no,
0: Bijapon.
1: Na abtan gyud siya sa disgrasya katropang Marbs, kaya tungod sa dagko nga balod.
0: Ilabi na mga katropa, maglikay gyud intawon sa pagligo kung nakainom. Kanagyud mga katropa, ha? Kaya ilabi na, medyo heartbroken, kaya asa na padulong daw ang iyahang mid-year bonus katropang Andy? Saing anda, no? Or sabay mga problema din, ha, mga katropa, kinahanglan mahimong responsable pag mga ligog dagat.
1: Yes. And of course, bisan sa pagmaneho mga katropa, no? Kaya matawadagan po ang magbiyahe pasulod o pabalik din sa dakbayan sa Davao. Kaya tomorrow is first day of the work week.
0: Yay! Wow! Balik na naman!
1: Wala sa thank God it's Monday!
0: Ala lang na siya. Oh? Wala po yung makatakas, ana, mga katropa.
1: Yes, oo. Si Sir Pitpit Digal diri, mayong utodya kanimo. Happy bang imong Sunday katropa, nakapaniud to na baka?
0: Yes, of course. Kinsa may mga nangalipong din, ha? Ala kong nangalipong na mag-action mga katropa kay gawas atong linog na hitabo diri sa may Cotabato area.
1: Maguindanao area.
0: Maguindanao.
1: Sentro ato katropang Marbs, no? Kagabi, actually, katropang Marbs, sa unang information gipag nagawa sa kaning Feebox, anaa sa 5.2 magnitude ang linog. Mm. Pero sa baguhay lang gipagawas nilang update 39 minutes ago, ang magnitude atong linog nga nabati nato gabi mga katropa, gi-downgrade nila into 5. Magnitude ato.
0: 5 na lang. No? Asa naabot?
1: Ang sentro katropang Mars is din sa may Pendaton na Maguindanao del Sur. General sa Lipada K. Pendaton Maguindanao del Sur. Intensity 5 ha, kusog kaayo.
0: Yes.
1: Din sa may Maguindanao area, sa may Mlang Cotabato, South Cotabato area, ug Sultan Kudarat. Intensity 4 naabot sad sa kaning ubang area sa Maguindanao. Ubay-ubay, daghaning nga mga areas but mostly dito banda sa may Tacurong and Cotabato areas. Intensity 3 pod, no? Pipila ka areas pod sa may Cotabato mga katropa and General Santos City, ha? And Sarangani pod. Intensity 2 sa Lanao del Sur, Cotabato areas, Bukidnon, Cagayan de Oro, and sa may Sarangani, sa may Kiamba mga katropa. Intensity 1 sa Bukidnon area sa Kadingilan. And ang instrumental intensities, daghan pod ni na intensity 5 to intensity 1. Pati ni sa Davao City mga katropa na feel na to, no, ang linog kagabi. Sabi na ko gani katropang Marv, so ngayon sa man.
0: Oh, abin ni mo vertigo, usahay.
1: Oo, mo na dahi to, linog na dahi mga
0: linog
1: katropa.
0: Na
1: so at least, may na lang, no, kay dili siya kusog din he. Pero naging mga areas nga kusog kay katropang Marv sama tong kwanog.
0: Na video CCTV, good in town, no? Yes.
1: Kuha sa CCTV sa pagtayog, berteng kusogag yun mga katropa.
0: Correct.
1: So, money amping-amping, no? And, unta, dili, kay kusog-kusog po to siya. At iampo nga, wala na yung mga kusog, mga aftershocks nga mabati pa dito sa kung asa nagsentro ang nasangpit nga linog mga katropa.
0: Ayan.
1: And, before na makalimot katropang Marv, sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa atong Facebook Live, naminaw sa ilang radyo hala, ayaw mo kalimot ha sa pag-share, sa pag-like, sa pag-comment mga katropa o pag-react sa ito ang live video karon. Live stream mga katropa tungod kay basig ka muna ang sunod nga swerteng mananaw.
0: Uy, naay pa raffle-raffle di ay diri. Of course.
1: Gusto mo mapabugnaw tungod kay naa na sa 41 degrees Celsius ang kainit diri sa Dagbayan sa Davao.
0: Uy, agay.
1: Ato tanin nyo dito sa
0: New Year's Peak Mount Saint Resort! Hoy, kini mga katropahan, nahimutan kini sa barangay sa Lumay, Marilog District, Davao City. Kanang area, no? Overview kaayo na and good-looking kaayo mga katropa, no? Para sa inyo ang gusto dyan nyo mabati nga, relax money, layo kayo sa stress, layo kayo sa mga toxic people.
1: Yes, and the healthy diba? Kaayo, no? Kung gusto pang kuan katropang Mars, healthy mong pagkaon kay for sure, kasagaran sa mga pagkaon nga ilang hikay din, ha? Hikan na po na dihang area which is very fresh mga katropa.
0: So ato mga kaigsunan ha, nga plano nga mo bisita, gusto ninyo mag hugoy-hugoy kaubos yung mga barkada. Hugoy-hugoy from the root word itself.
1: It's so lalom.
0: Atong pamabuan gamay katropang Andy.
1: Like I can't relate.
0: Oh, you are awesome English. Tabang mga katropa ha. Basta ka na nga gusto mag-enjoy.
1: Ay, ato na naman eh. Ay, nga mag-hugoy-hugoy.
0: Ano naman ha? Tadluan mo ko sumama.
1: Mag-muni-muni.
0: Tagalog din yan.
1: Ay, Tagalog pala yan.
0: So, ano mga katropa ha, pwede kayong ubanon ninyo inyong mga barkada, inyong pamilya, and of course, kung gusto kag ikaw lang mag-inusara, no, kaya na may mga kaisunan na ito nga malipay, bisa nag-inusara katropa
1: yan. Yes. Okay.
0: Pwede kayo.
1: Kung ano, gusto nila ang masolo, no? Na sila yung time for themselves. Para mag-unwind, mag-kanang distress.
0: Yes.
1: So, pwede ka ay mga katropa, labi na kung mag-rides ka dito, no? Kay kanang bugnaw ang hangin, mingaw, makauna-una dyan kagtarong. Asa ka nagkamali sa pag-
0: Agay.
1: Budget sa imong mid-year bonus.
0: Tanawa lagi. Hugot na pod mga katropa, no?
1: Anong walay nabilin? Asa mangyod?
0: Grani mo masabtan mga katropa nga. Kailangan yun ko dapat nagtipig ato, no? Kaya para makalaag na po ko sunod.
1: Yes! Bito mga katropa, oy. So, muna siya ha sa itong mga katropa. Once again, ha, pag ayaw kalimot sa pag-share, sa pag-like, sa pag-comment sa itong video karon. Kaya basic ikaw na sunod ang swerteng mananaog sa itong libre nga biyahe, libre nga biyahe. Libre nga pagbisita.
0: Yes.
1: O, inyuhan na ang pagbiyahe. Ang pagbisita lang dito sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Uy, oras na to, katropang Marvs. Ang bilis ng oras, 12:17 na din hita sa itong sentro sa balita.
2: Sentro sa balita.
1: Sa itong sentro sa balita, mga katropa, usa ka analyst. Nagsugyot siya nga mas maayo daw nga usa ka independent body ang maoy mag-imbestiga sa nahitabo nga shooting incident dinhi sa may Senate compound.
0: Wait, Alang naman.
1: Oy, matod pa sa usay ka political science professor mga katropa nga mas maayo dang independent body, no? Kung dili siya kaning kumbaga sakop sa kaning atuang gobyerno ang paghimo sa investigasyon labot sa nitabo nga shooting incident nitong Mayo 13 sa Senate compound. Mo ni siya tungod kay natoy nitabo nga conflict, no? Based sa kaning explanation na wala nagtugma ang kaning statement gikan sa Office of the Sergeant at Arms or USAA, ingon man sa National Bureau of Investigation or NBI labot sa naisgutan nga insidente.
0: Ana mismo nga katropa nga una nang gibutyag o gikumpirma sa Malacanang nga niabot og 27 ka mga buto sa armas mga katropa ang nagikan kini binayloay kini mga katropa hagikan sa USAA og mismong sa mga giingong ahente sa NBI mga katropa. Mm-hmm. Kining gibutyag mismo sa maong analyst mga katropa nga kay sanglit NBI nag ni appeal po karon actually katropang Andy nagpahigayon po silang investigasyon kay ilan ang giklaro mismo nga ang katong nalambikit labi na katong nadakpan nga suspek dili kato nila empleyado mga katropa.
1: Driver to siya and wala na kuwang arma sa iya volunteer why na kuwang arma sa iya so how come no nga kaning nakapabuto siya so where's the armas
0: and then naapay mga nakitaan before pa man ang incident kay naka bullet proof kanang nakabutang pa yun NBI mga katropa. So dira na kabahin na sa investigation mga katropa. And kiniron kay buot nga independent body. So karon talking about independent body, pwede ba ang ICI ani katropa nga Andy?
1: Magmugna na po sila og independent body nung maglangkob anang naiskutan ng investigasyon. So it will take time.
0: Yes.
1: And kano sa paman mo gawas ang investigasyon? Pero hinun, kung gusto kag fair,
0: correct.
1: And wala gigidapigan dira nga interest, mas maayo gid ang independent body. Kan na kung independent gud sila og dili gud sila
0: kapag
1: bias gud sila paboran no e pwede man nga moingon tag independent body but naghapon sa kaugalingon nga like personal interest kanang political interest or higala diha nga na-involve nga dili niya gusto nga maipit diba
0: kay amigo
1: regardless kung kinsa ang molusad sa investigasyon dapat maging fair and square and balance ang investigation ug mag-base lang gid sa facts mga katropa diha na to makabot ang kung unsa gyud tinuod nga nahitabo din ha
0: kana mga katropa kay kung atong mahinungduman sama sa flood control projects gimugna ang ICI para maoy manguna mga katropa og dili maapektuhan ang ilang himoong investigasyon pag-inspeksyon ini mga anomalya, giingong anomalya sa flood control projects. Kini pod mga katropa, kini lang, kay sugyot lamang kini and magdepende na pod mga katropa kung unsay mahimong lakang ni ini sa mga mga head offices o ehekutibo or executive offices labot ni ini mga katropa aron mahatagan kini ma-resolve kining maong insidente kay concerning actually no bisan ako nagkita ko sa video katropang Andy gikulbaan ko kay mismo sa Senado na mismo ang binayloay og baril.
1: Yes, and paspas pag kayo ito ni Kayla pang impormasyon no, sa international media. And kung baga sagpa kaayo siya ba nga, imagine House of Senate, isa sa ginarespeto, ginatingala, kaning opisina sa atuang gobyerno, sa atuang nasod. Unya, ingon ana lang ka, dali, no? Nga, kung baga, murag, tama tong term nga, murag gibaboy ang Senado ba? Murag wala ganing respect. Nga, pwede man ang tanong pag-istoryahan lang unta, no? Kung unsa man ang buto naon-naon. But, tagan ka ayo og science story, tagan kay versions, tagan kay kaugalingong truth ang matag kampo nga involved mga katropa. So, ang atong buot mahibalaan nga truth ani, unsa gyud ang tinuod nga nahitabo, unsa gyud ang motibo nga anong naayin ingon atong nga shooting incident ka nahitabo, and kinsa gyud ang dapat manubag.
0: Labi na mga katropa nga timing gyud kay pagpuli sa Senate President.
1: Yes, and of course, and pag-endorse sa kaning
0: arrest warrant from ICC.
1: Yes, and ang katong kuan pod pag sumite sa katong para sa
0: impeachment articles.
1: Articles of impeachment no from Congress ngadto sa Senate mo gito after no dito na ni nahitabo ang binuthanay mo.
0: Yes, and of course ang pag-abot usab ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Tay drag yung tapon og tanan katropa ang Andy. So lang mga katropa atong atangan ang mahimong lakang mismo sa tong gobyerno labot niini.
2: Sentro sa balita.
1: May kalabutan gihapon sa nasangpit nga balita mga katropa si Senate President Alan Peter Cayetano gibutyag niya kagahapon adlaw no iyang gi-question na ang kredibilidad sa National Bureau of Investigation or NBI sa paglusad og investigasyon sa nahitabo nga baguhay lang no nga kontrobersiya. Ang naglambigit din ha sa Senado katulaging nahitabo no nga kanyang shooting incident mga katropa. So sa iyang Facebook live video, gibutang o gibutyag ni Cayetano nga importante no ang impartial investigation para ma-preserba ang integrity sa Senado o sa Konstitusyon. Pero mawala daw ang kredibilidad sa nisgutan nga kaning pag-imbestiga kung ang involved nga party mo'y mag-imbestiga. Itaw.
0: Tama po
1: siya. So, mo'y mga katropa, mo'y ang gingon nga paunsa mag-imbestiga ang NBI kung sila mismo dapat imbestigahan.
0: Yes.
1: Diba? So, mo'y mga katropa ang gibarugan, no? Sa katong Facebook Live po ni Cayetano during that night, no? After sa kaning shooting incident. Ibutyag niya og naapoy video si Attorney Israelito Torion Bato, no? Nga gipost po niya sa Facebook. Kuha niya mismo nga makita ang mga NBI personnel nga na dito sa may JSIS building,
0: kana.
1: No? Allegedly, mo ito gingon ni Senator Cayetano nga gibarena daw nila
0: pultahan.
1: Ang pultahan para makasulod sila sa Senate nga kaning building.
0: So kana mga katropa ha, kay sumala usab ni Cayetano, mao lagi ni nga giingon mga katropa nga abisan pa man nga nahimong klaro na or daghan ng mga nag-ingon nga NBI mismo ang usaa mga katropan, sila mismo nakaingon nga NBI ang kini mismong nakabarilan nila ni adtong higayon na mga katropa. Apan allegation pa lamang kining tanan, no, kay isa na sa gina parte sa investigasyon paghipos ining mga CCTV. Napabiyatoy allegation katropang Andi, wa day CCTV dito sa mga areas. Oh, dili na tinuod ha.
1: Napagawas po dog statement ang usaa na dili tinuod tong mga nigawas nga kaning reports no sa pipila ka mga media outfits dito sa national nga allegedly wala gipagula or wala daw available nga CCTV footage labot sa insidente. Klaro sa usa ang right after sa incident, the day after, nangayo og nagpagula or nagsumite og request no ang PNP CIDG dito sa may Kaulohang Manila. Nag-request sa CCTV footage and moto ila daw na provide katropang Marv.
0: Yes. So kana mga katropa, ato lang gihapong atangan kay Monay atangi kay every now and then maningkamot ang XFM Davao mahatag ang update alang din ha kaninyo mga katropa. And of course ha, talking about ni ining gibutyag ni Cayetano mga katropa, hoping no nga aduna gyoy independent body sama sa nakita nato ni mga higayuna nga NBI isip nalakip ang pangalan ni ini sa nalambigit matud pa sa shooting incident mga katropa. Hinungdan makita po nato ang credibility sa investigation kinahanglan yun present samtang nagpadayon ng investigation.
2: Sentro sa balita.
1: Sa pigasbahin mga katropa, si Vice President Sara Duterte tungod kay baguhay lang no gipahigayon kining graduation
0: yes.
1: sa mga Philippine Military Academy graduates no. So nagpagula pod sa og statement alang sa katong mga graduates mga katropa, og iyahang gi-congratulate sila and iyahang gi-auhag no nga ilahang sa tawagan na katropang Marv isa puso kanaganing ilang
0: kinasingkasing
1: i-personify pasubot ka ng murag ilahang barugan ipakita kinaiyahon no
0: kinaiyahon.
1: Ang integrity ug ang kaisog sa tanang panahon.
0: Yes.
1: So money ang pinaagi sa iyang video message no nga gipost sa iyang social media kagahapong adlaw mga katropa.
0: Ayan mismo mga katropa, iya pong giabisuhan ang mga graduates nga ibutang sa tama mga katropa, ilabi na ang mga natun-an niini sa mga training, ilabi na ang values nga ilaha mismong natun-an sa institution nga magpabiling kini. Moto kinaiyahon sa ilahang pang-adlaw-adlaw mga katropa. And be the bearers, kinahanglan nga mahimong kamo ang magdala sa itong mga PMA graduates ha. Kay maunig itawag mga katropa, ngalan na ana sa inyo ha, kining gitawag nga pangalan, PMA graduates, Philippine Military Academy graduates mga katropa, dako na kaayo na nga pasidungog alang sa ato ang nasod nga kamo kabahin sa pride og honor, ilabi na sa pagprotekta sa dignidad sa ato ang nasod, taliwala ni ining mga panghitabo nga kagubot sa ato ang nasod.
1: Yes, speaking of PMA mga katropa, diba, katong atol sa kuandra kontrobersiya sa Senado, diba, nadunggan or nigawas to sa social media ang video ni Senator Bato, Ronald Bato de la Rosa nga nagkanta sa PMA hymn.
0: Uy, correct.
1: Tinawagan siyang suporta sa iyang mga fellow Cavaliers, no? Ang kuan kanang tawagan ni maglusad og kaning
0: support, maghatag suporta sa iya
1: og kaning maglusad og hapsay nga protesta para kaning ipanawagan no nga ang katong dunggo no sa Korte Suprema ang iyahang gi-request nga TRO labot lagi aning alleged or katong sa iyahang arrest warrant nga gi-issue sa ICC mga katropa. So aside kang VP Sara mga katropa, personal pod ganit tambong no si President Ferdinand Marcos Jr. Ato sa nasangpit nga graduation ceremony kauban si Secretary of National Defense Gilbert Chodoro si Ibo Chodoro mga katropa. And nakita na ko katropang Marbs ni Kayla po sa social media ang video dinusa sa kaning mga top graduates, di ba? Supposedly musaka sila sa stage, yeah, mula mano sila sa president kang Gibo Chodoro o sa katong I think leader or kaning official po to siya dito sa PMA na naa dito sa stage no. Ang unang may pasok katropang Marfs nga babae nilamano siya kay president tapos kay secretary Gibo Chodoro and sa katong official sa PMA. Ang ikaduha katropang Marfs ilaktawan niya si President Marcos. Wala niya gitunol iyang kamot. Diretso siya dito kang Gibo Chodoro. And sa katong official sa PMA. So wala pa nakabalo kung sa angle lang ba to sa camera or paspas ba ang iyang pagkamay kay President Marcos. Munang wala na klaro. Pero moto ang nikailap karon sa social media. Kaya na, need pa po nag-verification.
0: Yes. Ayaw yung kumpiyansa, no? Sa social media.
1: At this age, ha? No, grabe ba kay ang mga AI. Wala nakabalo ba sige, distort ang video bisag gitunol iyang kamot niya.
0: Yes.
1: Para lang gyud mahatagan og issue ang nasangpit nga kaning graduation ceremony mga katropa. So atong pagsaludo no sa mga graduates sa PMA dili lalim ang ilang sakripisyo, ang ilang kahago mga katropa. And aside sa kahago sa kaning training physically, apil pa dra ang ilang panguto kay dili lang na sila pakamangkamangon, nagaskwela na sila dra ang mga katropa bisan ang ilang pangutok no ingon ana ang paghun ang pagandam sa ilang mga katropa paggawas na nila din ha, sa Nice Gutan nga Academy kay para sila baya ang mangunag yun put no sa pagdepensa sa atong nasa. So, ato ang pagsaludo sa ilang katropang Marfs and sa Pikes Bahin. Okay.
0: Related yapon ini ha?
1: Related yapon sa naisangpit nga aktibidad, no?
0: Kay kagalina, si VP Sara man to. Kinik, mensahe po ni PBBM.
1: PBBM po, di ang panawagan po nga to sa mga graduates katropang Marfs nga mahimong, ingan pa siya, loyalty daw. Is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Nun siya, ang loyalty daw dapat sa mga PMA graduates dapat magpabilin sa Constitution sa Republic of the Philippines.
0: Tama lang po.
1: Which is, for me, is right.
0: Yes.
1: No? Okay. Wala man ta gi, kuandra, wala man ta nag-training, wala man ta ni-graduar dara kay para protektahan ang usaka interest no sa certain individual or politician. But ang interes atong nasod o sa katawahang Pilipino.
0: Kana mga katropa, isa po sa naganahan ako diri sa highlight ni sa message ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa mga PMA graduates mga katropa nga ang pagpahinumdum ni ini sa mga graduates nga dalahon pod ni ini ato ang mga graduates ang honor or dungog sa akademya mga katropa nga kining gitawag og never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do this thing. Oh, sa mga kamangita na katropang Andy, ayaw lagi daw ninyo mga katropang kining hatagi or itolerate no kining mga atikon. Kining mga cheater, kawatan, og uban pang nagahimo nining mga dili angay o mga salawayon nga mga binuhatan mga katropa.
1: Pero yes, tama gina siya katropang Marfs, but human as we are, dili man siya pwede po, di man siya valid nga reason na meron tanga, di man may perpekto kay tao man may. Supposedly, mogyod na ang ilang mandato, mogyod na ang dapat buhaton, dili lang nila, kundi natong tanan.
0: Yes.
1: But let's be honest and let's be kaning true. Bisan gyud gayon na, no? Bisan pag
0: official
1: ka sa PMA, bisan pag graduate ka dira as on sana, manya cum laude, summa cum laude din na. pag-abot sa posisyon, naaog na agyod gihapoy mga external forces nga mo control nimo. Whether you like it or not. Kaya nga no, pag-awasin mo din, ano pa may opisyal? O, saan yung pag-stand sa truth kung ang opisyal nimo na iningon nga, obey first before you complain. So, pero mas
0: depende
1: maayog yun. Mas maayog yun. Mag-matter ka trapang Marbs kung unsa ang prinsipyo, unsa ang character sa usa ka kaning kaning serbisyo sibil sa ka-government servant, no? Hindi mag-matter kung nindot man siyang reminder, pero unta, no? Sila po ganaan sa taas na
0: sila mga...
1: sila manguna.
0: na, mga katropa. Muna maginikanan lang, kung sa itudlo ni mo, buot ni mo para sa imong anak, ipakita sa ilang nga ikaw nagabuhat mismo ni Ana.
1: Ayan.
2: Sentro sa Balita.
1: Katapos ang hanay sa itong Sentro sa Balita, o niingog na si kanhi PNP Chief, no? Nicolas Torre III, kasamtangang Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III.
0: Uy, kini!
1: Tapos na nahitabo nga kaninga shooting incident sa Senado. At bakit ka nakikialam?
0: Uy! Nagbigay lang naman siya ng kanyang pahayag.
1: Anong pake ko?
0: Uy!
1: Sure lang. Joke. Ito ang mga katropa ha, nagpagulaog statement no, kay isip siya kanhi, no? Usa mga pudyo ka PNP chief, no?
0: Yes.
1: Usa pudyo ka police.
0: Mm-hmm.
1: So, karon mga katropa, matod pa niya nga ang Senate Security daw, posible daw nga para sa panlantaw, naadoy na lapas ng standard rules of engagement, pinaagi sa pagpabuto ni ini sa katong, o katong shooting incident na nahitabo niya itong Miyerkules.
0: Yes.
1: So, dapat daw ang isip chief, no? Sa kaning osa dapat there ang critical time no nga maghimo ka og dali nga desisyon during sa usa ka tensionado nga kahimtang mga katropa nga tanaw nimo dili pug ka makalapas sa balaod.
0: Yes.
1: Mo na sa side ni Torre.
0: Kaya kung ato ang mahinumduman mga katropa ang mismo ang usa ang miangkon nga ilahag yun mismo nga kining si tawag ani katropa ang Andy.
1: Pabuto sila
0: mauna kauna sa pagpabuto mga katropa.
1: Kasi nga warning shot.
0: Warning shot.
1: Sa matawag nga warning shot. Kung ikaduhan na.
0: Masa na ay second chance.
1: Pero bitaw no, tungod to kay, di ba, ang depensa sa kuan katropang Marbs, o sa, nagano kasi, nagpumilit kasi og sulod ang katong mga NBI personnel daw. Ano man po din the first place, nga magbarina-barina man po mo din
0: tanaw.
1: Na. So mga to, nag-warning shot daw ang USA para makuanto sila, kumbaga ma-alert sila nga, uy,
0: bawal.
1: Murag wrong atong nabuhat. Kumbaga mahigmata ba nga, ay, murag nilapas jud po data, mali atong gibuhat. Murag ana ba? Tapos mo daw to nagkabutanay na.
0: Oh.
1: Pero sa side ni Torre katropang Marbs?
0: Yes, kani iyang giklaro makatropa kay siya mismo nag-ingon nga kining si General Mao Aplas ka kani po dai ni sa PNP katropang Andy.
1: Mm-hmm.
0: Og nasayod kini kung unsa gyud tama or rules and regulation when talking about using firearms.
1: Mm-hmm.
0: So kana mga katropa nga unang giangkon ni General Mao Aplas ka nga siya mismo ang mihimo ni atong warning shot mga katropa. Apan sumala ni General Torre, ang gihimo warning shot kay kung sa PNP rules pa daw na bawal yun siya. Bawal yun siya mga katropa. Pero nga lang nga, dili man po labot sa PNP si General Aplas kay hinungdan nga siguro valid lang yapon nga kaysa labi na sa Senate ni siya nahitabo mga katropa. Og sumala pa ni Torre mga katropa, siguro sa assessment lamang ni Aplas ka mga katropa ni adtong orasa, kinahanglan na yun niya buhaton ang warning shot gumikan ni ining naga-escalate na nga tensyon sulod mismo sa Senate building.
1: Ayan, so sama po sa itong na-mention kaganina, ang depensa po ni Aplas ka mga katropa nga nagpabuto siya warning shot tungod lagi kinapoy mga armado nga mga lalaki nga nagkasuot og NBI vest nga nagbarina pod no dito sa pultahan pasulod sa Senate compound. Isip usa ka kaning isip siya ang sa tawag ni taas ang posisyon
0: yes.
1: Dira sa USA katropang Marvis isip leader nila din sa USA head nila din ha syempre iya hapod ng cargo no kung unsay mahitabo iya gin i-make sure ang security or yung safety ng mga senador gana sa sulod and sa mga staff. So, ito nga nagpabuto siya warning shot. Pero sige lang, may balaan na sa investigasyon pohon kung nabay nalapas nga balaod si kaning Aplaska o kinsa ba nga mga sakop din mga miyembro sa NBI mga katropa. Ato ng siren, no? Ato pakisiren sa umabot ng mga adlaw mga katropa once mahuman na ang investigation. Kaya karon ginasusi na sa itong authority sa mga sakop sa CIDG and PNP ang kopya sa CCTV footage din ha sa may Senate building. Ayan.
2: Sentro.
1: Katropang Marbs, oras na to, 12:36 na, maayong paglantaw sa tuang programa katropang Karina TCL. Happy Sunday daw katropang Marvs o katropang Andy.
0: Yes, of course, happy Sunday sa itong mga kaigsuunang vendors, mga POV drivers, mga taxi drivers nga naminaw karun ha. Actually, abot po ta din sa Davao de Oro. Uy. Sa itong mga kaigsuunan din sa may higher areas. Uh-huh. Okay, mga bukid-bukid din ha, abot kayo ta mga katropa. So, maayong hapon kaniyong tanan, maayong pagpaniod to kaniyong tanan.
1: Yes, sa mga padulong din sa ilang umak, katropang Marvs, nag-kwan na chill lang kadali. Kaya unyong yes. taod-taod mo, balik na po ugmad sa ilahang mga yuta, sa ilang mga umak. Amping mo din mga katropa, huwag ay kalimot sa pag-inom sa itong Xanthone Plus Coffee Mix kaya para ligon ang atong immune system samtang naning kamot ta. Mga katropa na itong mga mag-uuma, no? Maugitawan ang kaning susi, no? Para maligon ang ato ang food sector, ang makabaton tag food stability din sa ato ang isla sa Mindanao.
0: And of course, mga katropa, aron dili matrigger ang inyong mga nervyos na ko, na palpitation na ang siguraduha ang inyong kape ginainom kanang healthy nga kape mo. Ano itong Xanthone Plus Coffee Mix, mga katropa? Basin nun niya, nagtuo ka nga linog na ni, pero inyong Balay Radio Day exclusive naglinog diha. Ay, mga katropa, dapat dili magproblema ha, kay basin matrigger usab ang uban pa mga balitian kung magmintinar ka mo sa inyong kape nga dili healthy yung ginainom. Dili na ta sa Xanthone Plus Coffee Mix or Xanthone Gold Coffee Mix o baka tong Premium D3 Coffee Mix.
1: Ayan mga katropa, oras na to 12:38 na, mabalik mi, human lamang sa pipila kapahinom doon. Padayon lang sa inyong pag-send, sa inyong mga comments, reactions mga katropa or greetings, kaya mo nang timbawasan sa mong pagbalik human lamang sa pipila kapahinom doon, standby. Oras na to, 12:38.
2: Central. Time check brought to you by Xanthone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Xanthone Plus Gold Herbal Capsule.
3: XFM. Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082

0: Sugdon sa tanom, aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crab Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: X FM.
2: Taklarik sana.
3: Anxiety.

0: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na.
1: Clarex!
2: Exciting!

0: Andy Causón, Marvin Ibano, Centro.
1: Welcome back mga katropa sa itong programang Centro Weekend. It's so nice to be happy in this Sunday afternoon. Yes. Afternoon na ba? Papa, happy naman na launa. Yeah,
2: afternoon na ito.
1: Sunday udto.
2: Oy! Lusot yapon.
1: Bita mga katropa ha, maayong paghigop diha sa inyo hanggang mga lamian nga sabaw. Kay lamik kayo mo higop og sabaw sa lawoy karon katropang Marv.
2: Of course.
1: Or tinunong ang gulay.
2: Naku, nalabi ng mga gulay ka ng danlugon ka.
1: Ay, naku. What's that gulay?
2: Kanabit. Saluyot.
1: Yes.
2: Okra. Ano ba na English, Okra?
1: Yes.
2: Okra? Wow, perfect.
1: Very good.
2: Unsa pa dyan, ha? Kanang mga danlugon, alugbati.
1: Oo, kalabasa po katropang
2: kalabasa,
1: Marks.
2: Garlang. Kanang pagpalaut sa... Yee, naku na lang.
1: Ati Luz, kabalo na ka sa mong gusto makaon pag-uman sa programa.
2: Oh, labi na ako, Parish nga, bulad nga, pinakagub ko pag... Naku, katropa nga din.
1: Kanya, mais na yun nga, katong 14 Pino.
2: Oh, 14. Naku! Pila ba'y kilo ron sa mais?
1: Oh. Speaking of mais, mais mga kini. Katropa. Oh. Ako hiling mang yung mais.
2: Mais, o. Oh.
1: Kasi kayo marag maatras ko.
2: Ngano man?
1: Kaya aside sa lisod na mapangita ang bugas mais ka ron, hindi na ka ng 14 katropang Marbs, masyak pag-iki sa presyo.
2: Pila man?
1: Atong sa sari-sari store dool sa ako ang gipuyan.
2: Oh, pila?
1: Oh, kabalok katag pilang kilo.
2: Pila?
1: Ay, hala, nanalagay mo yung mais, ma'am. Oh, ma'am, bago lang yun na naabot.
2: Pag-dramatize pa, oh. Ano, oh.
1: Sige, ma'am, papalitan na 2 kilo dira. Tag pilang kilo, ma'am. Sa 60 pesos.
2: Ay, naku, ay, naku, ay, naku. Lupig, mang gasolina. Ay, happy-tapis gasolina, ha?
1: Ang humay
2: ang
1: na.
2: Humay, oh.
1: Kaya naapa kayo mapalit 59. Na 50 plus.
2: Oo,
1: ang mais sa 60.
2: Ay, naku. Ano man na?
1: Karon, sino kayo ngayon? Pero at least, katropang Mars, makita na to nga, kumbaga, mulaban na ang mais, no?
2: Hopefully,
1: nga ang, kuan ba? Kumbaga, ang sa chain ba, no? Dili lang katong makaginansya, katong mga middleman, katong mga nagabaligya na good, no, sa produkto. Apan, ang mismo mga farmers, unta, mahal na po ang palit sa mais. Kaya, mahal man ang presyo karon, 60 pesos na per kilo ang bugas. No?
2: Kana lang mga katropa kay siyempre ang mga local farmers focus sa ilang umahan.
1: Mm-hmm.
2: And then mayo na lang kung naa sila mismo area nga baligyaanan.
1: Ilagay, kana lang.
2: Kay mo lay concern din na mga katropa.
1: Hindi pa lalim katropang Marbs,
2: yes,
1: ha?
2: Tinuod.
1: Mga luthan imong kamot o gana nilubos.
2: Correct.
1: Katry ko, ana, before sa akong lola, maglubo, migmais, maghubag ang
2: correct,
1: mga gudlo. Kunya, kung dito po ka sa katong bangguran, gamayin si piat ni mo.
2: Bagnos po, apil. Tinga siya, abin na mo yellow corn, nga nung red corn maniusahay.
1: Kailagikan sa imuhang palad, paingon sa imuhang bukto ng...
2: Hurot.
1: Oh, hurot. Kaya di ba taas man ang katropang Marbs? Kaya para daga, makuha diba? Isa kaagyan.
2: Tilok
1: yun. Tilok, apil, panit, ugunod.
2: Kana lang mga katropa. Yeah, so hoping no, nga kining mga pagpaningkamot sa itong gobyerno, nga kining gawas ni ining farm to market road, nindo na kaya na mga katropa.
1: Oh.
2: Napatong sila na mismo yung mupalit. Direct no sa atong mga local farmers nindot na pod kayo na mga higala pero ngalan nga talking about negosyo na yun na gihapoy mga middlemen and of course atong mga retailers din na mga katropa nga di malikayan mo increase yun ang presyohan na ng mga baligya.
1: Yes, and ato pong hopeful po ta sa kaning hinabang or kaning assistance baka yung mekanism na himuon sa ato ang gobyerno para sa mga farmers na to dili lang sa kaning mais no pero apil sa humay uban pang mga produkto kaya apektado gyud na no sa init sa panahon karon mga katropa kinahanglan nila karon ang tabang or kanibang
2: support
1: o kining sa government
2: subsidy
1: o kining kay kung dili viable nga kani siya nga crop ang itanom karon tungod sa init sa panahon
2: unsa
1: bay ideal di ba
2: yes.
1: Kinahanglan man og syempre kung mag-uuma ka mas maayo man gyud nga naigiya gikan dito sa kaning kaning kinahanglan sa mga experts dira nga magtuon unsa ba ang mga tanom no nga kaya nga survive bisan sa kainit sa panahon.
2: Yes, that's why mga katropa sa itong mga farmers ha, kung agani seminars, ipahigayon ang DA or sa bus. Kagro ba diha mga katropa sa inyong area?
1: Magro.
2: Pahimusli ba?
1: Oo,
2: pahimusli yun.
1: Munisipyo kay magro na sila.
2: Yes, kung kagro sa siyudad.
1: Siyudad.
2: O, kana mga katropa, pahimusli yun. Kina sila mga tambag, ilabi na nga nagkadool na ang El Nino phenomenon mga katropa.
1: Ayan. May paglantaw katropang Marv sa tuwang Facebook Live. Yes. Sa tuwang katropa kapamilyang Danso Ruego.
2: Yun, dagang salamat.
1: Happy Sunday, ganimo. Ako na lang, kaniday.
3: Dagang salamat.
2: Ay, Daruday, ang original. Yes. Sorry po.
1: Nakalimtan po. Ito, mga katropa, din hita maghisgot na tungod kay naunha naman na ito naghisgot ang init sa panahon kani. Katropang Marv. Mm. Karon doon na iyo sa ka-party list, no, nga boat nila nga mangita o magmugna ang atong gobyerno o mitigation protocol. Labi na sa mga tunghaan, kay hapit na ang tingklase. June 1st week or 2nd week, katropang Marv, malik-eskwela na ang atong mga estudyante. And kabaluta sa kaning sitwasyon sa mga government schools nga good, good. Init, no?
2: Kana.
1: May lang ang private school, kaya nasa aircon.
2: Kini.
1: Diba? Sa mga public schools, ba mga katropang, ubanggay mo, gaya na nag-shift, no? Na morning shift, afternoon shift, tungod kay sa kadaghan sa mga estudyante. Kunya, init kay ang panahon mo na nga ang kabataan party list karon nag-giawag na ang gobyerno nga i-prioritize daw ang pag-mugna o specific nga heat mitigation protocol sa mga eskwelahan. Luyo aning o tungod aning nga na-experience karon nga kainit sa panahon. Kay, base diba sa kaning forecast sa itong pag-asa nga gikabalak-an nga basig mo abot pa sa 47 degrees Celsius ang kainit sa panahon nga atong masinati katropang Marv sa mga katropa nga makaresulta na siya sa heat cramps, heat exhaustion o gatong gikabalak-an maoning heat stroke mga katropa.
2: Talking about ni ining epekto sa grabing kainit sa panahon, I'm sure sa itong makaigsuunin nga naminaw karon na ay times nga bationg kagkalipong kalibitaong dehydrated magsigirag uga imuhang ba-ba mga katropa nga nagpangita kag tubig o imututunla kay tukan ka kay uga lang yun kaayong mga katropa and kining paglisod o ginhawa, no? Ilabi na sa mga classrooms mga katropa talking about sa itong mga estudyante nga very alingiing kayo magli kanang what na di na ka-focus in short sa pagtuon mga katropa. Yeah. So concerning kayo siya.
1: Mo ni katropang Marv unya matud pud sa naisgutan nga party list representative no nga dili pud daw solusyon ang online classes. Tungod kay ang online classes daw dili siya solusyon kun dili paglikay sa responsibilidad.
2: Oy.
1: It's somehow true no. Kung kaniadto during sa pandemic mo lang mangyud siya ang kumbaga applicable.
2: Yes.
1: Kay di man jud pwede nga magtapok tanan, dili pwede nga mag face-to-face classes, no? Dili pwede magdugol, dili pwede magdikit-digkit mga katropa. Pero sa panahon manggood karon na may other daw nga kaning pamaagi nga pwede mahimo ang atong gobyerno aside sa pag-convert into online classes. Kaya diyan na po, dagdag po siya nga kanang, kumbaga, ang responsibility, ang gastos, dito po mapadulong sa tagbalay.
2: Kana.
1: Sa mga ginikanan, kaya ang kuryente. Kung may itang online classes, magpa-load mo sa kanang inyohang
2: cellphone,
1: gadgets.
2: Computer ba niya?
1: Second is ang kuryente.
2: Kuryente!
1: Sa balay, no? No. So, ang question na po, ang quality na po sa education no, sa itong mga kabatanunan given sa current situation. Kaya diba, nagproblema pa ganita sa kaning katong percentage, taas ang percentage katropang Marvs nga daghan sa itong mga graduates karon ang dili pa katarog-basa.
2: Low proficiency.
1: Yes. And makakomprehend sa ilang gibasa. So, mo pagay na itong needy address kung mag-online classes daw. So, unsaon na siya, paunsa na siya, ma-address na siya nga problema. Kay basig na apay laing pamaagi. Pero dili po daw dapat nga hulaton pa po daw sa kaning sa CHED o sa DepEd nga na apay makuyapan ng mga estudyante tungkol sa kainit sa panahon
2: na.
1: Before nga muhimo og action. Kay gani katropang Marvs, karong adlaw no, nagpagula og information ang pag-asa. I mean, kagahapong adlaw nga anaa sa 44 ka mga lugar sa itong nasod ang nag-atubang karon mga katropa ha, sa danger level.
2: Uy, danger.
1: Sa heat index.
2: Mm.
1: Pasabot, dili na ni siya kanang init lang. May nga lang kag, because I'm so hot. Init gyud siya nga init nga labaw pas kalintura katropang Mars.
2: Tanawa
1: imagine na, maabot sa 44 degrees Celsius ang heat index. Dito ni siya sa Maynueva, Ecija, sa Cavite, Batangas, Borongan, Eastern Samar, ug Butuan City ha. Sa Agusan del Norte, imagine katropang Marvs, as high as 44 degrees Celsius ug ang ubang areas anaa sa 40 degrees Celsius. Imagine
2: init na kayo.
1: Init na.
2: Yes, napoy chances. Napoy chances sa Davao City ni abot biatag 42.
1: 42, 41.
2: Yes, init na kayo na. Nagwapa d'yo ligo mga anak ko. Samot katropang Andy.
1: So muna siya ang lisod katropang Marvs kay bisan gani hanay mga opisina sa gobyerno nga air conditioned na and dili ingon ana kadaghan gyud ang mga walk-in clients katropang Marvs. pag-abot sa kanang pagtungtong lagi sa alas 12 sa uto hangtod na mga alas 3 sa hapon. Grabe ka init. Joy. Nanagay na aircon. How much aircon more ang mga classrooms, no? Nga,
2: public
1: ceiling fan
2: public,
1: or wall fan yes lang ang naa niya. Pila lang kabuk ang available na lang sa
2: so, isa duha.
1: Surely, atubangan o sa likod lang na. Duha lang na magtuyok-tuyok yes ng mga wall fan.
2: Oh, niya ang estudyante pila kabuk. 40 to 50. Agoy! Ako, asa man mo, anak.
1: Di malas, mabot pag 60.
2: Yes, tinood na mga katropa nga situation yun, no? Gumikan usab ni ining classroom sa medyo kulang yun gamay mga katropa. Mm-hmm. So, muna yung gi-focus karon ni ining maong party list mga katropa nga kung mahimo ang heat mitigation protocol nga apilo, no? Himo i-consider sa gobyerno. Labi na kining flexible classes nga kung mahimo likayan ang pagpahigayon og klase atol sa peak heat hours.
1: Ayon.
2: Kung kanus ang grabing kainit.
1: Kumbaga, adjust ang
2: adjust
1: mga oras.
2: Oh.
1: So, pwede nga, alas 4 sa kadlawan, maglase na.
2: Pwede. Kasi, kaya yung mata.
1: Oh, so, pero at least, no, safe ang atong mga bata. Kaya kung may ngantag, sayuhan nilang klase, instead nga alas 7 katropa parves, himon siya alas 5 or
2: yes,
1: alas
2: actually, naay nagapahigayon na, Dri,
1: yes
2: sa atong ira sa Davao City.
1: Oo, kaya para alas 10, uli na mga
2: uli na, yan. Kaya na.
1: Kaya pagka alas 11, alas 12, wala na.
2: Wala na, kating
1: init
2: na.
1: Anak, yun,
2: no? Nabalik na pong klase, mga medyo mo kanila pagkahapon kay medyo taod-taod yun na mawang ini.
1: Ang pagkahapon mga alas 5 magsugod.
2: Kaya matayin mga ulan. No, kailan medyo paghitabog yapon ulan ba yan mga katropa? No?
1: Saan mag-graveyard classes. Pita mga katropa, ka na itong siren po doon sa umaabot mga katropa. Kaya for sure ka na, ginakonsider na gid po na karon sa DepEd.
2: Yes.
1: Hinatunan na po na sa CHED, no? Kung unsa po yung mga pamaaging ilang himuon, kay for sure, dili po nila gusto, no? Nga, mabutang sa alanganin ang safety sa mga kabatanunan, ang health sa mga estudyante para lang po sa kaning para lang di po mabiyaan no ang ilang pagtungha mga katropa.
2: Yan. So yung nga mga katropa labi na sa mga ginikanan di lang ta magsalig no sa DepEd mga ilahang mga mitigation din na mga katropa mismo sa part sa mga ginikanan labi na to keep hydrated sa inyong mga estudyante mga anak din ha mo atong eskulahan ayaw kalimti pabaluni yun mga katropa og tubig payong and of course paimnadaan og xanthone vitamin C para dili dayon mataptan og mga epekto ni ini mga subaw-subaw, epekto sa pag-usab-usab sa tong panahon.
1: Ayun, mga katropa. Samtang sa pigas bahin katropang Mars, no? O karon kay daatay alarming ang kainit sa panahon.
2: O, kinipod.
1: Karon pod, alarming pod, no, ang situation din sa tong nasod. Diri pod ni siya sa kaning panlawas. Aside sa katong Hanta virus ba to katropang Mars, no? Kainit pod ng hisgutanan internationally or worldwide katropang Mars. Kinabalaka ang tanan, no? Kasing bako mo, kailap na pod. O mo na pod nga, kumbaga na po yung mahitabo nga, kumbaga, epidemia. Daghan na pod ang mga kaning mataptan sa hisgutan ng sakit. Karon mga katropa, dinipod sa itong nasod Pilipinas and this is a concern po, no? Ang World Health Organization mismo concerned ani kay aside sa kaning mga sakit nga existing karon, ang usa sa mga ginabantayan o gikabalakan mo kaning pagtaas sa kaning ihap sa mga obese and overweight, no? Nga mga individuals.
2: Yes.
1: Mga kuan man, mga bata man, mga
2: hamtong
1: man. Walay pili sa edad, apil ko.
2: Agoy! Agoy, wait na kakatropa nga hindi.
1: Wala ko na yung apil ko. Basin day apil
2: ay, basin.
1: Basin lang.
2: Oh.
1: Kaya nga no, mga katropa, kita mang good, no? Labi na gid kita nga mga Pinoy. Usahay kay mutukar sa ating pagkatapul.
2: Hey! Labi na sa kabisi sa trabaho. Kung yes, baya, usahay. Oh.
1: Nindot yung justification.
2: Oh, ito.
1: Kaya ka na ganit, oh, diba? Gusto ganitag ka ng pinadali.
2: Oh,
1: no? Kaya syempre, kuanta sa social media, wala, nagkon lang, buro talaga yung mga
2: okay
1: apin. Eh. Naglamurok lagi mong aping yun. Sa una kay Dili, man to.
2: O niya, kantahan dahil yun o pina...
1: Asa naman diri? I cannot find it.
2: Ang lamurok mong mga aping... Asa naman to, diha?
1: Asa man?
2: O, kini mga katropa.
1: Hindi ko siya makita katropang Marv. Asa dapit daw?
2: O, nanandira.
1: Sige, triay sa dra.
2: Sige, sige. Kini mga katropa, ha? Kay gitatawag o inject ninyo pampayat mga katropa. Kaya ang uban, gawas nini mga inject para mugwapa, inject para madungagan mula murok ng aping diha mga katropa kinin inject po ni para mupayat ka.
1: Yan.
2: Kaso, sikat ni online tinuod mga katropa. Ano kay labi na sa mga kaigsuunan nga medyo overweight, makita na gyud physically mga katropa nga makabalaka sa ilahang kinibitang makapalow sa ilahang mismong confidence mga katropa. So that's why ang uban mapugos, no? Mapugos og palit ni ini nga mga produkto mga katropa.
1: Oo.
2: Apan.
1: Oo. Kay gusto man gud dila katong Marbs kay syempre no moy makita nimo sa kaning social media nga ay ako ang gina-follow nga kaning influencer.
2: Nagamit
1: siya ni Payat kay ingon ato yung
2: ginamit.
1: Unya kay dili man ato ayun nakita na nako.
3: Ang lamurok.
2: Congratulations. Diha grabe pagpangita ni mga katropa nga niya. Salamat sa airport.
1: Grabe na pagpangita. Ah. Mga 55 years na ako pagpangita. Naaaras akong atubangan. Nakabutang sa S.
2: Gini ha?
1: Dito ko yung mga katropa. Mga ni katropang Marbs, makita ang manggod na ito, diba, sa mga social media influencers. Nga, hala, diba, obese na siya before. Kakamperti nang ni Pisa. Kaya ingon, ani ang gibuhat. Nagpa-ano daw siya, terzip. Patayid.
2: Sa
1: pagyod. O kaning ang short term nila na nagpa-terze.
2: Halaka.
1: Oo. So, tapos, ikaw, kay, alam, magpahingon anak po ko. O niya, manguta na, mag-consult ka sa katong mga ganing-ganing mga licensed nga mga professionals. Kung magpahingon anak, may mga procedure pila. Mahal man. Di ba?
2: Mahal, correct. Pinuna.
1: Pag-scroll ni mo sa TikTok,
2: uy.
1: Oo. Just check the yellow basket.
2: Yan na din mo ana mga katropa nga. Uy, hala, naghana. Uy, millions ang review.
1: Yes. Oh. 95.9
0: XFM Jensen.
1: XFM.

0: Mix FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta nakaturbo.
1: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
8: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero may premium D3, aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
1: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.

0: FM, X FM.
1: Santon Plus, Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus, Herbal Soap.
3: Nanami gig!
1: Santon Plus, Herbal Soap.
4: Vision Next, daghan na ang natubangan.
5: Dini ako mata, sir. Dini ko kakarol labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: X FM.
6: Samsung Vitamin C.
7: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na dabay. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.
0: XFM.

0: FM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Senton Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Senton Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
1: No more.
0: Senton Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Senton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikat at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba.
7: Sa una?
6: O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
7: Kasay, labi na kong lahin ang panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
15: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: XFM.
16: Exciting.

0: Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Adlaw-adlaw nagsumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panam.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo jud.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Bye. Inom na dabay. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag, maminom aning Zanthon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Zanthon Vitamin C.
0: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Zanthon Vitamin C, Zanthon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver.

0: Dini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM. Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
4: XFM.
5: Old

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud niya yung paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
4: Premium D3, ang bago.
5: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
4: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: A violation of Republic Act number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: XFM
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ko si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: malapit na butika.
1: Vision X Plus user atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako na si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
8: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: FM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
0: X-FM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka pe, oy. Karun pa ka na ibalo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM Santon Plus Herbal Soul.
5: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soul.
6: Nanami gin!
4: Santon Plus Herbal Soul.
7: Santon Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM. Pweh!
12: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
11: Pag-uwa, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
10: XFM.
4: FM.
11: Grabe naman ka exciting, oy!
2: 95.9 XFM Jensen
4: XFM
13: Exciting!

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: tayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: XFM.
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: suplemento nga epektibo tungod kay extracted. Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firme gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, TSL kompletado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero. Nag-apotike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanami gid.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
0: Santon Plus Gold.
9: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen
2: XFM
11: Exciting!

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo bang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, TSL komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
12: Naunsa di ay ka?
11: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
12: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
11: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
12: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
11: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
15: Vision Next, daghan na ang natabangan.
16: Di lali magkaglokoma sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na magdrive ka. O to, nga gitumaran ako Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong maglong drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
15: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga sugat.

0: directly sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon, excited.
2: XFM.

0: FM. X FM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: X FM.
3: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
4: Kuday sinil kanyero, tagasit yung pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning premium D3 coffee mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: X FM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Vision Next, daghana ang natabangan.
13: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na ako Vision Next Plus Capsule, kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
12: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
0: X F.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ginasure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: XFM.
9: Playing the best hits. XFM 95.9. General Santa City.
4: XFM.
10: Old

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
0: XFM.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo jud.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Bye. Inom na bye. Wala tay kutay. Mangas ka. Exciting.
0: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver o

0: Kini ang sikreto ng mga driver. Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula, gadurey lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium, o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
8: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Santol Plus
8: Herbal Oil.
10: Clear Skin Beauty.

0: Na-feel jud na ko ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa na mong mga leksyon. Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniw.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansong Plus
2: Herbal Oil.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansong Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansong Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sansong Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
8: Playing the best hits. XFM 95.9. General Santos City.
3: XFM.
9: Old

0: FM. Vision X Plus user atong paminawon.
1: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
4: Ako dahil si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na binom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Maunadya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
0: XFM
7: 95.9
0: XFM. Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only. XFM.

0: FM
1: 95.9 XFM Jensen
0: XFM
2: Exciting
3: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Ganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama yun po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Kumbaga, sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Ano sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, ano. Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at may bibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
2: Samahan po ang mga lingko dito sa ating mga programs sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po niyo, mga kaibigan, ipadala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search nyo lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, eh puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha? Sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-check-up. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc. Ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na sumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
3: Mm-hmm.
2: At alam naman natin, or alam ng iba, kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
3: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
2: Oo,
3: okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa. Pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede rin doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon, mag-penetrate yan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days.
2: Mm-hmm.
3: Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
2: Mm-hmm.
3: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng unang pagtatalik.
2: Mm-hmm.
3: Kaya direct contact ito. Hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
2: Ngayon na nga. Sa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin, especially kung meron ka ng mga open wounds.
3: Hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
2: Yun. So, mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, Dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano?
3: Mm-hmm.
2: At minsan kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan dun.
3: Na-contaminate.
2: Oo, na-contaminate.
3: O kaya yung baha pumasok sa bahay mo, kasi ayaw mong din lumabas.
2: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan, at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
3: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila. Mm-hmm. Yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din.
2: Mm-hmm.
3: Hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? Mm-hmm. May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso, at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
2: Mm-hmm.
3: Yung iba naman nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisissure pa sila.
2: Mm-hmm.
3: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yun, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
2: Ayun. Sabahan nyo po ha, yung mga simptomas na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, eh pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo eh ano lang, lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo, is normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Eh, leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
3: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng, ano, ng baha dahil nagtatrabaho siya. Tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
2: Nako.
3: Kasi tapos sinabi na ang findings na ba ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
2: So sa mga kababayan, ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, eh pumunta na kagad ano sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health clinic diyan, eh mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karapatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kabayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santhon Plus Gold. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Awesome kaila delivery.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika. Premium D3. Ang ba?

0: natin sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Programa pong ito sa ng Yes Salt Incorporated at ang ating pong produktong Suntone Plus Gold. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Suntone Plus Gold. At syempre sabayan nyo na rin ng ating pong vitamin C, alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, eh kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito po mga suplemento na ito mga kaibigan ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan. Ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis doc. Ano? Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan ng ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Ang atin pong Suntone Plus Gold, Suntone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3. Para po malabanan mga kaibigan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos, ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
2: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
1: makapudpud na masyado.
2: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat, pa yung kung kayo ay masyadong mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight

0: joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niyan ay vitamin C as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure na ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho na ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin ha, na inaatake ng mga arthritis kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos ha. Maganda po mga kaibigan, masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyong pong mga joints. Pwede kayong bumisita ha sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik ano, ng healthy na mga cartilage mga kaibigan. At sabayan nyo yan ha, ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong premium D3, nakakatulong yan para malubricate mga kaibigan yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi dok, nanunuyo na, no? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
0: Oo, kaya naglalagapikan eh, di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin, lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro mga edad ninyo 80, yan. Mm-hmm. Masasabi natin na it's aware in terror of aging, kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Mm-hmm. Ayan ha. So, mas maganda mga kaibigan ha. Puntahan po ang ating po mga Yastro Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yastro Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hi ma'am, good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
4: Yes po, ako.
3: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
4: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Cholelites ba yun?
3: Tapos,
4: tapos, meron din akong hypothyroidism.
3: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
4: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
3: So, hindi na kayo lagi nauubo?
4: Oh, wala na.
3: Tapos, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
4: Hindi na sumasakit yung likod ko.
3: Yes.
4: Tsaka yung sa Vision X, nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na improve sa mata ko.
3: So, ibig sabihin, ma'am, luminaw yung panahon?
4: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
3: Well, so, before pa naman, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung paningin, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang paningin. Nakakabasa na.
4: Nakakabasa na.
3: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po, katulad sa inyo, na gusto din pong gumaling?
4: Try talaga nila yung Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
3: Ibig sabihin ma'am, nag-take niya kayo ng Premium D3?
4: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
3: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan niyo ma'am?
4: Ramona Carion.
3: Taga saan po?
4: Taga Santa Cruz, Manila.
2: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan. Ang isa sa mga kababayan po natin, natulungan sa pagpunta sa ating pong Yastro Health Clinic. At syempre sa pag-take ng ating pong mga produkto, no? Sa mga kababayan natin dyan, na nagkakaroon po ng gallstone, yung iba dok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Oh. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
0: Oh, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder.

0: So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad ano, sa pinakamalapit na mga Yastro Health Clinic po natin dyan sa lugar po ni mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad ano, ang atin po mga produkto, especially yung atin po Santong Plus Gold at yung atin pong Premium D3. Ano, at makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito Doc ng katanungan. Good noon Doc, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po ha,
0: sa mga taga
1: Rojas, Palawan.
0: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
1: Mm-hmm.
0: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkaing mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal o once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods.
1: Mm-hmm.
0: Katulad ng halimbawa yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung kumbaga sa timpla eh, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na, ano yan, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi. Kasi kadalasan, humment na peristalsis weak.
1: Oh.
0: So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo everyday. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
1: Ayun. Okay, maraming salamat po ha. As mga kababayan po natin na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, nagkapan nyo ka po yan ha. Nakadok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may

0: stores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, napansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So abangan kaming muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bacla po ito.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid Secret of Health nationwide. Ito po muling ang lingkod, Sir Michelle Hines. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa ganitong oras dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magnapakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon na magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus
5: Herbal Oil! Garantisado!
6: Maaasahan!
5: Sa sakit ng katawan!
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus
6: Herbal Oil!
5: Ang pamahid na all-in-one!
6: Sa presyong magaan!
5: Santon Plus
6: Herbal Oil!
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa

0: Hello, good morning!
1: Good morning!
2: Good morning!
0: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning! Good morning! Alas 4.30 na magsugod na ito ang programa ng Exciting Pilipinas pero kutob tala sa isa buntag. Ah, di ba? Ato nag-iuna mga katropa ang The Secret of Health. O ka, syempre, para una mga katropa sa ato pag-broadcast ang ato ang panglawas. Ah, di ba, Mori? Pero importante sa taran mga kagilaan. Alas 4.34 ang atong oras may buntag. Diyan ka rin yung taran. Kumusta ka mo? Kumusta ang atong adlaw? Kumusta itong kinabuhi? Kumusta ang atong morning? Nang mata na ba ang taran?
1: Good morning!
0: Of course, dapat mamata na kamo mga katropa kay lunes, dapat dili malate sa trabaho. Tango man diyan, naghagok pa. Hey, gising bango na! Exciting Pilipinas na!
3: Exciting Pilipinas.
0: Sa Pioneer Illustrisimo, may bunda, good morning! Huwag niya, kaniyong tanan, mga katropa, 26 kabarangay, nineng atong syudad, may bunda, kaniyong tanan. Siyempre sa itong mga kaisunan sa Sarangani, de sa may Makima area, dakit na de sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen, good morning!
1: Good morning
0: po sa itong mga katropa na nagpaminaw! Diyan sa may Pulumulo, Kentupi, sa South Cotabato, may bundag. Kumusta ang atong adlaw, mga katropa? Hinao tong tanga na kita kanunay sa may panglawas, mang mata na mo.
1: Good morning.
0: Unat-unat na ninyong mga kalawasan. Aron nga, siyempre, maka-exercise kita. 30 minutos kapag lakaw, santang kamo nagkapaminaw. Sa atong simbiyahanan, okay kay na. Anong sekreto, pag headset lang niya.
1: Good morning.
0: Pag bit-bit o walkman, ha? Walkman na pa ba? Walkman ka, tropang roon.

0: Salamat sa panahon natong karumpuntaga mga katropa, magpabilik hayag, ilibang kainit ang dagat sa panahon sa Dakmen, sa Gensay, Tibok, Provincia, Sarangani, Karungad, Lawa.
1: Headlines.
0: Ato ang balitang nasyonal, OSG may apela sa Korte Suprema nga isalikway ang petisyon ni Senator Bato. Senador, gitawag ka fugitive from justice. Human, mi iskapo.
1: Headlines.
0: Usaa gingusgan nga adunay CCTV footage sa ikaduhang palapag sa Senado.
1: Headlines.
0: Kung sa lain pa po nato mga balita, Pam Aquino nagluso og resolusyon aron nga imbestigahan ang pagpamusil sa Senado.
1: Headlines.
0: Impeachment proceedings batok ang BP Sara dili maapektuhan sa gubot sa Senado. House prosecutors, andam na.
1: Headlines.
0: Senate President Cayetano gidepensahan ang kausaban sa liderato sa Senado. Gihimakak ang pagbabag sa impeachment.
1: Headlines.
0: Sokol Teko 2, nabalaka sa mga nagbalay-balay ngayon nga pangayo o data sa kuryente, baylo sa ayuda.
1: Headlines.
0: Mayor Lorely Pacquiao, may hatag og tabang gikan sa Bob's Law Foundation sa mga sikat driver sa ordinaryong general.
1: Headlines.
0: Og siyempre, mga balita po, gadala sa itong mga patrollers kanumuntaga. Ano na'y bit-bit ka balita, si katropang Ivan Pulon ang kauban, si katropang Cheris Ligid ay mga katropa Shamsi Gallery sa Jensan. Opisyal nang giabrihan alang sa mga local artist.
1: Headlines.
0: Fuel supplies sa Sarangani, gipangandamandaan sa TWG. Bulk procurement, taliwala sa mga hagit sa merkado.
1: Headlines.
0: Ex-seaman, asikot sa drug raid sa may Sultan Kudrat, mga sachet sa Cebu, kumpiskado.
1: Headlines.
0: Pulumulok, target magpatindog kung pinakaunang agriculture museum sa Nasod.
1: Headlines.
0: Kadang nga mga balita, ito na pag-asiron mga katropa, pero yun ang pangtanahan kinigabayan na itong kaninyo sa Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, kaubad ang Santong Vitamin C.
2: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato na katuwa ng mga balita, pero unahon sa nato mga katropa ang lakad sa panahon na itong kaninyo. Siyempre, wailain mga kaigilag, mga kaigsunan. Atong kaninyo sa Santone, Vitamin C, the alkaline, Vitamin C!
3: XFM, weather update, weather update.
0: Paminaw! Kay nauman nga magpabiling hayag o gilibe ang kainit ang dagat sa panahon sa Dakbayan sa General Sara City, Karangadawa, o sa Dibok, Provincia, Sarangani. Ubos sa impluensya sa nagpadayong easterlies ng temperatura, pwedeng musaka sa 36 degrees Celsius. Din, ang banabana nga heat index magpabiling taas ug peligroso sa lawas. Porang giawag ang publiko nga magpabiling hydrated pinaagi sa pag-inom og dagkay tubig. Og likayan ang dugay nga pagpundo ilalom sa adlaw sa labing o sa laing bahin. Ang tupi ug pulbulok sa sako na bato makasinati usab og susamang init sa kalangitan sa kabuntagon. Apan adunay mas taas ka posibilidad nga localized thunderstorms pag-abot sa hapon o gabi. Porang gipahinduman ang mga residente nga mag-amping sa kalit nga gurusangin o magmatgon sa mga kilat. Samtang abaw nga ulan, makahatag usab og kadyot nga kabugna og gikan sa Dibok adlaw nga kainit sa palibot. Alang sa impormasyon sa iyong aktibidad karong adlaw, ang adlaw gikatakdang musubang alas 5:29 buntag, musalop kini alas 6 impunto sa kahaponon.
3: XFM weather update,
1: weather update.
0: Oras nato alas 4:44 na. Ato na katuwang karoon ng upang pa na itong mga balita o karoon sa itong balitang nasyonal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gihagyo karoon sa Office of the Solicitor General kun OSG. Ngadto sa Korte Suprema, gay basura ang petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtinguha ang temporaryong restraining order kun TRO batok sa warrant of arrest sa International Criminal Court kun ICC. Siya na 83 nga pahina nga komento kagiduso niining Biyernes. Gihugtan sa OSG nga walay basihan ang hagyo sa senador tungod kay ang iyang parliamentary immunity o protection isip magbabalaod wala gihimo para mahimahimong taming batok sa tulubagon sa publiko. Gisaway usab sa OSG ang kalit ka pagtago sa magbabalaod o gipalandong nga matawag nga kini nga usa ka fugitive from justice o kagyo sa balaod tungod sa iyang tinuyo nga paglikay sa mga otoridad.

0: Nga human, magdumili ang Korte Suprema sa pag-issue sa dinalian nga TRO. Kalit na usab, ganawala si De La Rosa o Bibiya sa Senado kanitong Huwebes sa Kadlawon. Taliwala sa nagtinunang atensyon sa pagpamusil sulod sa edipisyo. Tungod din eh, nagpagawas na usab ang Immigration Lookout Bulletin kung LBO. Ang Department of Justice batok sa senador aron mabantayan ang iyang posibleng paggawas sa nasod. Si De La Rosa gihinganlan sa ICC prosecutor isip sa mga usa sa mga nag-unang kaabag ni kaning Presidente Rodrigo Duterte sa dugoong kampanya batok ilegal nga droga. Sa pagkakaroon, nagpabiling dili makitaan ang senador o mangkini sa unong kabulan nga nahana o kalitlang nga mipikita na itong Lunes alang sa eleksyon sa bagong liderato senado. Sa wala pa kini mabuak o gusab ngadto sa tago human, mabasura ang iyang dinilian nga legal nga pagpanalipod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato ng klarohon nga ang balita wala na basura ha.

0: Agapo ka dawa, gihugta ni Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska na hingpit o formal nga nga nag-andar ang tibok CCTV system sa Senado sa adlaw sa insidente. Sukwahi kini sa mga fake news o sayop nga taho sa pipila ka ahensya sa balita. Gipaklaro ni Aplaska nga duna lang sila'y unang pamahayag din giingon nga ang tail o tumoy lang sa tactical personnel sa USA. Og Marines ang nakitan sa kamera og dili ang kinitibukang posisyon sa komprontasyon. Apan wala kini nagpasabot nga bungkag o walay sunod ang maong video. Ikumpirma usab sa USA nga itong Mayo 14. Formal nga nangayo ang PNP, Criminal Investigation and Detection Group ng CIDG o kopya sa mga footage. Og dinili ang kining gihatag sa buong adlaw gyapon diin mipirma ang mga pulis sa resibo sa pagdawat sa file gikan sa DVR 2 o DVR 8. Kini nga mga sertipikasyon ng pamatuod nga maog video authentic, original o unaltered o wala gyud hilabti gikan sa opisyal nga sistema sa Senado. Kahinumduman ang maong kagubot nagsugod tungod sa tensyon sa pag-serve unta sa warat sa ICC batok ang Senator Bato de la Rosa. Diin, una lang, miangkon si Aplaska na siya ang nagpabuto sa unang warning shot batok sa mga ahente sa NBI. Kinsa matod pa sa palasyo, igo lang nga anasunod sa GSIS compound o walay kamanduan nga mag-aresto.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay, dagana kayong nanggawas karon mga katropa nga kuno. Wala kuno sa authority ang Office of the Sergeant at Arms nga mag-warning shot. Ha? Nga no, kuno daw, anak pa si Matibag, nga no, kuno daw, wa niya tawagi ang NBA. On that day, siguro ang gitawagan ni Aplaska ang NBI, I am sure mo deny si Matibag nga na ay NBI agent dihang dapita. Nga no, ni anang gabi una, atol sa interview sa usa ka media entity ngayang gipatawag, siya mismo ang nagsulti ka na recorded na na nakalat na sa social media. Siya mismo nagsulti mga katropa nga walay NBI dihang dapita. Di ba? So kung mutawag siya ang usa, what for? Kung mamakak, malanggiapon siya. Di ba? So mauna ang mga butang na dapat natong timanan o dapat natong nga ayuhon. Eh, kani ba nga ginabuyan karon sa administrasyon, puros na lang ginipalusot. Mabuhat ang daratibo, nga wa ko noong CCTV footage, niya masuko pang ombudsman kung di sila tagaan. Well, na-apil-apil pa man sila nga, na na may gihatag nga to sa CIDG.
2: Good morning!
0: Di ba? Botay mo, di mo tagaan. Alas 4:51 ang atong oras mga kagalaan. Oy, ato din ato ang doon sa kadali ha. Kamo diha. O ado naman po ikanabang mga balatian nga sa tanaw ninyo bukat kaduna inyong kalawasan. Dali ra kay kamong matapdan sa mga sakit. Base kulang kamo o resistensya sa lawas. Pakusgi yung resistensya. Pagtumar og Santon Plus Gold, ubanan nimo na sa pagtumar og Santon Vitamin C. Kay mamahimog useless og talaan kung naaduna kay vitamin C deficiency sa imong lawas. Importante nga mag-Santon Vitamin C pug ka. Ay kagol, kaya nga tong Santon Vitamin C alkaline kini mga katropa. Di madaot ang imuang tiyan o di kina magkutoy. Kaya syempre, naadiha, kauban po nato ang Santon Plus Gold. Basta kanulay lang nga balansin ko ng imuang pagkaon. Kanulay lang mga katropa nga kumbaga ikaw kanabang na dili ka magpalabig lamon kay gani ang sulti kaon malang gani ang sulti balansi pag yun niya mong gibuhat lamon man sigurado yun ka nga doon nag kay masinatian ka balatian kay tanang sobra nga gibutang o gikonsumo na to pasunod sa to ang lawas mga katropa magkadaot yun at tanan di ba? Sabihin pa, masobraan ka drag carbo, masobraan ka drag kolesterol, masobraan ka drag sugar. Na, ako rin, naluoy sa imong lawas. Magsulti na lang yung kong good luck. Di ba? Muna mga katropa, gikinahanglan, ngaligong kita kanunay. Take Santon Plus Gold every day. Ako pa ng Santon Vitamin C na mapalit sa paborito niyo mga buto.

always available sa tanang branches diha sa may Mercury Drug Store. Para sa kaniyang tanan. Alabang ang imong ex, nakita ni mo mga katropa, nga naana sa altar, gay kasal na sa uban, perting sa kita, perting paita, no? Para paminawa ni mo ang kantaha kay para ni kaninyo. Perting sa kita, pero kikinanglan niyo dawaton, nga dili na kamo. Mo nang move on na. Local artist right here! Huli na nang dumating ka. Aban si katropa, ang Roel, dumatay sa programa kay Site Pilipinas. Dari lamang sa XFM 95.9 Journal, Sara City. Katropa mo, exciting.

0: Exciting!
1: XFM.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: XFM.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
12: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
14: Vision Next. Daghan ang natabangan.
15: Lahi iragyod akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus Capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
14: Vision Next. Lahi ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyo.

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Abang nga pa rin yung katropang Ruel naman tayo sa programa Exciting Pilipinas. It's 5:06 in the morning. Ay, buntag ka rin yung tanan ay pang mata na gising bago na. Konservantawan mo rin. Dibin tayo mga katropa ha. Good morning din ka rin yung tanan. Kumusta ka to mga pag-dihok karong buntag ka? Sigurado ko nagunat-unat na sinanay niya. Sinanay mga katropa nga kumbaga perting lagsika, perting perting ka ng kakusgan, naninlig na sa gawas, aron na pagtanaw sa bana, butang kayo, pero katoday, nagchismis silingan. Ay, buntag ka nga, Randy Artiaga Santisas, Jing Pigarido, good morning! Kumusta ka mo niya, mga kagilaan? Oy, 5:06 in the morning, kinikamain, ito ka rin Santong Plus Gold. Mao ni atong gikinhanglan mga katropa aron maprotektahan ang atong paglawas kontra sa unsamang mga balatian, sama ni anang high blood, sama ni anang diabetes, sama ni anang rayuma o gubang pang mga bukol-bukol diha sa atong kalawasan. Mao na nga kamo diha mga katropa, ikinahanglan na ka Santong Plus Gold na kamo. Diba? Importante ang Santong Plus Gold karon mga kagilaan. Ay aron nga syempre kitang tanan ang mahupay-payan ng atong mga balatian. At kung paminawon mga katropang testimonya sa usa sa mga naka-inom na sa itong Santong Plus Gold, dario si Tatay Carding.
2: Santong Plus Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santong Plus Gold, tulo ka capsule sa usakan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santong Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Diba, inaanta mo? Kaya na upay paya niyang balatian mga kagilaan. Ako pa iyas. Ako rin nalungkot niya ka ninyo. Para Santong Plus Gold na mabalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches nato niha sa may Rodion Pharmacy. Alas 5:08 na mag-initawa na itong oras mga katropa. Samtang salayin pa nato mga balita.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gipailalom na karon sa usa ka independenteng internal investigation sa Philippine National Police kon PNP ang mga allegasyon nga dunay mga pulis nga nag-escort sa usa ka itom nga van nga gidudahang mao'y gisakyan ni Serto Ronald Bato de la Rosa sa iyang pag-iskapo sa Senado ngayong Huwebes. Personal nga gimando ni PNP Chief of Police General Melencio Artates Jr. ang makutinga pagsusi sa tanang logbook, CCTV feeds o gang radio dispatches human. Makitaan sa video sa Osaka News Network mga katropa nga adunay police mobile dungan nga bigawas sa baong van. Gikumpirma ni Pasay City Police Chief of Police Colonel Jose Lito De Sisto nga siya mismo ang sakay sa white police mobile nga nakita sa video alas 3:03 sa kadawon. Apan iyang gipaklaro nasunod lang sa ilang kaugalingong operasyon na maong paggawas o gasulog-sulog o kanabang dungan lang o na-timing nga ng paggawas ni ini sa maong itom nga van o wala sila nag-escort sa bisang kinsa. Inoon, kiyugtan ni Artates nga dili pwede nga magpabuta-buta ang PNP tungod ka integridad sa ilang institusyon ang nakataya o iyang gipasalig gakon mapamatunan nga doon ay sekretong pagtabang aron lang nga makatago ang senador gikan sa arrest warrant sa ICC. Makatubang sa dibo kakabugat nga administrative o criminal sanctions ang mga sadaan. Gipaklaro sab sa PNP chief nga walay kamanduan o nasairan ang nasundong pamunuan sa PNP sa mga pagbiya ni De La Rosa o ang ilang pagkatap o mga polis sa maong gabi una alang lamang sa public safety human na itabong pagpamusil sulod sa edipisyo. Kainom duman nga si De La Rosa o nung kabulan nga nagtago-tago human nga magawas ang warrant sa ICC tungod sa kasong crimes against humanity o kalit lang kining mipakita na itong Lunes aron sa mubutar sa bagong liderato sa Senado. Sa wala pa kini sa dinalian nga nahanaw pag-usab sa tungang gabi isang tanggi pa ilalom sa protective custody. Yawa lagi ning hitabo karon Senado no.
1: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Well, America man duha nang atong PNP chief karon nga imbestigahan ang iyang kaugalingong mga tao. Ilibi na ang hepe sa Pasay City Police usa kini kadako og gikinahanglan lakang aron nga mabalik ang pagsalig sa publiko sa hustisya sa nasod. Kinagatuo lagi gyud. Pilipinas. Agagi ka lang dakpon si Senator Bato de la Rosa. Diba seryoso kining pasagin mga katropa o murabag di kahuwat ni mga tawhana kung unsang i-desisyon sa Korte Suprema.
1: Good morning!
0: Ay, ang boteng yun yan.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bonay nakapait o nakabahong tini ining mga tawhana. Gabas labaw pa sa Korte Suprema.
5: Ayoy!
0: What if magpagawa sa desisyon karon? Ang Korte Suprema nga, oy, di man kamo kinahanglan nga musunod sa ICC. Eh, wa naman kamo sa ICC.
5: Ayoy!
0: Di ba? Santa nga na 5:11 ang katong oras, mga katropa, sa lain para ito mga balita, gikatakdang o kayon karong adlaw sa pag-abli sa sesyon sa Senado ang makapakurat nga insidente sa pagpamusil sa miaging semana. Kinihumang gipamahayag ni Senator Erwin Tulfo nga andam ipasaka sa minority black ang nagbuntod ng mga pangutana ngadto sa liderato sa Senate President kasi Alan Peter Cayetano tungod sa pagduda sa pipila ka sektor nga base na laog usa lamang kinika stage o drama. Abaw gitabo aron nga tabangan nga makaiskapo si Senator Bato de la Rosa. Sa usa ka interview ni ining Domingo mga katropa, kinsa namahayag ang baong senador nga si Tulfo kung ngano nga niabot man og 27 gig rounds kabasyo sa bala ang nakitaan sa bahin sa Senado kung warning shots lang ang gihimo samtang wala may nakuha nga ebidensya sa pikas habig sa GSIS compound. Isaway usab sa senador ang pagpahawa sa mga media sa wala pa ang pagpamusilog ang giingong pagdumili sa Senado sa pagdawat sa 6-month suspension order sa Ombudsman Batok ang Sergeant at Arms sa Mau Aplaska og sa sabina alang sa CCTV footage. Diin giingon, ini nga usa ka ngilad nga ehemplo og napakita nga dunay gitaguan nga institusyon o ang institusyon. Yung tari Tulfo nga uban ang minority black iyang gipasiguro nga karong adlaw. Musunod ang Senado sa balaod tungod kay walay bisang kinsang alabaw niini. Gipaabot kay mamahimong init na og tensyonado ang sesyon karong adlaw tungod kay dugan usab niining adlaw gikatakda ang pag-convene sa Senado isip usa ka impeachment court batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Talawara niining krisis o sa seguridad o politika sa atong nasod. Kana atong pangutana ba? Aduna sila'y katungod nga mureklamo mga katropa pero una silang nibiya sa Senado. Kinitawhana ni ba? Idol man ako ni dati pero ako nang giris ang pagka-idol ni ini.
4: Headlines. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Na anong utok? Murag nakalog ang utok. Sila pa inigana mag-imbestiga nga kabalo sila on that day muabot ang impeachment complaint sa Senado pero sila ang unang nibiya sa Senado nya karon sila ay magreklamo. Di ba mo mga gunggog mo mga dagko mo?
5: Ayoy.
0: Erwin Tulfo, mahiya ka. You're the one who says that we can bend the law.
5: Ayoy!
0: Sa'yo pa kayo, ginipainit na ni mong ulo kung tibagha kang tawana ka.
5: Ayoy!
0: Classic ka nga, opisyal. Senador ka pa namang tinagurian, honorable. Grabe ka buang ni mo.
5: Ayoy!
0: Ato na sa ngatuan ng balita ni Katropang Cherries Ligid. Eh, mag-init man ang ulo nato din ni mga tawana.

0: kinahanglanan sa mga lokal nga magbabalas og pintor nga mapromote og mabaligya ang ilang mga obra maestra. Dakusab ang mamahimong tabang sa maong landmark launching aron mas mapalambo pa ang nagakusog ang creative economy sa rehiyon. Mga katropa, palambo ang imong talento kauban ang Santon Vitamin C aron magpapiling active og energized sa pagkabut sa imong mga pangandoy alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropa ang Cherish Leghead XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Samtang nasa Picas din niya si katropang Ivan Polonan kay Fuel Supply sa Sarangani. Gipang andaman daan sa TWG. Bulk procurement taliwala sa mga hagit sa merkado. Atong sa rarutugan detalye katropang Ivan, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ilusan sa panggamhanan sa probinsya sa Sarangani ang usa ka strategic meeting kauban ng Technical Working Group kon TWG alang sa bulk procurement sa petrolyo, lana o lubricants. Tumong sa tigom nga masiguro ang hapsay, transparent o dinalian ng fuel procurement operations taliwala sa hagit sa kawalay kasiguruhan sa presyo niini sa merkado. Gipangunahan ang maong panagtigom sa mga opisyal ubos sa Office of the Governor aron nga masiguro nga dili mabalda ang operasyon og paghatag og serbisyo publiko sa tibok probinsya. Padayon matud pa ang paningkamot karon sa Sarangani alang sa ustong pagdumala sa supply sa lana alang sa kaayuhan sa mga katawhan. Mga katropa, aron masiguro usab ang supply sa nutrients sa imong lawas og mahilayo sa mga balatian, tumarna og Santhone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Dahil salamat sa iyong report, katropang Ivan Polonan, samtang atong oras, alas 5.16 na magandintaban. Kini kabangin atong kaninyo mga katropa, siyempre sa Santhone Plus Coffee Mix. Ubang kape man ang take, bago ramong ng mata, diya, piniagi ng kape nga di makadaot sa itong panglawas. Karibang kape, mga katropa, nga adunay soya beans, mangosteen o malunggay extract. Mone makatabang sa itong panglawas, mga katropa, kay kompleto sa mikado, ricados, na mga vitamina at minerales na tungod sa malunggay, na apoy antioxidant tingin tungod sa mangosteen, o siyempre maka-energize ka na to tungod sa soya beans. Mora, ilisayin yun ang andan nga kape. Aron di po ka magka-diabetic niya. Kay grabing sugar niya ang inyong ginainom ng mga 3-in-1 nga kape. Ay, kalimti na ka na. Ilisag Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa paborito natong mga butika.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: O karoon na niya na ang upang pa na mga balita sa itong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ginduso ni Senator Bam Aquino ang Senate Resolution Number 397 nga nagmando og usa kalalom og batas kapag susi sa pagpamusil sulod sa pasilidad sa Senado nitong Miyerkules, dungan sa pag-awag sa senador sa publiko nga magpabiling mapahiyumon og mapanid-anon samtang naliwas ang atensyon sa kagamhanan gikan sa krisis sa ekonomiya ngadto sa away sa politika. Giyatagan o gibugato ni Senator Aquino na ang Senado kinahanglan magpabilin nga dangpanan sa demokratikong proseso galawas gikan sa bisan unsang matang sa pagpanghulga o kahadlok.
4: Unang-una, kailangan kong klaruhin, no, walang lugar ang armadong komprontasyon o pagputok ng baril sa loob ng Senado. Kaya final natin yung Senate Resolution 397 para malaman ng taong bayan at malaman rin namin ano ba talaga yung nangyari. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila.
2: Tumong sa giproponer na investigasyon na susihon ang mga seryosong kakuwang sa security protocols, communication systems at tungod sa nitabong insidente. Matod pa ni Senator Aquino, bisan sila ang mga magbabalaod kay nangapkap maghihapon sa kangit-ngit kabahin sa maong panghitabo.
4: Senador, hindi rin malinaw hanggang ngayon, hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, let's get to the bottom of this, what really happened that night. At makita natin ano ba yung nangyari, mga failure ng protocol, failure ng communication. Malaman natin, no, ano ba talaga mismo yung nangyari at malaman rin natin kung sinong dapat managot.
2: Nagbaybutang si Senator Alan Peter Cayetano isip bagong Senate President dungan sa pagpabor sa mayorya sa House of Representatives sa impeachment batok kang Vice sa President Sara Duterte. Ipahinumduma ni Senator Aquino ang iyang mga kaubanan na dili angay maparelisa sa mga bagong alyansa sa politika ang ilang kantungdanan sa gayon

0: kailangan maipasaka na ang articles of impeachment sa Senado.
1: Para itigil yung constitutional duty namin dahil sa kampihan, yun mali yun. Diba? Yun mali yun. So, I think that's gonna be the big decision. That's gonna be the big, ano ba, yun yung moment talaga eh, na magsasabi kung para saan ba talaga itong leadership change.
0: Nagpadayag usab o grabing kabalakang senador ang natungod sa panagbangi sa politika kay naliwas ang atensyon sa mga politiko para matubag ang mabugat nga mga palasuron sa ekonomiya sa mga ordinaryong lungsuranon.
1: Maraming nanonood pero walang natutuwa. Maraming nakatingin pero walang masaya. Diba? Because none of those discussions actually talks about the Filipino people. Na meron pa rin oil crisis ngayon, meron pa rin cost of living crisis ngayon, marami pa rin nahihirapan.
0: Giawag ni Senator Aquino ang publiko nga magpabiling mabinantayon aron nga masiguro nga natutukan ang mga natutukan sa mga leader sa nasod ang tinuod nga krisis nga sinati ang karon, labi pa sa mga gasolinahan o mga palengke. Nagpahamtang og pasidaan si Senator Aquino nga tungod sa grabing pagtutok sa mga personalidad sa politika kay napasagda na mga isyong pang-ekonomiya sama sa presyo sa humay nga ginauman umabot sa 64 pesos matag kilo sa bulan sa Hulyo. Gisaway usab niya ang kakakyawan sa kagamhanan nga isuspende ang excise tax sa lana, pati na ang inflation o dagan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton nga natala na sa 7% karong tuiga.
1: Be vocal online. Pag-usapan nyo kung meron ko hindi magandang nakikita. Kapag yung mga politiko, iniiwan nyo to do our own thing, hindi nyo pinapakailaman, dun usually nagkakaproblema. Mm. Pero pag nakatutok yung taong bayan, of course, at the end, it's gonna be your vote.
0: Taniwala sa nabusap-usap nga dagan sa politika.
1: Rin, may memory sila ng mga nakaraan. Itong atensyon ng tao, sana po hindi na po mawala.
0: Taliwala sa nag-usab-usab nga dagan sa politika, gipahinumduman ni Senator Aquino nga ang atensyon ng pagbantay labang sa publiko ang puwersa nga nagtukmod sa Senado aron nga magtrabaho nga adunay integridad.
1: Sana yung mga tao rin may memory sila ng mga nakaraan. Itong atensyon ng tao, sana po hindi na po mawala. At sana nakatutok kayo sa amin all the time.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to, alas 5.22 na. Kining bahina, itong kaninyo. Santon Plus Gold!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hoy! Mas pasa mo dagan yung oras, pero kanday lang mga katropa, dumay kita yung dugang mga balita. Agipahayag karon sa kamara. Kamanaumon sila nga dili maapektuhan ang naitabong pagpamusil ang tensyon sa miaging semana ang dagan sa paghusay sa kaso ni Vice Presidente Sara Duterte o sumala sa Manila 3rd District Representative Joel Choa o sa mga sakop sa House Prosecution Panel ang paglusa ng impeachment court o sa kasagradong mandato sa konstitusyon. O nagsalig sila nga si Senate President Alan Peter Cayetano isip usa ka abogado mo protekta sa mga proseso o sa balaod. Kikumpirma ni Choa nga magpahigayon o denalian nga panagtagbo ang 11 ka miyembro sa prosecution panel. Karong adlaw, alas 10 sa buntag, Mayo 18 sa dili pa silang formal nga mutambong sa gikatakda nga pag-convene sa Senado isip impeachment court sa alas 3 sa hapon. Sa pagkakaroon, gibahin-bahin na sa mga kongresista ng kalendaryong articles of impeachment nga ilang lalisunon o gipailalom na usab sa vetting ang mga pribadong abogado nga mutabang kanila sa pagbukod sa mga legal nga aspeto. Lakip na ang pag-analisar sa mga posibleng babag sa balaod. Kahinumduman nga na-impeach si VP Sara sa Kamara netong Mayo 11 tungkol sa mga issues sa culpable violation of constitution, graft, and betrayal of public trust. Din abaw mga dokumento na patulong sa Senado dungan ngayon sa gabi una din na itamo ang pagmumusil o lockdown sa mga ginipisyo. Samtang nagkadulang trial, kalmado lang ang gipahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nga wala siya bisang unsang emosyon o kabalaka sa mga impeachment o iyang gitugyan ng tibok depensa ngadto sa iyang legal counsel.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alam, paabuton taraon niya alas 3 mga katropa sa hapon. Kung mukinvene ba yun o dili ang ato mga senador. Mana, ikaw diha Senator Erwin Tulpo ay nag-apil-apil din mong kabuuan kay naibs impeachment complaint nga to pag mo noon. Unsar mentawang kantawana ka?
3: Ayoy!
0: Kung magpasikat ka, buhat kag balaod nun. Dili nga magsigil kag yaw-yaw diya, wala naman ka sa radyo kang buanga ka.
3: Ayoy!
0: Dungag-dungag lang kas problema, kadagag problema, kadagag krisis niya ikaw. Ikaw pa itong isa ka senador, nga musultig, sometimes we can bend the law.
3: Ayoy!
0: Kabuang ni mong tawhana ka.
3: Ayoy!
0: Isog raman mo mga tulpo kung...
3: Ayoy!
4: Atay!
3: Ayoy!
0: Away yun, lagi na yun. Baba ko ng away. Inood raman ako aga. Dungag-dungag ra ka diyan. Bistiga sa mga... Unahasan ninyo na ipiswing complaint kay dugay ng gipaabot sa katawhan?
3: Ayoy!
0: Unahan ninyo ang krisis sa ato ang nasod karon kay dugay ng gipaabot sa katawhan? Daga na kayo mga tiyan nga naghilab niya ka mo diha, magsige pa mo ka ng pasikat sa inyong mga ay, ambot ninyo riha ay.
3: Ayoy!
0: Hindi ninyo kaya inyong mga trabaho pag naog mo sa inyong mga pwesto, mga tibaghak mong dagko.
4: Atay.
3: Ayoy!
0: Palaway lagi ka katropa. Di ba ko nangaway? Tinuod man akong ginaingon.
3: Ayoy!
0: Ano mga kwinta ni mga tawhanan eh? Dali man ka, you are the senator, the only senator who tells us that sometimes we can bend the law. Ala, sige! Oh, may tanawa naman nga nakikitabo karon, isog kayo diha magsyabo. Kaya naman, nakatuo sila nga di sila madakpan ko. Sometimes, they think we, they can bend the law.
3: Ayoy!
0: Kaya ng klase ito magbabalaod ka mo pa'y musulting nga sometimes we can bend the law. Klase magbabalaod ka!
3: Ayoy!
0: Mura ba kag nagbungad kag imong ko? Sige daw, kung imuha kang balaod nun, ang atong i-bend, musugot ka ka?
3: Ayoy!
0: Ginapadayon kita, oy. Sakit, man sa ulo ni mga tawhanan ni, mga pasikat kay mga dagko, di na lang manarbaho, digtarong. Ari, oh. Ginibinsahan ng Senate President Alan Peter Cayetano ang kalit kapag-ini sa Literato Senado na itong Miyerkules. Subala ni Cayetano, gikinahanglan nga ang usa ka bagong direksyon sunod sa Senado aron ka mas matagal og dinalian nga pagdaga nabang nagko ng krisis nga giatubang karon sa Senado. Sama sa taas ka presyo sa gasolina, supply sa enerhiya, inflation ug ang nagkaubos kapag saling sa publiko ngadto sa gobyerno, kongreso ug media. Gipangkibaka ko sab sa bagong Senate President ang mga nagkawas ka seryosong akusasyon nga ang maong leadership change din gipalagpot si kaning Senate President Vicente Soto III gihimo aron nga harangan o i-delay ang nagpadayong proseso sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Iugta ni Cayetano nga bisan mana ang nahitabong kagubot sa miaging semana formal o manampuson gihapon nilang gidawat o naproseso sa Senado ang articles of impeachment o andam na silang mag-convene kanong adlawa Mayo 18, alas 3 sa hapon, isip usa ka opisyal nga impeachment court. Gisaway usab sa magbabalaod ang gikaigong mga nagbuntod nga mga propaganda o nagkasumpaking istorya sa nag-circulate sa publiko. Kabatod ba, nakatutok lang sa pagpanalipod sa mga kalyado imbis nga pagitaon ng kabaturan. Sa katapusan sa iyang live stream, nanawagan si Cayetano o usa ka prayer and reflection campaign. Uban, ang pagbasa sa pipila ka mga bersikulo sa Biblia aron magiyahan ang tibok nasod taliwala niining init nga krisis sa politika og seguridad.
5: Good morning.
0: Ah, karing naratibo ngayong ani mga katropa nga giilisan ang Senado kay tungod lang kay sa impeachment. Ngano ikaw former Senate President Vicente Itbulaga Soto III, gi-question ba ang kapag-ilis nimo kang Senator Chis Escudero? Gibirahan ba kayo maayaw? Karong pinapalang kadlaw ang nagningkod yung natangtang kaisip Senate President, daga na kayo naratibo, di kakadawat. Tanggap-tanggap lang pag may time.
3: Ayoy!
0: Marabag ka na, ipakita lang ninyo ba nga kapit toko kayo mo sa posisyon sa gobyerno? Di ba? Oh, tung kamo ang nagbuhat kang Chis Escudero, okay lang. Pero tung kamo ang naingunanig na nabalikan karon, dili na okay. Diba? Ano klase mo nga mga tao mo? Para, fairness ang itong ginistoryahan ng kadri. Ah, itong giilisan ninyo sa, si Chis Escudero, okay lang dito. Ya, karon, kamoy na igo sa iyong gibuhat ng mayagi, nabalikan ka mo, dili na okay? Na, wabo na buang!
5: Good morning!
0: kayo pa kay katropang Ruel ba? Magbalita lang ko kada yago. Di ako mga suko niya. O, matala nga suko. Kinsa ko, hindi malaay na ilang ginabuhat. Imbis nga, okay, na change of leadership. Okay, nahitabo. Nahitabo. Ni isa sa minority, wala mali lang umusta sa mga naasa sulod sa Senado nga nabilin. Diba?
3: Ayoy!
0: Klase nga mga utok kay mga tawhana ni. Pabalik kita, oy. Ampo na lang kita, mga katropa, nga magkaroon gabot ang kahayag niining ato ang nasud, mga kagilaan. O, mga senador, nga mga pulpul, paminaw ka mo sa kanta. E kani para gini sa inyo, ha, mga kagilaan. Liwanag ng mundo! Punta, magkapaminaw mo, aron ka mo makareflect sa iyo mga trabaho diha, nga wala na kandimao usahay. Para ni kaninyo, tampanawagan ni sa peace and unity, ang nanawagan ang katawhan. Tinuod nga katawhan Pilipino dito, mga peke. Para sa inyo sa Exciting Pilipinas, kaman yung sa katropang Ruel, dumatay sa XFM 95.9 Journal, sa City, katropa mo! Exciting! May

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa. XFM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: XFM.
7: Premium Dairy. Ang bago.
8: Pirmi kong luya. Muragway ko super niya akong lawas. Daliira mo po yung mga bukton. Pagpagdumar na akong Premium Dairy, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kaayo Premium Dairy.
7: Mas ipagusog, mas ipebektib. Sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
11: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
13: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM.

0: Oras na to, alas 5.39 na, pastilan, paspasa sa oras.
1: Good morning!
0: Hi, good morning! At 5.39 at 5.39 in the morning. May buntag sa ato mga kaigsunan diha nga actually nga suko na po, nagyaw-yaw na po social media. Ayaw! Ayaw mo katawa rami ninyo mga kaigalaan. Nga naman, una sa tanan, nga nung nakaibalo mo about the documents that we are here? Wala'y nakabalo sa dokumento nga naadri. Only me and the administration. Kada mga kontrata ngayong ginasulti di ha. Ako rin masulti nga ako rin naluoy ni mo do. Kung makakuha kag papel o kontrata nga aduna na siya'y kanabang kontrata diri sa mua kanang imong ginaingon diha sa imong social media. Mo resign ko pagka station manager sa XFM Jensan. Kung naa, pero kung wa kay mapakita, plastiri ni mong baba.
1: Good morning!
2: Atay!
0: Ang baba usahay ni mong naglama-lama.
1: Ayoy!
0: Nanimaho ng agta.
1: Ayoy!
2: Atay!
0: Stila ng tawhana. Abi ni mong kinsagi pinakamaayo, nagyun sa talang maayo. Sos, balimbing kay kang dako, do.
1: Ayoy!
2: Atay!
0: Tuna, grabe kay ka makiglaban. Halos kamatsyan nimo ng pagkigbisog nimo. O diya sa inyong lugar. Karon mura kag ito'y nagsunod-sunod na yan ang mga tawana.
1: Ayoy!
0: O na'y nakadaot lagi. Napagkamugani, na-link na ka ng pamulitik ka ninyo di ha. Ha? Ang inyong kredibilidad, buak!
2: Atay!
1: Ayoy!
0: Oh, ang tawana niya, kami pa inyong anaon, Dari. Asas! Ako rin naluoy ninyo.
3: Exciting Pilipinas.
0: Paghilom na yung mga baba diyan nga nagbasa-basa rang agi.
1: Ayoy.
0: 5:41 ang atong oras. Good morning. Ay may buntag sa ato mga kaigsoonan day ho.
3: Exciting Pilipinas.
0: Natikala mo nga napakukutob karon oy. Alas 6 na tatamad mga katropa. Okay, gibali na ito sa alas 4.30 nga ito ang Exciting Pilipinas. Balik sa dating oras na ito na pa may dito speakers.
1: Good morning!
0: At ang iuna ang The Secret of Health aron nga sa pag-entrada pa lang sa programa na Mudariaw. Mga impormasyon na mahitungod sa panglawas sa inyong madunggan. Diba? At 5:42 in the morning. Good morning, Gabong. Ganyang tanahan mga kaigalaan. Ato na katuwang karoon ng umampan na ito mga balita. Kinigamay na ito kanyang Santong Plus Gold.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ito ang balitang lokal, nabalaka! Og na-alerto karoon ang Socoteco 2 Electric Cooperative or South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated o Socoteco 2. Ang tanang miyembro, konsumante sa General Santos City, Sarangani o parte sa South Cotabato. Gamagbinantayon batok sa mga individual nga nagpapakunuhay nga empleyado sa kooperatiba aron lang nga mangulekta og personal nga impormasyon sa gipagawas nga dinalian nga advisory sa Socoteco 2. Gihugta niini nga wala sila gisugo o gihatagan o otoridad nga bisan kinsa nga magbalay-balay sa mga barangay aron lang nga mangayo og account numbers, meter numbers, o kaha magpasiugda og peke nga survey. Kini, kapasidaan, may gawas, human, nakadawat og mga report ang kooperatiba nga dunay mga barangay, health workers, og purok chairpersons sa pipila kadapit nga nagpangayo og electric bill ngadto sa mga residente. Unod sa mga reklamo, nga gihimo kining pamaagi baylo sa saad nga makadawat og ayuda ang mga panimalay. Butang nga naghatag karon og dakong kabalaka og pagduda sa publiko kung doon na bakit ka nambigitan sa gisgutang referendum karong Hulyo may tungod sa pagsulod sa pribadong kumpanya sa kuryente. Tungod din ini, giauhag sa Socoteco 2 ang publiko nga sutaon yod ang credential o ID sa bisan kinsa nga muduol kanila. O gayo dayo ni hatag ang sensitibong detalye sa kuryente aron malikayan ang paglapas sa Data Privacy Act. Narabago usab ang lokal nga panggabanan sa Gensan pinagi ni Vice Mayor Edmar Yumang nga imbestigahan ang maong lihok o ganggikengong sa buwatan luyo sa Joint Venture Agreement aron maprotektahan ang katungod sa mga konsumador.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tang tarang, tarararang, tarang, tang tarang, tarang.
2: Ayoy!
0: Abitaw, doon ay advisory ang Socoteco to. Ang Socoteco to, partner na to actually ha. Niya na naging mga nagpakalap niya o nagapangayo o kanabang pagkuliktag mga impormasyon nga nagpailang mga empleyado sa kooperatiba which is wag yun intawod nagpagawas og direktiba araw ang announcement sa Socoteco to. Klaro na official ng announcement dito sa ilang Facebook page mga katropa, makita man na ninyo ang gikaingon nga na kunoy ayuda. Okay, doon ay mga Okay. Actually, na nag-text sa tuan, na nag-PM, mga katropa. Ngayon na lagi nagkakaitabo, especially diha na mga katropa sa mga munisipyo sa Sarangani. Yay!
1: Good morning!
0: Ano na nangyayari dyan man now?
2: Ayoy!
0: 5:45 na itong oras ay. Samtang sa live para itong mga balita.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Usaka dinalian o banasigol ng pag-abot sa tabang ang gibaygay ng City Mayor Lorely Jerónimo Pacquiao sa pagbiyahi kagapong adlawa sulod sa kadalanan sa General Sano City. Ipahunong sa alkalde ang mga sakinaan o mga staff human makita ang kahago sa mga butan o mga banasigol ng mga sika drivers o mga ordinaryo mga mamumuo nga nang ginabugi taliwala sa kainit sa kagawag kakapoy. Pinagi sa Bob's Lore, Pacquiao Foundation. Uy! Tanggalan na chip. Wala gina na ilisa ng picture chip.
2: Ayoy!
0: Wa mailisan. Naaman ng tao. Number 8 na. Ilang.
1: Good morning!
0: Pinagi sa Bob's Lore Pacquiao Foundation personal nga gitulol sa mayor ang ginagbayng tabang kaunod sa tag 5 ka sako, 5 ka kilo nga sakong bugas o tag 2 ka kilo nga preskong isda alang sa matag pamilya sa mga reskutang mamumuo. Matod pa ni Mayor Pacquiao sa matag agi niya sa kadalanan sa syudad. Mas nakita og the record niya mga sa iyang kasing-kasing ang grabing sakripisyo o mga paningkamot sa mga ordinaryong general para lang babugi ang ilang mga pamilya.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bitaw tinuod, parting yung lisura, parting paitag yun sa panahon karun. Mo na nga gikinanglan yun mga katropa o gatabang na ining ato mga katawhan. Okay, importante yun karun mga katropa. May lang gani kay Natay Mayura ngayon na nga nagatanaw diya sa pakanan ng mga manggagawa. Diba? Siyempre, unta, Mayor, sunod, long-term solution ang ato ang ipasiugda. Aron nga mas nindot, mga katropa. Diba? Para mas okay kayo sa alright, mga kagilaan. 5:48 ang atong oras. Ato sa katuwa, ano kumang pang mga balita? O karoon, nasa linya, pagbalik ang ato mga patrollers. Nasa linya, si katropang Cheris, si Gid X, si Man, si Kup, sa Draga, Braid, dito sa Sultan Kudrat, mga sa Seix, sa Sabu, na kumpis ka. Atong siren na dugan ni Talia Katropan Che, imo na.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Kagul sa prisuhan ng usa ka kadming seaman human nadakpan sa gikasang search warrant operation sa otoridad sa Barangay Kulaman Senador Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Target sa maong operasyon ang suspetsado sa giingong nalambigit sa pagpamaligya o paghupot sa illegal na droga sa iyang balay sa Purok Bayanihan sa maong lungsod. Sa hiniusang pwersa sa Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit, local police o uban pang unit ubo sa pamunuan ni Police Lieutenant Colonel William Paksoy Jr. ang nagpalatag sa reyna sa operasyon diin nakuhagikan sa dinakpan ng 7 ka sachet sa gidudang shabu ug mga drug paraphernalia. Sa gihimong imbestigasyon, nasayran nga nagakuha matud pa og supply sa droga ang suspetsado gikan sa lalawigan sa Maguindanao ug ginabaligya kini sa lungsod sa Senador Ninoy Aquino diin gipasakaan na karon og tukmang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang maong dinakpan. Mga katropa, note drugs, yes to sports, ug aron mas makangkon og dugang kusog, Malturbo food supplement for men na. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.49 na mag-initawan ang atong oras, mga kigilaan. Samtang sa lain pa na ito, mga balita, at mga tuwan ng balita ni katropang Ivan Pulodan. Kay pulumulok target na magpatindog o pinakaunang agricultural museum sa nasod. Atong sayro na nungan detalye, katropang Ivan, imo na!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Planong tukuron sa lokal nga kagamhanan sa Pulumulok South Cotabato ang labing unang agricultural museum sa tibuok Pilipinas. Kiniuman nga nakigtagbo si Mayor Bernie Palencia sa mga kadagkuan sa National Museum of the Philippines aron nga isgutan ang proseso o gapsay nga implementasyon sa maong proyekto. Gilauman nga dako matud pa ang mamahimong tabang sa maong museo alang sa kasamtangan o sa mga musunod generasyon aron mapalambo o mapreserba ang lokal nga kultura, kasaysayan o kabilin sa maong lungsod. Sumala pa sa mayor, lakang kini, aron nga mas masabtan sa mga kapatanunan ang kamahinungdanon sa agrikultura o kultura sa nasampit nga munisipyo. Mga katropa, aron nga dili magabok o magpabiling ligon ang kabukugan o protektado ang kalawasan, tumarna o premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, 5.50 na ang atong oras, mga katropa. Siyempre, ha? Musunod na ang atuang express balita. Ito, makaubang karon si katropang Ivan Pulonan. Maunang relax na sa kamunya. Relax, chill!
1: Good morning!
0: Wala naman tayong oras pa tayo na inikiling at tulumanon. Nato ka rin Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Cold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, kauban ng Santon Vitamin C, mga kaigilaan. Ikinanglan nato niya sa itong panglawas, mga katropa, labing pang, may pausap-usap nga dagan sa panahon. Usahay, grabing kainit ang ato, masinitian niya, ukalit lag, bundak ang ulan. Aw, mga ka na siyang kinungdan, mga katropa, nga nung ikaw dali lang magkasakit kay huyang ang imong immune system. Takusga ang atong immunity. Pinaagi sa pagtumar, dining ato ang mga produkto sa Yes to Health, mga kaigsunan. Nakita'y Santon Plus Gold, nakita'y Santon Plus Herbal Capsule. Kung mga piwalang ta, darita, piniuna to ang kape nga makaayo ka na to. Santon Gold Coffee Mix, kao ba ng Santon Plus Coffee Mix? Napamatudan na! Nationwide, mga kaigsunan, na ginatangkilik ang ato mga produkto sa Yes to Health. Sabihin pa diya sa Luzon area, ay baog yung nakatabang sa ilaha, mga kaigilaan. Pinaagi ni ining ato ang Santon Plus Gold. Grabiha. Mauna mga kaigsunan, kamuniha, mag Santon Plus Gold na pagkamo. Mapalit sa paborito na itong mga butika. Wala tayong oras pa dahil sa unahan. Salamat na lamang sa iyong pagpaminaw. Sa ngalan na lamang sa ganitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ini si katropang Roel Dumantay. Nagayong ka ninyo. Bye-bye for now.
1: Pilipina.
0: Take good care of yourself always. Kasi katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!

0: Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Salton Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo nung mag-Salton Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto ng mga driver. Salton Plus Coffee Mix.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga duray lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana. Atong mga niaging bulan. Kadya nakaila o nakainom ko sa Santon Plus Gold. Nakatabang jud niyo yung paglimpyo sa akong dugo.
8: Santon Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
10: Premium D3. Ang bago.
11: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pirmi o premium D3 aron layo sa sakit o kanunay energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
10: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa SFM Network Philippine Standard Time, alas 6:06 na sa buntag.

0: Palita sa Buntag. Express Palita sa Buntag.
1: Sa ulang tudling sa itong mga balita, una sa mga balitang lokal.
0: Live report. Live report.
1: Alas sa itong mga balitang lokal. Pagpangala po gadita sa kuryente sa Jensen ug Sarangani, gi-alertohan sa Socoteco 2.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, ginampatay sa pagpamusil sa lungsod sa Maramag.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang national, pagtaral kang Duterte sa ICC, giingong target nga sugdan sa Nobyembre ning tuiga.
0: Headlines.
1: Sa mga balitang internationals, 10,000 or tens of thousands ni appeal sa far-right rally o counter-protest sa UK.
0: Headlines.
1: Sabta sa balitang paugnan sa kusog, Philippine Karate Bets napakya sa podium sa Karate One Youth League.
0: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, F4 members o Mayday's Ashin nag-concert sa Philippine Arena sa Hunyo 27.
0: Headlines.
1: O sa balitang extraordinaryo, restaurant sa Spain nagpatuman og multa sa mga customer nga musaka ngadto sa sobrang kaon.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayon.

0: palitas abundant. Express palitas abundant.
1: Sok sa dyan, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagparaguban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Ningado nga Lunes, petsa 18 na sa bulan sa Mayo, 2026. Kiningalagan sa kahanginan ka tropang Philip Olegario. Ato nato kaninyo amang mainito ng labas nga balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ako na riyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fusion X Plus. Aba na sapit ka produkto mga katropa ang naka-proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay o nakapamatuod busaw sa paiginahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Hindi na nato dugayon pa mga katropa. Ania na mga retalya sa itong mga balita. Una sa balitang weather.
3: XFM Weather Update.
0: Weather Update.
1: Ang atong weather update mga katropa, hatod ganato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
0: Weather Update.
1: Baka sinating dagom nga adunay thunderstorms ang kawarangan sa General Santos City karong adlong Lunes. Di na nasa 26 hangtod 30 degrees Celsius ang temperatura. Ana na sa 6 kilometers per hour ang kikuskun sa hangin ngayon ng pagagoros. Gamukabat sa 11 kilometers per hour. O 80% ang tsansa sa pagulan. Ang area sa South Cotabato makasinating Mga pag-ulan ng thunderstorms. Inanasa 22 hangtod 29 degrees Celsius ang temperatura. 7 kilometers per hour sa kikuskun sa hangin ngayon ay pagkagoros kamukabat sa 11 kilometers per hour o 100% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa Sarangani Province mga katropa, makasinating panganod nga may patapatak ng mga pag-ulan. Inanasa 25 hangtod 31 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang ikuskod sa hangin ngayon ay pagkagoros. Kamukabat sa 15 kilometers per hour o 100% ang chance sa pag-ulan. Karong adlaw mga katropa, misidlak o misidlang ang adlaw ganinang alas 5.23 sa buntag o musalo po niyang alas 5.47 sa hapon.
3: XFM Weather Update.
0: Weather Update.

0: Onsa taliwala sa hagit sa kawalay kasiguruhan sa presyo niini sa merkado. Gipangunahan ang maong panagtigom sa mga opisyal ubo sa Office of the Governor aron nga masiguro nga dili mabalda ang operasyon og paghatag og serbisyo publiko sa tibok probinsya. Padayon matud pa ang paningkamot karon sa Sarangani alang sa ustong pagdumala sa supply sa lana alang sa kaayuhan sa mga katawhan. Mga katropa, aron masiguro usab ang supply sa nutrients sa imong lawas og mahilayo sa mga balatian, tumarna og Sunphone Plus Gold. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Live report. Live report.
2: Laing detalye pa sa mga balitang lokal. Kanhing siman, sikop sa drug raid dito sa Sultan Kudarat. Mga sachets sa shabu, kumpiskado. Ano na dugang detalye sa pagbalik ni katropang Cherish Lighid Express? Balita mo.
1: Live report.
3: Ingkagol sa prisuhan ng usap.

0: on arrival sa doktor nga nag-atiman. Samtang ang Soko, nagpahigayon sa crime scene o pagproseso sa mga ebidensya o narecover ang tipak sa metal nga gituohang gikan sa 12-gauge shotgun. Sa pagkakaroon, nagpahigayon na og hot pursuit operation ang Maramag Municipal Police Station batok sa miikyas nga suspect nga giilang si alias Dudoy, 36 anyos. Personal nga bangi ang posibleng motibo sa maong pagpamusil nga gilantaw karon sa kapulisan. Mga katropa, kapi ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Live report.
2: Samtang 204,000 nga shabu nasakmid sa kabadbaran, high value individual na dakpan. Ano day o adunay dugang detalye si katropang Junji Librias? I-express balita mo.
1: Live report.
3: Mukabat gadto sa 204,000 kapisos sa nga kantidad sa gituohang shabu ang nasakbit sa mga otoridad gikan sa usa ka high value individual atol sa gipatuman nga search warrant operation sa Purukotso Barangay Mabini, Kabadbaran City. Niadto nga nakalabay nga adlaw wa bulan sa Mayo tuig 2026. Giilan ni pulis sa Lieutenant Colonel Itzel Montero Caramonte, ang Chief of Police sa Kabadbaran City Police Station, ang dinakpan nga si Adam Paharon na Kamigin alias Adam hamtong ang panuigon o residente sa Maoga Dapit. Nakuha sa suspek ang 66 kapakiti sa gituohang shabu nga anaa sa 30 kagramos. Lakip usab gyud nakuha ang nagkadaiya nga mga drug paraphernalia. Gisulod sa hiniusang pwersa sa kapulisan uban ang mga saksi ang giarkilahang balay sa suspek bit-bit ang search warrant nga miresulta sa pagkaplag sa maong mga illegal nga droga. Gikonsidera sa kapulisan si Kamigen nga usa ka high value individual tungod sa gituohang higayon, tungod kay ikaduhang higayon na kini nga nadakpan sa susamang salaod. Kasamtangan karon nga anaa sa silda sa Kabadbaran CPS ang suspitsado og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunayng ligoon ng atong panglawas nga dili matakbuyan sa nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Live report.

0: Slam. Ano na 23 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong mga balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumaro na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gisugyot karon sa mga tawsig o prosecutor sa International Criminal Court nga sugdanak ni Nobyembre ning tuiga ang paglitis batok ang kanhing Presidente Rodrigo Duterte kalabot sa kasong Crimes Against Humanity. Sa gisumiting ulat sa prosecution, gilauman nga mahuman ang tanang pagpangandam sa Setyembre hinungdan nga ilang giduso ang petsa sa Nobyembre 30 alang sa formal nga pagsugod sa trial aron mahatagan og igong panahon ang pag-asikaso sa mga ebidensya. Apan masayo ang petsa sa Setyembre nga gusto sa kampo sa mga biktima sa drug war. Samtang giabrihan usab sa depensa ni Duterte ang issue nga nagakuhuyang o nagakahuyang ang panglawas sa kanhing pangulo aron iparepaso ang mga unang desisyon sa korte nga fit to stand trial kini sa 7 Abril. Kahit nung buman nga nagatubang si Duterte sa tulo ka mga mag-ihap o ihap sa kasong murder o attempted murder isip crimes against humanity tungkol sa mga naitabong pagpatay sa iyang administrasyon o sa dihang alkalde pakini sa Davao City.
1: Balitan nasyonal. Balitan sa nasyonal.
0: Samtang gilauman sa House Prosecution Panel nga dili maapektuhan ang nahitabong tensyon sa Senado, ang dagan sa ipahigayong impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Batok pa ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, salig silang profesional o tumanon sa mga senador ang ilang constitutional mandate. Dungan sa pagsalig nga to sa mga bagong Senate President nga si Alan Peter Cayetano nga magpadayon ang makiayanong proseso. Ikatak na magtigom o mag-convene ang Senado isip usa ka impeachment court karong adlawa, Mayo 18. Human madawat ang articles of impeachment tungan sa nahitabong shooting incident o lockdown sa maong establishmento sa manabay nga umilabayng semana. Kahinom duman nga opisyal na nga may impeach sa ubos balay balauranan si VP Sara Duterte na itong Mayo 11 tungod sa mga akusasyon sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption. And a betrayal of trust sa public trust ingon man ang inuban pang mga bugat nga krimen. Diin una nang gibutyag sa Vice Presidente nga gitugyan na niya sa iya mga abogado ang maong legal nga hisgutanan.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.

0: Ano na nabay, 16 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong mga balitang international. Hatod grato sa Vision X Plus. Alang sa mas klarong nga kaugmaon o pananaw sa layi ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Napuluan kalibo ka mga tao ang mitambong sa nagkasumpaki nga rally of protest sa London, United Kingdom. Niatong Sabado kundi in, gipangunahan sa far-right activist nga si Tommy Robinson ang United Kingdom March. Samtang adunay counter-protest nga giumanahan usab sa pro-Palestinian rally. Gipaligon sa kapulisan ang seguridad pinaagi sa pag-deploy og libuan ka mga police officers aron malikayan ang kagubo tali sa duha ka grupo. Bukabat usab sa 43 ka mga tao ang nadakpan sa mga protest samtang padayon ang tensyon sa issue sa immigration and political divisions sa nasampit nga nasod.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Lain detalye pa sa itong mga balitang international. Ikumpirma sa mga otoridad sa panglawas ang pagbuto sa Ebola sa Ituri Province sa silangang bahin sa Democratic Republic of Congo. Ninimukabat na sa 65 ang namatay gikan sa 246 ka mga suspected cases. Gikadaghan o kadaghanan sa mga kaso ni Tala sa Mongluwa o Grampara Health Zones. Samtang ano na usa mga suspect nga kaso sa Bunia sa kapital nga probinsya. Ipasinaan sa Africa CDC ang nga paspas ang posibleng pagkatag sa virus o padayon ng koordinasyon sa mga silangang nasod sama sa Uganda o South Sudan alang sa border monitoring o containment measurements. Giunusab nga posibleng lahi nga strain sa Ebola ang hinungdan sa outbreak kakaroon ginapaubos na sa mga otoridad ang laboratory testing o investigasyon.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports, balita sa sports.
0: Ano na 29 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang paugnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Napakyas ka makasulod sa podium ang mga pambato sa Pilipinas sa penultimate day sa Karate One Youth League. Human napildi ang ilang bronze medal matches sa Manila. Si Isabella Varias napildi sa cadet female 61kg division. Samtang si Farah Cauriana ang napildi usab sa junior female karate sa plus 66 category. Inungdan nga napalayo sa medalya ang Philippine team. Panayon gahapon ang kampanya sa ubang Filipino karates sa kompetisyon na ginapaygayon karon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
1: Balitang sports, balita sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ano na 30 minutos ang nakalabay sa lasiis sa buntag samta sa itong mga balitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na ba ka sa mga skincare nga pirte ka mahal o wala effect sa imo? Diri na ta sa sabon kanun ay hatod ng glowing o malartista nga skin. Pag-Clear Skin Herbal Soap na!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ang tulo ka miyembro sa sikat nga Taiwanese group nga F4 nga silang Jerry Yan, Vanice Wu ug Vic Chu. Oy, uban si Ashin sa bandang Mayday. Pagpasundayag sa Philippine Arena karong Hunyo 27 isip kabahin sa Forever First World Tour sa Manila. Sumala sa report, wala ma-appeal sa reunion concert si Ken Chu. Kilauman usab ng dagang fans sa Meteor Garden ang mutambong sa maong concert.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alang na usab sa itong balitang ekstraordinaryo, 31 minuto sa nakalabay sa launa sa o ana sa isa buntag. Kinihatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas sa guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang ekstraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Mga katropa, magpatuman karon og vomit fee o multa sa pagsuka ang usa ka all you eat can nga buffet restaurant dito sa Galvez, Sevilla, Spain. Tungod sa kadaghanang customer nga magpatubas og kaon hangtod nga musuka. Gipahibalo sa nagdumala sa Sushi Toro. Kano na sila'y katungod nga maningil og dugang bayad sa kinsamang musuka sa sulod sa establishmento aron makover ang danyo sa maong insidente. Batod sa management, apektado ang mga maglimpyo, serbisyo, ingon man ang uban pang nagakaon nga customers tungod sa pipila ka abusadong customer. Hinungdan nga ila kining ipatuman aron madisiplina ang mga mukaon sa maong buffet.
2: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ninga daw Lunes, petsa 18 na sa bulan sa Mayo 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
9: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
12: Zafon Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naana ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa. Oy, alas 6:55 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Tropa, bye, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kampre baka tropa, rin na po lang itong programa, ito naman nung kinang Bullseye. At daw kita karoon nga Lunes, May 18, 2026. Yan. Lunes na Lunes, mga katropa, may buntag na kayo tara na. Gising bango na sa mga naghagok pa, pero ito yung lamia ay katulog na yan, yung panahon nga ulan-ulan yung tawa na. Mura ba, lami pa bang kayo nga di ibako doon? Labin pa mga katropa, o kulang kastulog, hala katulog sa balik niya. May buntag na ka rin yung tanan. Kumusta nga ito mga katropa niya? Kumusta nga ito mga kagilag, mga kaigsunan? Nga karon mga katropa, kabalubang kita nga grabe, dubli ng papalingkamot na ito kay Perti Kapait sa panahon. Ya, napay kagubot niya sa itong mga panggoberno. Kana naging politika usahay mo gini makadaot sa kamada lagi na ito ba? Kanibang wa na nagkandimao. For example, hitabo kang si Escudero, may nasuko, karon hitabo kay Tito Soto, na grabe mang naratibo. Napaka-tindi talaga. Ay, dako, parang ayaw nyo mang bumaba sa pwesto dyan. Ginawa naman ninyo yan dati kay si Escudero, pagbigyan nyo naman ang leadership ni Cayetano, sabaday mo na ay. Nya pasangin lang pa rin ang kagubot sa Senado, stage ko na to, drama ko na to. Naunsa na ibukin sa gusto drama ni naunsa na buang. Kamu'y nag-una-una o kuli ni hawa niya sa Senado, niya inaan yung drama. Astila ni mga tawhana, wala sa hulog, kulang sa pag-analisar. Bagay, di nato'y kalilong mga katropa, kani ato ang kani mga senador, kulang mag-analisar, kani pakang uban natong tigpamaba. Samot na eh! Bantog, bitaw nga ang uban niya, wanay mga outlet, kaya wanay mo dawat kung doon silang kabuang. Ay, nako! Ambot ninyo ni ay! Alas 6.58 ang atong oras, kini nga tulumanon, hatong kaliyo Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Cofamix, Santon Plus Cofamix, Santon Herbal Tea, Santon Vitamin C! Mga katropa, karong buntaga, gikinahanglan nato, nga palikunon nato, ang atong kasing-kasing o atong kinabuhi, nga naman na katropang Ruel, karong kinahanglan ligon man, o iba si Onyag, malugmok ka mo diyan sa grabing kapitos, grabing kasinatian nato karon. Eh, unsay may tabo sa to, ah, mura ba ka na bang? Ah, sandali lang. Parang wala naman itong ganang gumalaw. Oh, maunay, may tabo sa inyo, ah. Imbes nga dubliho na itong pagpaningkamot, tungod lagi sa... Kana bang, murag dawad ang taggana mga katropa tungod sa mga panghitabo, na-discourage na yung kita. Importante mga katropa, nga luyo ni ining kapito sa panahon, luyo ni ining mga panghitabo, nga krisis sa ato ang dapit mga katropa na bimpas sa atong nasod. Importante karo mga panahon na, ha? Kana bang paligunon ng lato mga katropa, ang atong emosyon batok sa mga panghitabo, kay kani usahay kani atong emosyon mga katropa, maunay makadali na to. Diba? Inood! Mawatang kagana! Oo. Oh. Abang halos naanuhan lang ka diha ang problema, di na nimo makaya. Naanuhan na ka grabe ka bugat ya crisis, di na nato kaya. Di ba? Ayaw huna-huna ngayon na yun ana. Kitang tanan karon nakatubang og bugat ya crisis. Normal maghatag yun kanato og kandok og kabalaka sa atong katilingban. Pero ang atong pagmata pa lang sbuntag mga katropa, usa na kini ka dakong rason nga magpasalamat kita nganuman. Naginhawa pa kita. Bullseye. Buot pa sa buot, kitagaan pa kita, lain na pong kahigayunan nga isuwat na to ang atong kaugalingong kapalaran. Diba? Kaya ang buntag mo man ay magdala og bagong kahigayunan. Dili aron kalimtan ang mga problema, kundi dili aron atubangon kini nga mas ligon og mas magialamon. Diba? Dili ba kita ito'y kalimod? Nga grabe good book at mangin ang krisis karon nga atong nasinitian. Mao ganay na ang umandiya. Mugunit talang intawon sa patalim. Karabang bahala na o maguba na akong kredibilidad. Bahala na. Bayran kong sakto na rin. Basta makakwarta ko. Mao na ginda ang pegya tungod sa kapinto sa panahon. Normal na siya. Diba? Normal na. pasabot ni ana. Pero nungka nga mo bigay mong personal kana abnormal ka nga klase nga pagkatao. Di ba natoy kalimod, daghan kay mga panahon na karoon kay tungod sa kapito sa panahon, daghan bawa na ng trabaho, naglisod sa pangadaw-adaw nga paghinahanglan. Di ba? Mabalaka sa ugma damlag. Mana karoon ng uban na niguro, ng warta, bahalag ibaligya ang dungog. Pero dili na siya mao mga katropa. At tubangon na ito itong problema sa kanabang maayo nga pamaagi. Kaya nga naman kung nagbuhat ka daotang karon, alangan naman po maayo ang imuhang pantuan ni ana, daotang gihapon ang ibalik sa imuha. Dili man sa imuha ang pinakasakit niya kung daotang ang ibalik sa imuha sa imuhang pamilya.
1: Okay.
0: Diba? Dapat atong tanawon ang unahan, kanabang pagsulay lang kini, dili kini para pukanon kita ang atong dungog, di na ito kinanglang ibaligya, kundi li aron puyon ang kumbaga tiunay nga kaisog sa sulod sa atong kasing-kasing. Ang krisis o sa kasalamin. Nga napakita kung unsa kita, kamaayo nga klase nga tao. Di na ito na makita. Kaya kung apektado ka sa krisis, mga katropa niya, nabuhat kang dautan, buhat pasabot, dautan ang imong pagkatao.
1: Okay.
0: Di ba? O na, kining buntaga, ayaw gin mo pagpadala sa mga dautan. Ha, kay karong buntaga, nagtawag ka na to, kining, ang atong pagpakaila po kadasig, imbis ka kadlok, sa mga gagmay nga pamaagi, pinaagi sa maayo, ato ka nang ipadayon. Di agita mapokus, mga katropa, kaya ang krisis, mapildi lamang ka na kung maayo ang atong ginabuhat o nagkahiusa kita alang niini. Di ba? Kung diin ang kabalaka sa usa, tabangan sa pagbasan sa kadaghanan, mga katropa. Pero kung di na utanay mong gibuhat, akit sa may mutabang nimo. Pakabot og magdamlag. Wagin ay mutabang nimo diha, mga katropa. Ginumdumi nga ang kaligon sa usa ka tao wala masukod kung unsa siya kahapsay maglakaw sa patag nga dalan. Kung dili, kung giunsa niya pagkatubang sa mga batohon o kanabang, unsa gali na sa Bisaya, ng kanabang sagbutan kayo, katropang, kanabang, gansangon, o sa tawag ka na? Kanang, ha? Kalibunan! Di ba? Bisan pag kalibunan na ito ang gingan, pero magbuhat kitang maayo, mga katropa. Madagya po ng tanan, mga kaigalaan. I tell you, ang ato ang Ginoo maunay mulimpyo sa ibuang kadalanan. Tinood na. Muna, bitbita kanunay, ang word nga kaya nako ni. Di ba? Og timan ni, mas dako ang Diyos o ang imong determinasyon kaysa sa bisan unsang krisis. Imo akining adlawa, nga usa ka lakang padulong sa kadaugan, ayaw papilde. Ada nga mga pahinom doon, pagtulunan. Siyempre, hatog ka ninyo mga katropa. Santon Plus Gold, kaba na ito, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Kaba po na ito niya ang Santon Herbal Tea, Santon Vitamin C.
2: Bullseye.
0: Well, anyway, matingala mo, ako ra in taon, mag-inusara karon.
2: Bullseye!
0: Okay, kagahapon, niuli man itong sarangani si katropang Chris de Gaspe. Karon, nuwa pa in taon, kaabot, pasaylo alasan ninyo gamay.
2: Sa'yo, kakampi ito!
0: Alas 7:05 na ang itong oras. Ari na karon, pamina mo, kaya ako'y muhatag ka ninyo karon og word for the day.
2: Bullseye!
0: Sa mga demonyo, hawa mo diha, ayaw mong paminaw. Ay, paminaw dahi mo, aron mabag-o dahi mo. Ang atong word for the day, karon, the gospel of the day, the Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with His love, and He will rejoice over you with singing. Asa man ang nanukad, Zipanya 3:17. Sabi, saya ba ang Ginoo nga inyong Diyos o atong Diyos? Nagauban ka na to, gamhanan siya sa pagluwas, magkakompleto siya sa iyang dakong kalipay, dari ka na to. Pukano niya ang atong mga kabalaka, pinaagi sa iyang gugma. Og mag-aamba siya sa kalipay, tugod ka na to, uban ang pag-awit. Nadia kanunay ang ginumaw na itong ginasulti mga kaigilaan. Bisan pag-unsa pang sekta sa reliyon ang atong giapilan ng mga katropa importante na nakitay Diyos. Nagatuo kita sa tuwang labawang makagagahom. The Creator. Diba? Kay mauna yung magkakompleto mga katropa, siya ang mukompleto. Kanato. O iampukanon ng atong mga kabalaka. Ando na'y tulo kabutang mga kaigilaan. Uy, lahi-lagi niya kakawala din nakabutang-butang ng litrato.
1: Okay.
0: Okay rin na. Nadunay tulo ka punto mga katropa. Ang Diyos gamhanan nga buluwas o magpanalipod ka nato. So kini nga punto, kumbaga nagpahinumdom ka nato kini nga ang Diyos dili lang kay igurang nagaubang ka nato. Kundi doon na siya'y igong gahom sa pag-usab sa atong kahimtang. Kay siya usa ka manggugubat nga manluluwas. Kumbaga, ginitawag natong Warrior Savior. Sabay aplikasyon na ini sa itong kinabuhi. Mga katropa, unsa man ang kalisod nga itong giatubang karon? Crisis, problema sa pamilya, panalapi, emosyonal nga krisis. Dili kita angay nga maluya tungod kay ang Diyos nga anaa sa ito ang kiliran mas gamhanan pa kaysa sa bisan unsa nga mga pagsulay.
2: Bullseye!
0: Diba? Ikaduha, ang gugma sa Diyos. Mga katropa, ang gugma sa Diyos, naghatag ka na ito og kalinaw o nagwagtang sa kabalaka. Ang mensahe ni ini, ang kalibutan puno karon og kasaba. Grabe, stress kayo kita. Puno og kabalaka. Nga kumbaga usahay mao ni makapawala sa ato ang kalinaw sa una-huna. Apan mga katropa, ang gugma niya sama sa usa ka inahan nga nagkupot o nagpatikulo sa iyang naghilak nga anak hangtod niya kinimuhunong o makapahupay. Diba? Nakita ninyo ng nanay. Parang nanay pag muhilak ng anak nga ningkamot pag ginakuunsaon na iyang anak nga mapahilom sa paghilak. Hindi siya ganahan nga makita ang iyang anak na sakitan. Ingon ana ang atong Diyos. Diba? So, kung kita sigihan o karga sa mga kabalaka sa kinabuhi, gidapit kita sa pagpuyo sa iyang presensya. Ang iyang hingpit nga gugma mao ang nagapahilom sa atong mga kahadlok o dagahatag ka nato o lalom nga kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Ang pinaka-importante ng satanan, duol kita kaniya, dangop kita kaniya, o atong ihatag ang mga kasakit, atong ibilin, atong ipaubaya nga na kaniya. Diba? Aron mahupay-paya na imong kasing-kasing diha. Aron makapaningkamot ka. Mawala na imong gibati diha ng mga kasakit. Diba? Ikatulo, kita ang kalipay sa Diyos. O gikantahan ta niya. Kiniusa ka talagsaon ka hulagway sa itong Ginoo mga katropa nga siya nag-awit tungod sa iyang dako nga kalipay ka nato. Kasagaran, nagunahuna kita nga kitara ang angay nga mukanta ngadto sa Ginoo apan dili. Dinhi mga katropa ang magbubuhat sa ato ang universo. The universe mismo ang nagapasaya o nagaawit sa kalipay tungod kanimo o kanako. So daghang kalato karon ang nagabati nga wala tay bili. Kaya ba? Wala tay bili. Napuno ta sa pagkasadaan. Makasasaad, makasasala na kay kandako niya. Pero dili pa ulang yan tanando pagbago. Pagbago kay doon na pa'y tiyansa. Kay kini nga bersikulo na pamatuwag gabilin yun kayo ang Diyos. Wala lang kaniya giluwas tungod sa obligasyon kundi gigugma ka o gikalipayan kaniya og maayo. Mauna dangop lang pagbalik sa Ginoo. Sa ibang pagdangop pagbalik sa Ginoo, bawal na ang mamakak, bawal na ang mangdaot, bawal ang magpasiatab o dili maong mga impormasyon.
1: Okay.
0: Yeah? Okay, kung gigugma ka, mapanalanginan ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ala, Sheta Gista, kanang mga pagtulunan, hatong kanil Santo Plus Co, kao ba na ito ng Santo Plus Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ala, Sheta Gista, ang atong oras. Ato lang atuang karoon ang atong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pangulong Marcos Jr. nanawagan o pagka maunungon sa mga bagong graduates sa PMA.
2: Bullseye!
0: Gipahinom duman karoon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang duha ka gatos sa og pito ka mga migraduar nga kadete sa PMA talang daga class of 2026. nga pabiling ligon ang ilang pagka maunungon o pagka matinud-anon sa konstitusyon o sa katawang Pilipino. Kaya ang diskurso sa may Baguio City hugot na nagibalaan sa Pangulo ang mga bagong opisyal nga dili maghilom at tubangan sa korupsyon tungod kay igila kini nga pagluib sa nasod. Dungan sa pagpasigarbo nga andam na ang bagong henerasyon sa militar nga mogamit ang modernong teknolohiya sama sa artificial intelligence o electronic warfare batok sa mga bagong hulga sa seguridad.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Oh, salamat, Pangulo, kay nanawagan ka sa mga PMAer nga kumbaga magpabiling ligon, maunungon, matinud-anon sa konstitusyon. No, rabag, hindi nilang kumakoment. Oh, comment, isip na lang sana ko ang Santong Plus Coffee Mix. Sarap talaga. Samtang! Saray pa lang ito mga berita!
2: Bullseye!
0: VP Sara Duterte, may paabot o pagpahalipay sa mga bagong graduate sa PMA!
2: Bullseye! Bullseye!
0: May paabot o mainitong pagpahalipay sa Vice President Sara Duterte sa duha ka gatos o pito ka mga graduar nga kadete sa PMA talang dagal class of 2026 na itong Sabado. Sayang opisyal nga mensahe gipasabot sa Vice Presidente na ang kalampusan sa mga kadete bunga ka na sa ilang disiplina, sakripisyo o ligon nga baruganan sa katungdanan sulod sa Fort Del Pilar. Dungan sa pag-awag ang bagong miyembro sa AFP ang magpabiling matatag o maga matinguhaon nga sa pagpabiling matinud-anon o kaisog batok sa bisan unsang hulga sa soberenya o kalawasan sa nasod alang sa matag pamilyang Pilipino.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O lay-lay ang panawagan, no? Ah, lay-lay ang panawagan sa Vice Presidente soberenya sa atong Pangulo karibang korupsyon. Allah! But there's something awkward nga akong gibasa. We're talking about corruption pero di na to masulbad-sulbad ang kaugaling corruption sa atuang gobyerno. Para bag makaulaw kayo nga maunay buyan na itong istorya mga katropa pero ang corruption sa Pilipinas wagi din tao masulbad kutob karon. Nga doon na change of leadership gani sa Senado. Mura bag nakuratan ang talan o di na gustong dawaton. Muna padayon ang naratibo karon. Nga kanaba kabalo mo sa naratibo sa Senado ilang ginapakailap ha stage daw ang baong kagubot sa Senado na nabuang na mo
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung stage pa na kaya dahil nga banduan dahil ni Cayetano ang NBI niya nga nung mamakak man ang NBI director sa kaulihan eh agyapong giangkong nga nagyo dahil NBI nga stage na
1: atay
0: diba? Siguro, stage na para sa mga minority black. Kaya naman, kamalo ba bukid sa unang nawala sa Senado? Ang minority. Nagpabili ng majority kay ilang ginapaabot ang articles of impeachment nga on that day, bago na itabo ang kagubot, gihatod sa mga sa Congress, sa House of Representatives.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Iba talaga no ang naratibo ni Mr. Bendalo. Ikaw na talaga ang itinakda ng ano?
2: Bullseye! Bullseye!
0: The sometimes we can bend the law! Idol kayo ba?
2: Bullseye!
0: Doon na!
2: Bullseye!
0: Karun wala na eh.

0: anak kadugay ang iyang paglingkod sa radyo. Wala, wala ko'y makitaan. I don't know, kani mga Tulpo Brothers, kung dugay ba ginang tao.
1: Atay.
0: sa lokal po dato, sakit man pamalandungon, pero huwag ginang tao yung dugay, si Bitmagunok ra. Bitmagunok ra.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah. Akademiya, magod siya dayon. After yun sa paglingkod niya, katulbang kay Ivan, huwag na magod siya nibalik, di ba? Ni-focus siya. Kaya naman yun, ay basta mo-focus na lang ka. Dili na kayo paggawas, yung mong pagka... Di ba? Alam mo, kasoko ha, observasyon rin. Tantang salay na itong mga balita, bagong abogado ni Duterte may hangyo o fitness review sa ICC sa Dipang-Usay sa Nobyembre 30. Giawag ni Peter Haynes ang bagong abogado ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na susiyon o balik ang paglawas sa 81 anyos ka kanhi Presidente kun makasugakot ba kini sa bista tungod sa nagkagarbing kondisyon nini. Insister sa depensa kaunahon ang medical nga review sa dili pa formal nga paglutos nga giduso sa prosecution nga sugdan karong Nobyembre 30. So, 2026 din natubangon ni Duterte ang mga kaso crimes against humanity tungod sa iyang dugong war on drugs.
2: Bullseye!
0: Grabe, no? Grabe ka dugay ang ano ba, ang hearing sa ICC. Mas worst pa man sa korte na to sa Pilipinas.
1: Atay.
0: Dugaya pa niyang antuso no'y November 30 pang next hearing. Ano sir, may taon.
1: Atay.
0: Di ba una, katong confirmation of guilt, ang last na itabo. Yeah, karon ang hearing, November 30 pa. Nang likom pa siguro pundo ni mga ano ay, mga prosecutor. Dahil lang, kailangan namin ng pundo pa dito, kailangan namin ng malita. Wala na kaming mabigay na malita, kayo na bahala dyan.
1: Atay.
0: O, kung wala na yung malita, atras yung kaso eh.
1: Atay.
0: Tantang sa lain para itong mga balita, NBA Director Matibag itugyan kang barko sa ngayon pwesto taliwala sa isyu sa Senado.
2: Bullseye!
0: Ipayag din NBA Director Attorney Melvin Matibag ang iyang gitugyan ng Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon kung magpabinin ba siya sa pwesto taliwala sa mga panawagan nga siya papahawaon. Bisilao ba maong panawagan humaan nga naitabo ang pagpabusil nga naitabo sulod sa Senado nitong Mayo 13 din formal nga gihagyo ni Senator Ivy Marcos ang temporaryong pagsibog o pagsuspende kay Matibag samtang ikapadayon ang investigasyon. Itataw ni Matibag na nagtrabaho lang siya ubos sa pagsalig sa Pangulo dungan sa pag-insister nga walay kamanduan ng palasyo nga sundon o sudlon ang Senado aron aristohon si Senator Bato de la Rosa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wa man day ano nga ano so ano naristuhon ya nga nung karon ginatawag ninyo puganti. Puganti siya sa asa unsang kaso ICC. I see. Okay. At ang salay para itong mga balita sa Pina og suspension order sa Ombudsman gibalibaran sa Senado.
2: Bullseye!
0: Gibalibaran karon sa Senado ang pagdawat sa subpoena o suspension order nga gipadala sa Ombudsman kalabutan kining investigasyon sa naitabong pagpamusil sulod sa ilang edipisyo matod ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rebulla. Gibabaga nga mga sakop sulod mismo sa Senado apan gipasabot ini nagkiila gihapon nga served o nadawat na ang mga dokumento kay nasayod na niini ang kadakuan ubos ni Senate President Alan Peter Cayetano. May pahamtang usabs o paibagno o warning si Rebulla nga walay labaw sa balaod. Dungan sa pag-insister nga pagitaon ng kuhaong gayon nila ang CCTV footage sa baong insidente. Pangayuan niyo sa pulis sa CIDG, kabuang rin yung ombudsmana niyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Naghatag naman sila kopya sa CIDG. Nagana ba niyo kapangayo eh? Ako'y nalilibog talaga sa ating sitwasyon ngayon.
2: Bullseye!
0: Break na naman tayo para hindi tayo malibog. Alas 7.20 na. Atong giskutan yung pagpakahilom sa itong Pangulo itong day nga nahitabo, mga katropa ang kagubot.
1: Atay.
0: Ay nako, sige lang. Ato na lang giskutan niya kadali, mga katropa. Kaligabahin, datong kaliyo sa Turbo Man and Answer.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkuno.

0: na butika.
1: XFM
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na nabinom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
0: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Mau na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
4: XFM.

0: Oras na ito, mga katropa, alas 7.28 na. Abi, paspasa mo dagan yung orasa, oy. Oh, kumusta mo din nga? Naka-recover na ba mo sa panghitabo sa Senado? Dapat maka-recover na ta, kay magsugod ang impeachment niya alas 3, ikunbin na ang impeachment court. Ikaw diha, Tulpo Erwin, ay napag-samog-samog niya. Mag-concentrate na karun diha sa ano para mahumanda yun na. Eh, dagkan pa kayo, dapat asikasuhon niya itong nasod, ang krisis, ang sabariyan niya. I-apil-apil pa rin mo nang imbestiga-imbestiga, magduda ka nga stage na. O kamukha ang dudahan nga gi-stage ninyo na, kaya nangawala mo tanan sa Senado. Bullseye! Bullseye! Kaya batiyon ni mo? Binuang ng utok ni mo. Bullseye! Suko, ano mong Erwin Tulpo, katrupang Ruin? Wala ko nasuko siya, ha? Personally, nasuko ko siya ang mga aksyon.
1: Okay.
0: Lahi man itong masuko ka siya personally o masuko ka siyang action.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay di man ta mamersonal dari sa eksepen, di parihan ng ubandiha nga mamersonal.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Issue lang. Tala ba rin itang issue? Oo. Kaya nga, pag mapil din na sa issue, mamersonal na, kabuang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Klase nga mga tao ni. Sobra pa man mo sa politiko. Politiko, sige tagtawag. Mga balat sibuyas sa ubang politiko, pero kabuday, sabay mas nipis sa sibuyas nga panit man. Ah, nipis man po ng bawang, di ba? Pero,
1: okay.
0: Ay, nako, ang bot ninyo riya. Pero dali takaroon mga katropa, sa ato ang Pangulo, tuubak ka mo sa pamahayag ni Presidente Marcos nga wala siya kalabutan o nahibawaan sana tabong tensyon sulod sa Senado?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tama na yung mga dagko na itong pangutana karon, iba? Lisod tuuhan o dako nga pangutana sa katauhan kung sa unsang paagi nga ang usa ka dakong krisis sama sa itabong tensyon o gitawag man ni sa ito ang Senate President nga seeds sulod mismo sa Senado daling nalimod sa Malacanang. Di ba on that night ang atong Pangulo ni pagawas dayon og mensahe nga walay kamanduan ng gobyerno og wala siya'y nasayran nga pagpangatake sa NBI og militar aron unta arestuhon si Senator Bato de la Rosa base sa gikaingong ICC warrant. Apan kung tinuod nga walay signal gikan sa taas, nganong sayo pa lang sa buntag nakaposisyon na ang mga operatiba sa NBI o ganong si kaning Senator Antonio Trillanes o NBI Director Melvin Matibag lang ang niliho. Kini nga estilo, matawag nato ning hugas kamay. Nagpakita lang sa kahuyang sa tong liderato o kausa ka dula sa politika diin gilubong sa pagkahilom sa kamaturan aron makalikay sa tulubagon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kini nga taras sa pagkawalay na hibawan dili na bago sa kasamtangang administrasyon. Sanglit, kanunay sab kining gigamit sa ubang dagkong isyo sa korupsyon sama sa flood control scam o kang kontrobersyal ni unprogrammed funds. Atong balikan ko ng unprogrammed funds, di ba? Unang gisaway ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nga iyang gipagawas nga naay blanco sa 2025 gaa. Unsay gisulti sa Pangulo? Sa 2025 gaa, walang blanco kasi ni-review ko ang 4,000 pages. So saan ito pa kung gireview na yung 4,000 pages? Wag yun niya nakita ang mga unprogrammed funds na gisingit sa mga kongresista. So yun ana ba? Ang hilom nga pag-ikyas sa presidente sa mga dagkong tulubagon naghatag kiligtimaan nga base na handlok kini sa mga implikasyon sa iyang mga desisyon o tuyo lang nga nagapalayo sa kagubot. Pero agay na itong hinumduman. O hinumduman ninyo sa palasyo nga ang gahom sa politika temporaryo lang kana. Muabot ang panahon nga kining mga isyuha mo balik ragihapon nga na kaninyo kung wala na kamo sa pwesto. Unless otherwise, mo-declare kamo nga inyong inisa ng konstitusyon, mag-charter change kita, magpabiling ka sa pwesto, mahimo kang prime minister. Mauna atong ginakadukan diyan nga isa. Kaysa katapusan mga katrupa, ang ato ara magidiri ang kamatuoran mo gawas ra gyapon. O kita ang mga katawhan. Kita nga mga tao nga naglutos karon sa ato ang ikaduhang pangulo, mauro usab unya ang buluto sa usa ka presidente nga sige lang og pabili nga wa siya'y nasairan.
2: Bullseye!
0: Diba? Kali katingalahang timing ng God. Nga nung dungad man nga magpagawas sa gingiyong ICC warrant batok kang Senator Bato de la Rosa sa pag-atake sa mga aportiba sa Senado. Kinsa gyud na nagpaluyo? Kamo, nagatuo ba kamo nga wala ginagpaluyo? Walay nanugo ni ining NBI Director? Nagtuo ba kamo nga walay nanugo ang mga NBI agent o niyanang former Senator Antonio Trillanes nga musulod sa Senado aron iserve ang arrest warrant kagikan sa ICC? Ginatuuhan ba ninyo ang pabahayag ni PBBM nga wala siya'y kalabutan o wala siya'y instruction nga arestuhon si De Rosa? Posible ba nga mulihok ang NBI nga walay bendisyon gikan sa katasan? The President itself who appointed NBI Director Melvin Matibag. Diba? Naa sila'y komunikasyon. Dili pwede nga wala. Muna nga itong pangutanan, kinsa man gina ng bando? Kung tinuod nga walay kablabutan ng presidente, kinsa man na naghatag o go signal kang NBI Director Melvin Matibag o ex-Senator Antonio Trillanes? Sila-sila labakaha ang nagpasiugda ni ini? Di po siguro tamo to. Una sa tanan, naitabo na ni dati, kung diin, ang atong PNP pod ang gisugo og nahitabo nakuha ang dating pangulo og di malilong og di na makaingon nga walay kalabutan ng pangulo. Di ba? Yang anong sayo palang sbundag Mayo 13 duna na yung mga operatiba sa NBI sa Senado. Kinsa ang naghatag kanila og logistical support og intelligence report? Di man ang musulod ang NBI kung wala sila kabalo nga moobot si Senator Bato de la Rosa. Imposible! Mag-unsa sila dito, mag-usik og oras? Knowing sa ilang pangalan pa lang, National Bureau of Investigation. Mas kuyaw ang ilang intelligence operative nini. Di ba? Muna kita dita makatuo nga wa ni sila na kahibalo. O dita makatuo mga katropa nga wa'y kahibalo ang atong Pangulo dari. Giyon sa man, pagkakuha ni Trillanes sa kopya ng ICC warrant, nga wala man gani masayo ng mismong presidente sa nasod. Mas gamhanan pa ba ang network ni Antonio Trillanes kaysa sa gobyerno?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Muna nga itong mga dagkong pangutana. Bitaw, siguro nakahuna-huna ni si Junbic Romulia. Sandali lang. Hindi pa dumaan sa PCTC yan, mga warrant na yan. Bakit ako gagalaw? Actually, tama. Si DALG Junbic Romulia. Nga na humilihok man sila nga wala may official communication. Di ba? Ang paggamit sa ICC warrant sulod sa institusyon sa Pilipinas usa ka nakapagtahod sa balaod o pagyatak sa itong kaugalingong soberenya o judicial system. Ngunit itong ginapabot, unsa maging desisyon sa itong Supreme Court. Unsa intervention. Sa bagay, naanatay na dungog nga tingog ni S.C. Leonin, may tungod ni ini mga katropa. Pero wala palagi opisyal nga pamahayag yun. Mismo ang Supreme Court may tungod niini. So atong paaboto ng opisyal nilang pamahayag. Kay gikinahanglan ng Korte Suprema aduna intervention diri. Intervention. Di ba? Bisan tuod walay nasamdan mga katropa sa manahitabo sa Senado unsa ang epekto sa seguridad sa tuang nasod nga mismong Senado. Balay banauran sa Pilipinas na palibutan og nahatagan og tensyon sa mga armado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yes, nakita niyo naratibo sa pagpamakak. On that night, the NBI director told the public through media, walang NBI operative sa Senado. Nya pagkog magibawi ang istorya na unsa day. Dili ba ni mga katropa nga kanabang pagyatak kang matibag isip direktor, giyatakan siya sa iyang kaugalingong mga tao? Wa siya gipaibalo? Diba? Lahi itong istoryahanay nga hilom o walay kabalo. Sa politika sa Pilipinas, unsa ang kalainan sa usa ka leader nga estratehikong naghilom o usa ka leader nga tinuod nga walay alam sa nagakaitabo sa iyang palibot? Di man ta kagahapon o di man ta karon lang gianak nga di ta maka-identify niini, imposible kayo. At ang tanaw din mga katropa, ano akong kagaling opinion? Ha? Naglikay sa tulubago ng atong presidente. But anyway, there's always a karma in politics. Pag mag-change og leadership mga katropa, sigurado gini. Moabot yun ang panahon nga kung kinsa ang naglutos karon kang BP Sara Duterte, mauusab unya ang mulitis kang PBBM kung mahuman ang yung termino sa 2028. Why? Because these congressmans are balimbings. Atay. Tell me if I'm wrong. Pakabot sa 2028. Kana mga nagbutar? Ah? Kana mga nag-ano sa Congress? Ako rin nalungkot yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Or it's either mubaliktad mo or di na mo kadaob sa 2028.
2: Bullseye!
0: Diba? So, kinsa ang sunod? Mauna yung mga pangutana karon. Kung ang usa ka senador sama ni Bato de la Rosa, dali rang natagan og tensyon. Sunod pa mismo sa Senado. Unsa na lang ang kahintang sa kaluwasan sa mga ordinaryong lungsuranon nga sama na to. Pabalik kita. Kiningabahin. Ito kaninyo, Santo Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Sansom Plus Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
4: mag-Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Sansom Plus Herbal Oil.
0: XFM.
5: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Istorya, hey! Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, pre-oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan nami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap. Santon Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM. Pwe!
11: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin rin.
10: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglabad rin. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: X

0: Oras na ito mga katropa, alas 7.47 na in the morning. May buntag yapon niya kanyang taren ha. Tristan Wyatt Kulay, may buntag katropa ang Ruel. Good morning! Bumusa! At syempre sa ito mga kagilaan. Oy! Sa naman ito ha. Ito nakita kaganina atong i-congratulate tong winner sa ito ang ano. Pero pwede pa mo magpadala mga katropa ha. O, pilihan na itong winner dari mga kagilaan. Oh, kadailang. Asa naman ito. Nawa man. Kiningabangin. Itong kanyang Santum Plus Gold. O kaba na ito diyang Santum Plus Coffee Mix. Yun o. Congratulations kang Myla Barilio. Myla Barilio, mga katropa. Winner na ito o duha ka gift certificate. Gikan diya sa Chiknoy. Yan. Myla Barilio, kung naminaw ka karon, congratulations nga na kanimo. Isa ka sa mga nakadaog kay nakaano kaniya. Naka-subscribe ka sa tuang XFM Jensan TV. Bullseye. Ato sa ngatua ng balita ni katropang Philip Oligario kay nakaung-ung karon sa line number 2. Kay Botorista sandan sa pagpamusil, kapulisan padayong nag-imbestiga. Atong siren na dugang detalye nini katropang Philip, imo na. Live report.
1: Katropang Ruel, under investigation karon sa Balay Tambalanan ang usa ka motorista humang ginahimong bag-ong biktima sa pagpamusil kagahapon alas 5:40 sa Puro KPS Zone 1 Barangay Labangal ning dakbayan sa General Santos. Kini ang dungan sa panayon usab nga investigasyon sa Macar Police Station labi pa sa labing bag-o nga pagpamusil ug unang pagpamusil nga nahitabo karong bulan sa Mayo. Giila ang biktima nga si Gabriel Araño Estorba, 28 anyos nga driver ug residente sa Purok 18, Baktol, Barangay Mabuhay ning Katropa Noel.
0: Okay, go ahead.
1: Nindakbayan sa General Santos. Subay pagani sa inisyal nga investigasyon, samtang nagamaneho og motorsiklo kini nasampit nga biktima, do na matod pa siya nasugatan nga usa ka lalaki nga nagamaneho og sikad. Tumala pa sa pag-abot sa area, do na matod pa mainitong argumento ang nahitabo tali sa duha ka tropang Ruel. Hangtod sa miresulta kini og pusilanay dayon nakaangkon og 7 ka mga samad pinusilan ada sampit nga biktima. Talikin yung ginala sa labing duol nga Balay Tambalanan o sa pag-responde sa itong mga otoridad ang naabtan nila ang nagkadugo nga biktima. Katong suspek, dali nga nakasibat ka tropang Ruel pinaagi sa pagdagan. Ang tricycle niya, gibilin ra usab sa nasamtip nga lugar. Mao na lang po na naabtan sa itong mga otoridad. Gisulayan pa nga magpahigayon o hot pursuit operation pero pakyas ang mga otoridad dato sa Macar Police Station nga madakpan ang nasampit na suspek.
0: Okay.
1: Sa pag-describe pa sa itong mga nakahinabi katropang Ruel, ang suspek kagahapon nakasulob og polo shirt, dayon maong pants. Sa biktima, pagsubayusab nato na siya karon sa medical observation sa ito ang ospital, Balay Tambalanan din sa dakbayan, human nga nakaangkon og pinusilan sa may abaga, sa iyahang chest, ingon man, sa lain pang parte sa iyang panglawas katropang Ruel. Duyo pa man nga 7 kasamang pinusilan ang naangkon ni ini na siya karon sa under observation o padayon karon na ginatambalan sa itong mga otoridad na recover usab sa mga kapulisan ang 6 ka mga bala sa caliber 45 nga pistol katropang Ruel o mga katropa. So karon labing bagong pagpamusil ang nahitabo sa barangay Labangal. Inundan ang bagong official or chief of police sa Macar Police Station nga si Police Major Placerta Katropang Ruel ang gipatawag karon sa regional office aron nga maghatag og report sa atong regional director.
0: Okay, sige. Ato lang sumaya na sabay nahitabo, grabe no. Unta lang Katropang Philip, kay lahi ba yan ng Jinsan? Pag masugdan gani na igupusil, magsunod-sunod po dunta simba ko palayo.
2: Okay.
1: Maugyod katropang Ruel, mo nang gikonsidera nga dakong hamgit sa itong mga otoridad sa Macar Police Station. Labi pa nga doon na sila'y bagong station commander. Ang mga pagpamusil kay labi pa ang barangay Labangal o area of responsibility rather sa Macar Police Station. Ubay-ubay yun ka mga krimen. Labi pa pagpamusil ang mahitabo sa ilaha. So dakong hagit ni katropang Ruel, kaya ang ulahibay ginanahimong station commander na gi-relieve sa presto tungkol sa mga pagpamusil nga nahita mo. So dakon nga hagit kanila ang magpaliga, magpabiling ligon kag luwas ang mga residente niyo pa man nga doon yung mga pagpamusil nga nahita mo.
0: Yan. Alright. Salamat sa balita, Katropang Pilip.
1: Basa na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumar na sa Santon Task Gold. Alang sa nakiya usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News. Bullseye Live Report.
0: Tayo mabuhat yan ang mga katropa. Mauna nga amping lang yun. O ayaw lagi mo pagbuhat og mga sala o ayaw kainit kayo ng mga ulo. Kay usahay, sobrang kainit sa ulo. Mapadungog away, mapadungog na. Otob nga gusto na lang kutluon yung tao yung kinabuhi mga katropa. Live in a peaceful life. Ana lang ang kinabuhi na ito. Good. Kadagkan para itong problema. Problema pa sa pagpangwarta na ito sa, para sa itong pamilya. Problema sa itong panginabuhian. Dungag-dungagan para itong away na ayaw idaagi sa init sa ulo. Kaya usahay mga katropa, karang maigo imong ego, imong init imong ulo, mabugo ba yaka? Di nakakabalo maghuna-huna. Ako kani, nagatuo ko nga ang kwarta lang ang makapabugo. Di man day, pati ang pagkainit sa ulo, makabugo ba? No? Karang mainit imong ulo, nga labin pa, tungod sa pagpangwarta. Oh, kaya siyempre, makipatay naman ka sa imuhang master. Ano yung mga tao nga wala sa hulog, kulang sa hulog, kanabang discussion, nga mamersonal, naabi ba yan mo kinsang isog, makitan ba yan mo at bangay, mura ba yan mong uklo nga mga manok nga piso nga gipang tugnaw. Okay. Isog-isog, tibagak mong dagko, na. Char lang, may gani, kinanay char lang sa tumoy, kung wa pa na, na.
2: Okay. Ayoy!
0: Ay, alas 7:54 na itong oras. Ari sa pipila ka mga mensahe ninyo mga katropa. Hala, naibuntag katropang Ruel, alang nako, tuuhan nako itong Pangulo kay posible manggod yun. Nga na ay mga eskalawag sa official sa NBI nga nag-solo flight o nilihog tungod lang sa personal nga interes o sa pressure sa ICC nga walay saktong clearance sa taas.
3: Bullseye!
0: No ba? Diina po na ano kuya, wa po niyo panglantaw katropang Nilsson eh. Ana po si Junjun, no? Diya sabay kalumpang. Ay buntag katropang Ruel, katinawan man. Katinawan man na nga dula sa politika. Imposible kayo nga buliyo kang NBI nga wala yung bendisyon sa taas. Estilo lala sa palasyo, aron limpyo ang ngalan. Kung musalpak ang operasyon. Musalpak ang operasyon. Ana pa si Sara diya sa pupong katropa basig gituyo sabto sa Pikas Kampo aron nga maghimo og drama og makuha ang simpatiya sa katawhan dili nato daling basulo ng presidente kay mibarog man gani siya og nagmando sa NBI nga mo pull out paggawa sa resolusyon.
3: Bullseye.
0: Ana gina kung di man ato lang mga panglantaw pero kanang panglantaw nga stage or drama murag tanaw na ako personally murag imposible kay ba. Kaya na lang hindi lang i-stage na mga katropa. Diba? Nga, naade at talang media nakatutok, media, senado. Nga, kung tanawin mo ang mga panghitabo, rabang yung nagsugod, rabang yung natong Lunes, yung mga kagilaan, kung asa lagi na i-change of leadership, na ipagkukod kang bato. Saan naman? Ako wala na ko kasabot niya ito ang nasa dusahay. Nakakalungkot isipin mga katropa.
2: Okay.
0: Grabe ang pagkukod sa mga Duterte o gang ilang kaalyado karon katropa. Gituyo to sa Senado aron hadlukon si Senator Bato. Klaro kayong pattern sukad pagkabungkag sa unit team. Talawa, kinsay unang ni Kagyo ang mga minority black.
3: Bullseye!
0: Ito, sabagay na kay punto. Kasi di sila gustong maangin sa pinusilay. Ahawa ta dari.
2: Okay.
0: Husto lang sabi ng mulihok ang NBI katropang Ruel kung tinuod nga may kamanduan ng ICC. Walay labaw sa balaod, bisan senator pa o kani PNP chip at tumangod yun ang mga pasagil sa human rights violation.
3: Bullseye!
0: Tama man ka katropang Jomar, pero unsay kaso niya sa Pilipinas? Mawag mo nung ginapaglaban sa ubang katropang Jomar? Sa magiging kaso ni Bato sa Pilipinas? Sa magiging kaso sa Pilipinas? Di ba? Maura na mga lalis karon kay dapat ikaw diya sa Supreme Court papagawas sa mo diya ang inyong desisyon. Dugay-dugay.
3: Pumusay!
0: Dudang, sa patiba, katropang Ruel! Kung ang sinado nga mo'y balauranan, sayon-sayonon ra nilang sulungon o katagal og tensyon, unsa na lang kami mga ordinaryong tao? Wala na tayo siguridad ani sa itong nasod. Ayan, nag-aasa. Huwag ka nang umasa pa.
3: Pumusay! Pumusay!
0: Ay, kung pobre ka, tungod kinangawat ka tungod sa kagutom, priso ka do. Priso ka do. Bawal mangin mangawat. Pero para sa mga dagkong opisyales o naasa ka home, walay bawal pang pangawat mga katrupa. Normal na daw na sa ilaha. Dabing pa mga kickbacks na normal na na. Normal ba na kickbacks daw katrupang Ruel kay ang mga kontraktor may gapanghata. Goon lagi yung resulta. Normal na para sa inyo. Pero di na siya normal. Abnormal siya. Kaya naman, pag nasugdan ka rin naghatag sa kontraktor mga kagilaan, di na musulod ang pagka-baboy na ini mga politiko. Kaya di naman na makontento. Kitagaan ni muna karoon og 10% lang. Muhangyo na na madugay og 20%. Kuto, buabot na nag 30%. Muabot na nag 40%. Kung sa'y mabidin sa ito proyekto? Wala. Di mo na ito mamahay ang mga kontraktor. Kay gusto ko naging muhanta karoon makuha ang kontrata. Pero unsay mahitabo sa proyekto? Substandard. Dali mabungkag. Di lang gali substandard na nagkakitabo karoon. Ghost project pa.
3: Pumusay! Pumusay!
0: Di ba? So yun ana nagkakitabo sa itong nasod. Ano no, idea sa Kunel, kining estilo sa gobyerno karon nga walay mahibawan, muraman og katong flag control scam og unprogram funds, matag naay anomalya o kagubot manghugas og kamot ang Malacañang.
3: Pumusay! Pumusay!
0: Inyuha man na, di ba nakuha? Yung panibende sa may tambler, dili na ito pwede indon nga huyang ang liderato. Ang presidente nag-amping lang nga dili masagula niya ang administrasyon sa mga issue nga internal sa Senado o Ombudsman. Sakto nga magpalayo siya sa kagubot.
3: Pumusay! Pumusay!
0: Okay. Amatay, mabuhat niya na. Inyo-anyuhan man ang kaugalingong sugestyon. Kapoy na kayo paminawo ng away nila diha katrupang Ruel kada adlaw na lang bagong isyo og tensyon. Hinaot unta nga magkatubang sila krisis sa ekonomiya kay dito gyud apektado mga ordinaryong lungsuranon. Di lagi na sila makatubang kay sa sweldo pa lang daan 300 sa nakapin ng mga tawhana. Nagsweldo kag 300, 100,000 pataas mga katrupa, di mo mabatsyagan karoon ng kalisod.
3: Pumusay! Pumusay!
0: Pero kung nagsweldo ka karoon o 40,000 paubos, sigurado ko mabatsyagan ni mo ang kalisod.
2: Okay.
0: Tungod sa kamahal sa palaliton. Okay man na sila, kay tag 6 digit man nila mga sweldo. Ang mga tag 5 digit ni ini, hilak.
2: Okay.
0: Ato na lang sa palutso ng The Secret of Health kay para di ta magkasakit kay pobre yung namot man taon ta ato ang pingan na itong kaugalingon. Kinanglan na ito mga katropa karong panahon ang Santong Plus Gold aron mapanalip ng kita sa unsamang balatian. Santong Plus Gold na mga katropa ha ato na nagtuwa ng itong The Secret of Health ha. Siyempre ito makauban ato ang mismong President CEO Dr. Melito Oy. Kinigabahin na itong kanyang Santong Plus Gold.